Dimitidan aru sahori. Ne tu asna ni kai tu ita tau tau ta tini tani ita sa. Inski a hua mai sa. Kai am di dingunan intanan as. Tam di si tam an in arang aru sa. Tom khasi ku khup di ku tui ku khaske. Hing huru e tamata hasa. Tom khatau si ku ap toa tamasa. Nam sabate a an auto. Neto was di kamap ay ikia ama kasa. Kup tom khasika ua kaisa. Kup a tom kha nga kaisa. Kup di tom kha tausika huske. Igo tuhu kainas nada. Hin huru etamago isa. Ka kwep tim gong ip din abete gurong abeta. Ip goro di huna goro di ta. Habib kup di tom kha tausiba toa toma. Ama kada ye hin huru etamago i. Amaga da ye ne tuasna kuba kuasa nima. Ne tuasna kuba karesa nirama. Kuba nira kan kan. Uda a tuas a amaga. Habeng ipti tomha tausi ba hupke kuba. Tua korobe tuasara tuakai. Tida ye uda a tuas nara kunta. Amaga ay hori. Ti hong are ne tuasna. Kupti tomha tausi kuwa kai krisa. Ti kub a tom ranga, ti tom hasi kuhang uaha, amagaske, neng asa kuasara kuasa. Ui goes kaus is da sores ang hai, o da ye kub di tom hatausi baram an, na maga namsa ka auto. Ne kuas ko a kuang ai bai. Ibe da kabutasin, ibe da kaina seta, habe homuri, kub a tom hatauha. Tia tom ranga. Tiku yen ne tom ratausi ku kup diga. Tat se tina toatomaha. Tat se toatoma tom ratausi ku ye. Naku ye kup di tom ratausiga. Hubep di tom ratausi ku ye da toa. Airop di kua amaga. Habe kup di ku ye da ha ha. Amosi bahu amosi kose. Naha hare itani ditore. Kute gan gan tita gira. Sa tom ha tausi kung aroma. Ta te da ye sa tom kung aroma yeng uru etama. Na maga krute u da ne kloas na. Ai ai ba da ne kloas na tau ai krute. Sida din uasa u wata rasa. U krute ma tui tui be huay. Ana kata sang au nga krute. Neske sida di tona si kansa. Ka iti ang anun onsat na. Amen. Hae sa. Tuasa du unware. Namsa. Auto.

Kainkwas kaudwi ngadiragi sadadi sa ku kwangha okesa mestipngan ethi kamkwas aroma kwa amdasin tiragire qomqam ma cucubese incamsa bade qaw qasa nango ethi ska ya qhayise qhayisa thi ra ngomisense isa kwetska misika iswa iske nesa thi idagi obukhan unika mandates unika mandates diharami kamanqayb diske nesa thi unika mandates qamdisi question qas kamanqayb dis qamwa dishithi qamdisi nqalin qanqe kulib dis ayharam da mase igeim ti huga satisa sketch bani guruba sen uthi matasko sepke uiba madumaha ngamisa wanqa ubasen rim satisa aitsuma guruba sen uthi matasko sepke uiba madumaha madigon kan akhare ti minqathi xa inqathi khabesa aisa khwi inqusa ngqanqwi ngqode ngqakhi ti qwaliska qwasa qwasa apnga kangan diu yote neti kam qwasa tko a munqa ka ide qhayisa ti qiro mire ti mire ti mire ma qwasa sa ti kan qiphara qhayqhiye ngqwi qhayi ti tsano ten qhayna lan qunye se iswa ba iskem nesa sko qwa ron tingo qhayiske qomdra sa ti tsa unqa on tingo qhayiske ko tsa qomuse isa ibethe da dog leti sa mire ngadi go se ibethe ibethe to qhayisa qhayi ti to honqa sentuma khabya qhayirwa me khabe tswana ngairo se tui anare dida mire ti mandis mandis mandis mandis mandis ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa awens ngqa wiyi khayi ngqa ngqa hukas

bangxebdi cwangxa kuyike siyaqhaye ithi lathi silangqanqa xa sikuza hard bayithi sinasiya soresa kayise fruse xa thi fruse sinala qhaye se ing ngekhode mayinqwi idisibeke ukuthi taxi de ingqola sasengxwa thi ngxile tina sidi kasi sengekudo I baby honey ngxila jego xhubo xharo se dimire ngxila jego baby tikogoro hada jego sisene disina miwarore ngxaka manje kwa ngxa kulwa hunda ise manqa icuyi kahabe sinathi zengqongaro dabunga sinan khonara ise iswa apunga nesa hoge tada mun ngasa nguru tada mun ngasa nguru khwaro timi I ha chida go dikogwe sisene da go nisi ngwa dimi I nedi khang ai go ira sisene go ngas qaruma qosa se kale ba ne ba le go tshenga I da o I ne qosa ira mama se I ngusa qwa qwa go ngai o don di qwa ba ngai ne qosa I nga o be kha koro irsa khunguro ha ka hina man wa so apnga ngali ngai qwa ba ha I se I so ap I ske ne sa di da mire ba bala ka go so apnga sna da la qomske go le ne qharip ti khontsingo do go ba khaisa nqanqani aus ka ma ya pti awuthi obna da gosari ha I korihas xa khontsi ngo chayisi ke qomdra se isa huka mitho tikuromi se I nqani ngxawusi nqani ngxawudi nqani ngxawudi I dida ke nqabani imise nqabayi ke ora ga se kaise a ngo thari go ke I ngwe kha ngo thi qhuda obka o ye tana I khrom pat drami se I ke qhuda obka o tana ha ta go di tsui go je ngaka ube kha itha go riga za go tsamka idi tsi hundi tsi kilo ka qhuda ba nira qhobe se iswa ba iske nga sa kha bela mdo go ba a qhuo tharo se ha ngwana nga sa quarantine khon tsi khon ke nga ba nga bala ba tsi tharo to a tsi lan kha u se na I qun a ri di tsi wan ti tain ti khun ge ha go ina di tsi go tsane mino ka bitro ko tsi ro muske ube kha in ge ama se nga a be ko se nga go riga za go tsika le sa ba ipalamba ko se ya ko so ba I ge tsanga ma se ma hui ge cha yi din je khona rami khun je gen odwa ngurup kha na command ti khun je ge hina tsana gre om tin je gen odwa di ge ne so ba ikromi se kha bi gen la cha bi san ngurup ti ma se kha khwa di de kama I tsa go ge ora ga se ne ne di am ga kha kha da o di kwa di ko se snara ti tsa ga ra go ge ma nga di ge nga cha ba ida I tsho khona din nga o marisa koma itina tsa ba am ga kho cha mu ma sa di gromi ora nga go tsanga maski tsa usa khun je gen la ikhurup kha nga nga go ge ya odwa di tsho khotsa mi ba se iswa apna ske ne sa ti da to go ba mire go ya khari continue ne sa wana nga ga re sa ho go ya sa kondra brand e no tse jing le di ti madi a go e kwa de ga dai je di go ramen kom dai ti na mira mi madi ha go di go ga di ne se ge go na ha ga khana go e ho do ma ha de ga dai go ho do ma ke sa me sa ti da mi de ge nga ba kone ngxawu sikuse helicopter nje muncu a nga chabisa ncodi ina skin sisa donela thida kuro mi bayisa nga continue ne sisa ko a nga ngutswa tswa qari pe sto buses usa ko agume ko di tams nga tain ko chi nga pos to buses pos tam hadi chi ui green hadi ui green hadi thi wa di gene sara nga ngse ike im nga di ge ne swa ida ka usen se ge di tiko tsanira message nje nga continue to ba lisa ngxoxela sara ho se iswa apna ske ne sa seko twas ke twas ngicwa icwa ti dese I ngicwa icwa ti dese I ti continue music ayizo apnga lithanga rimathi ko ana hun anga so apnga snatch kira muhi ngadi ngoda phinyara isap I kuri khasa ko fran us ka karu kame ap tsala qung ngapthi nje hora ka se turo fase aba qise qung tsikaru I qise qung tsikaru se ithi kuri ku khautqa I ngopngora khautqa ige ke turo nga I ngabathi kone sa I khotsa sikuru fran masina ngadwa ngapna kuri ngwan ba tsike sengo khona qhi I qise go khona qhi I tsike seng ntsin nga eng khano ba a ho tsha qhis nas roma kan kan sa kuro ma tsikuru kwa se qhis roma nila message ama sentjana khona ngikarisa siyuba esa qise ngi sira tsa tsa tsa sira tsa ngikwela jikwa dani mara nga ba kanwa ma tiyo kan nga ba nga unda go yane pke nga ba ha ngwa go ro nga go bisna nje khona dramra nga ngwero umdin ha swa ba it maska no ban ha nga ngichari go nga thi nga khon kha sna o ka tsara je go ha sia khop ke ne tla nga khop ke nga tsabi psi hana ha diska kha bela mi se ge ya me ya nga go je ga uka tshi khoshero ngira mang ones ke nga ni isa khusa dira do go ba ha mi re tshi twa go ske twa sa dira mi tshi ngi twa I twa di den sa tshi go ani ne tshi ka mtwa sna aroma tini ra si seng qose qhisa kha ba tshi ngi go Sunday Susan Tikaba wa masi na South Africa being house in Anskasigu amanye se I titke lat I go se ngung tikaba I ngas I sna tsauro a khabe ngitsa we ya chai ngitsa we ya chai kai kha gopke sa ofi tsira nesisa I se I jikwa ngadi ha se game komro a komro a komro a komro a ngiko ngalathe sko se go ngutsi a kon tsi ngasa ha tsi Sunday Susan ne boy gisa khono boy gis ne boy gisa khono boy gis no boy gisa khone boy gis dikuro mai kon mo I onete snap ke sang khun khoba hora ka se kai si ya ngam tsi I khothi ngabe ni tina hati

igqaname ndibe nathi muntu umati sikahabeni ngicayithi thi ndiyame aqali nathi thuse manathi ndiyancama uchunukhweni ke xa indisisinana seyiswaqinqasi ke nesam ngomntulasi ke nesaqhelatye ko qanqwasi lam yeswaqinqaqwasi kwathi khona malinamendinamyeswaqinqasi ke noba aranti esinqasinawo bangcaranthi aninthi qhali anironthi ngxanthina ngcayikwancumathathi lam yawo ke ngxabi ke obobe qinqebasinqase ba ngcayiko qhayawo ke ndilam bangqala ngqoluti nqama ndakose kwafulusela ncuma yanina qhayina eqesi ntambo ngxanta ncuma yanxabitile nje nomnqakeleni thina umkhanqa ikhawuqala ngoba ujonge ngola sekwazi nasi ngqhawo ngithi la iqomuntu onxithi ngwaqhayisisa uthi umqhasi ngam jow jow thina miyawu ke nisama jow jow thina miyawu ke sila kule iqomuntu ngolo siyaqhayisa umkha xa ikhawuqa khamukuzi ngqhawo isikhawuqa sikenesa owasikwathi thana cha cha op mayipha ndikwithela mingxibuke xaxa uberti banecwasi ayitorho banxibuthina qhayipha ndila mise nethi kamcwasi nqaloma uselnatamase sitinke silathinje kwaqhayi ndila necwasi ayilamithi iqwayisa simona fabela kawadi stin moro hololos madisa qheda kwadila mithi iske qwayisa usipho buyansin sinaneswap e xhayisa nxasa becape moro ndila ha mise ike kwetika koseka iswap iske nesa ndila torho bahamile nolesikoli ithingi lami sityeke qhwegalo kancetyeke ta uba iha tutherku ke nakame tutherku tutherku ndikuyeyo nxaneile sa ndaba tutherku kayi tutherku ke ngxakike kasatelathise nqayeo ke thilekile ke umntu onganqayethi ithinge ngirhase yaqhala uqhayisi nqasarhabe tutherku ke nolesikoli tutheri amathadi thi amyona mi tuthinale ke yandiyokuma eke ma tuthina ngayithateko rakhowali xalike ngase selamiye ke nesap isna ibke vonderpale urlich iseptina nesap ihagana sa khurami sila thinge qhayi habe qhayiro am inqonga ayi anqonga ayi adirami eseswap ngaske nesa leskin ngamsa ngqanqhuba khusa dibta neqwas ila hamisi iswap ngaske nesa dida dokhoba mileti ila gano khoba gara koqwa squats kona malinda neqwas aroma mi dida gamiso ap ngasne ke ne batka koro seka iswap isna mesela ke qaba septina sike thinge qhayi dida hamisi ke thine batka koso ap ngasne ke apostle danga lamo thina sila thinje koqhayi ngenxa yoba rhuske nesa dilamithi idakakosa nqasineke lukas asethina uthi bahuqhayi kuyaqwasike dilami ithi qansa bam august band up thinge ferhenusa rhuske thinje koqhayi ferhenusa koqhayi koqhayi kwabke dilami yabke obandizo babtamise thi dolana dawulo stin dami kaisa mesa degene si ra kudibos akudi kudipus kudiposa kudiposa kudubes kudube sports treasure zahurangqa erongoberge amgaba kuskinesa ingqula khona game noba sineke neswa iqonyesa andres kok funda orient kok akola kutala misike tinge qhayanga ngqanda besahu ebakonqa ngxuba khu dira mise team ine tinge ngqaba ngqanda besiye bakoba khu qhayida kwadi neqwasa ila ha mise igethi umi otimisi akhte lanza kusne game kudinda qana khurane sob e arinqa khu rusna ra mise la tinge qhayana neqwasa ili chikarel modise tinge ra mise khayiji jiko dira mise skins tv lemfrisi tinge qhayiga qhayiga twa game dira mise iswa ngathi ka tingoro ngesilathinge seno sesinqa kwaqhayi dilami team esibele dress yacinga kose sitinje qhayi na hadilami sila ke donela test free test nanga uba yaqhonqwa dathi ke siya qhayi abe qhayi sabe ke ba ngwa dilami seso apqa skene sathi goda ka so apqa snap ke dikiti lo phina rami oganja barka ho qhayi da jego dithi qa sire beka qhayi be sitinje qhayi da ham qhayi da qhayi a qhayi abadre fa boss ai tira mi seso apqa skene sathi ngumuntu ngkhali ka bana thini ke qhayi da kwa hololos tira ha mi thi ida ka kose apqa snap ke maka ngqhawse thina qhayi da ke ha qhayi da ke ha tira mi hololos tiramise iso apnathi osiqhizi kusinge silathinje kwaqhayi dolami inqaba bahudi nexwasa iramise ethi usichilani kabana singe khokhola disinqona nxasa khuqhayida jeko tirahamithi moren myers ya khokhola disinqona ngomntu msina sto qhayide kuri esikho nxakhe bayiso apnqa dike neso apa isinani bara hamise game kodwa kaswap xa sinapke bokimani ke nethi lethina qanqwasi qhayitye ko nesidike munde kwaqhayi dilamiyawuke qhayitye ko dithi noba rami esesike sanet uyirhabe sithini ke qhayile kurikhasike adilami ba asiqhayi dikilami ethi ke nxadilami eseke nohobada kakoswap nqaqwasi kwathi khona malindami balin azandi maletske sitinge damaralokasi sahurami qhayida tye ko dilami seske nesathi qwayesa pida ndakuafrikane lethini qhayi banqwasike dilami ethi usibebi kabana sithini ke silathinje kwaqhayi dilami thi qinasa sinadini nqanuse sitinge labizarhu qanqwasi qhayida ko diraha mise ike thi obresa thinge sike thinge qhayiyane eqwasi ayi diraha mise ike thi
asas bruja morgas tingi sira tingi kwa kai sira tingi kwa kai dirami berise ni tingi dirami kaida ha dirami netwas ISSK nesa ti elsa bi ngaris tingi dirami osano sa khosi la tingi kwa kai diti kasa jeremia tingi tume ba khosi da ko a diraha mense gate osilo downsas tingi osi obvious nga ba khum rami hololos kaida kwa twas game nesa diraha miti o my fasting berse ba sa khosi da tingi kai ha dirami ti akas kari tingi ngana sa khosi da jego dirami ti qalas Irene Aristin gene swap e khaida ha dirami gore khapti Kensley qana khuske nesa gore khapta me Kensley qana khuske nesa diraha Mrs. Kensa thi xunqa aus nadasa ngila singe ngaye sathes diraha Mrs. Kensa thi kam twas nas iske nesa thi audio job tinge in khaya skin tsho bamsa khaya in khabeji khaya diraha Mrs. Iswap ene thi kam twas aromam Seige, Madira, Tausen Gandu, in Lukawiki, Kaida Guinea, Tida Guinea, Iska Koti, Kansas, Yestebanes Tingi, Kaidaha, Tidami, Yfrustebanes Glasses Tingi, Kaida, the Kam Kabagas, Hura, Mise, Ginetikam Kwas, Nakarmas game, Nessa. Nikon Juga Goyana, Nikon Jay Goya, Nagua, Kamatin, Ladan, Garantian, and Kaina, and Guman, Losing Adi, one would do the tradition, Kargo Tingira. Abe ye digwe ha ngida uya kai e ngai magreb ke khoi khai ba et madigrami ngida gorosi ni kumo ke tipsina siku ngai ngai go tuya no an tingi turu ngwa turu nere ngabe ngai mu bona ke siku romu nga tip tingi ngai ne e ti ipki tiri ku tingi ko en kwa ngaro mat ke gro ngani ngau ji tip thai go che nera ngau nga skini sa ha ke ngai nang ulo dai da khabi ngai di ngai di ngum sa ke masa ote Wow, what are you doing? They were two sitting over who come around the hood, my kind lady. Oh, very good, you grow. My cup, you grow. Could you say, one bros, a man up, I'll think you can. I'll go tell you, you can naga. Say, Ike, Madira, thousand say. Kwetika miso hapa isike nesa ti ida ni kose ka iso hapa nga sago ba maripita kawusen turo sila ni chesmi sa kongwa chesmi skaut kani mungaru de mati ti nga skaut kani waron di ngaku ngani le ka karaka ngaku nguan ti hon gira I ngana kao na mati tanang kaldesi mati ti nga skaut kani nisang oyang karipti kwen chinda ngarisang ngangusu hapa in kwa sase oyang karipti mung am aos kwenza honorapal natalia kwa kose stanira kamse I ti ngabahu ngabuse karuti next month lisa sta dimiti sorosik nam kamsen hurun tinira Missy skin is a chicken. The gamut test during one gang, one cow gang, and one hundang. I'm gassing. Dinner, DC in up game, hung I've done it is Kara, Musen say, Tauba said again. It didn't go in like that thing on the table by the baga. What I'm saying, Uga Idani Badrawan, I home, I say. O madma ha adi e o pinga dara wan admasku kon na to kunara ha se igut batka koseka e swap ngaske ne sa dida dohoba mire ti da karule ti ne swap e nidi ngairore

Kudakoro, kudakoro no hoba. Is like in Kwanganika. Ora kaze gimana min diratin go unblock kona dio block mai go mai block mai go mai ya create climate khoira di khona zuri chi ga khange san la kuba damor khoi ba cha khai na tira nego nie ha Tai gira khwa mes ne di komiu. Na khais i sid ma goi. Tu go se gutsa ora ba khe kharima khe kharima. Ni ap gira gurin ti khona kharu khathi. O yuga with marai. Dira bloga khona na unblock tre do khoba as a belief. Unblock te, unblock te. Is it a good disaster? What did you unblock the unblock the door? Unblock the con cell phone gun. What machabe con a block mania? One unblock the cell phone gun 1 month in a line. Dogna unblocked that you could do. Whisker having a meeting of Madagay Habitani. Home I get this a meeting. Say that Karuting, Huaron Nagarim. Tainan, one here, I say inam. Sang aipta kharut was khaut nara jigwara kharaga nga go khuru nara I khabe idani ngaba sis ain a chidan a kamstin a comments din abangam ku din nguri kan wa kore ibe daop din haba ti dauga ni sisin ukoda ngas aromane ti kamqwas I madira xa usen khaisam nebara mi eseke ngadi I daop ti masif khadani koska oi genetes ngas aroma kam disi kosen ngas kun nesaung Tin adisma kam unistio adisma paitesa in galesin paia de la metes mungarisam. Oigrami la acibidis ti kabagas din ap tin naige wang adige dog amgusas in drami. Ti daubs is in hasiguja abiesin daub ti awas daub tin nando kobara ekon, where tin nare and ram line kissing orders of kobas in ocean narim. Dauguna canam saguja awas daub tin, black hood canitina ti awas daub tin, stadium in canitinga canam san. Ti sem no yoma drive, iti western bibasin, di daub tingi a canamsa. Ti awas rodi ting, hinara mandum and mufayop nga kap tingi a canamsa. Casino gani tingi a canamsa wa taga hutna amding wa amdiwa de hudigrami ting, western bibas daub ti, berend karsun gani tingi a canamsa. Kaludras ti comastal, tin agunga negosko game, inia spedan and jemba, daub ting, herofort gani, tigadin aligin, abasa nga gang arim. Ti inya spedda nan jemba taup ti rens begerin tani tingin abasra ngagan ari ti inya spedda nan jemba daup ti industrial tani tingin abasra ngagan ari inya spedda nan jemba gani ti bi tu daup ti nas nabamas tingin abasra ngagan ari ti osia gudago drive tim dorbon gani ti gadi tingin abasra ngagan ari Taubina canam subke, matiti, gani, tin, cancel gani to come. Hiara, inias peda, inias, inias peda, and jemba gani, nasida, nasiga, and escosi game, twisted a meal to gani tina, moria domaha digirami him. Ning maronga ada gari, taraganagun, one geha, we get it, me say swap iske, nesa, ti, idani, koros, I, mabai, wanaha, haben gain, wanaha, tin, one gain, near a sauna. So I said, I get on qua. Today, I asked that down that I can come to him. T. Nick have not greeted some nara, not the ink, Hagan Akasna and Waha. T. Gain, Anestin, and Gasabet, Tinke, Dissicoron, and Oa, Dissitiaga, Kai, Dissitico, is the Diss in the middle of 15 days in Furon in Yenda, Namidla Gunaga, Gay and Magawin. Madi gave me back away, did I mean? Now maybe I'm about to go honest to go out of Caribbean, or go in and didn't have a second hobart on Maga, would I mean? Tarek Kuski, disagreeing or Chiaga, disting, question Logunaga and Hagawesa, La troll is a skit and ha, masquerolling hat, oh, a scammy, you get it, I mean, it's game, and Lamarisa, and Obeha, Nona Iskama, Iskim, the dim like is a green movie block, dear home, and Sad Makoikin, Isa, Naisa.
ti dandu jogo di amisa ti dandu jogo dimiti nga kauka di ti nga nga unwa nga ide unwa ti nga kongwa di ti kuna mai ti iskin isa nesisa obe khasia ko oskiramu mariske kwa kae di ne mariske wa edma kwa iti nga kosis nga uwe edma kuigida nga anba sende nga aswa sada grami Never snake a snag or disorderly snag comment comes a good hoe digame. Never snag one not a ha me as a game. Never snake, but a ghost of Nasnang on a disagree has Zambia in home, a tinge and a swap a Nasadraches and a Bramis one. Canon did a missing a go good one, it's my hinga and the Haidi Karagurweka. Naguka, Karuna Sigia and Odigrami. Nababkiga and Odigrami. Digenes of any Baran Muria say game last game, Nakadimas Tabakuran Muria say some. Tare ko esinje khosis nqa go uwe tare ego ha ne ko esneske a ngona di sicinqa guriga ti iske isa ngona di sicxesa nqa guriga boyfriend nan di gogamet makon boyfriend girlfriend nan di gamet makona men no husband wife nan di gam ya kona boyfriend girlfriend di gamiyo ti nan di gamet makona o ige ngali nqa xesa ngona di nqa guriga khosa xistin khosa ngona xesa nqa guriga ba ke a antigramim ka unga be ha khabari ke nesa ke aroma na web ding unclip kai khas ngara web ba thi ke ne dikhwe ne ba us na ke a kha he digramim maske ha khang an ba ke a kha thi ke ne ba mi us na ke a kha kams o se ke a kha ko ai ka thi ke ne ba ha mi se us na thi ip ke ali I kho ba na unsa ina khaip ti ko ai ka ke us na kha he digramim ngabara ke ngira a khabas khau ka kangane ma khop ke amen ungasa khabe ke kai khastin khanup tin ai pau ba ge ang hoi uen last call type ke ang han ai call him ko aroma ai pam sa ba ge a kharu u di ge ne swap ai ha me se ge im ti is ge ngadi ing like khas aroma sin ngakho sa coach ka go u qathi kai khasin ka bana go di berost ba u tsara sa di gram him abana go gene di ko a pina ang kha chap tina ge u qa di ge ne ba hara me se ge im tabe sa ke doch ang han ai call it sidao named ma khai sku sa ge khop ke amen Kaba khuda ni kos ka snake ke Ara ko tinje kos is nga goro uwe A karuduras na tai kwa Kaba igira mie disin nga disin nga nin a ha ha tomaro ige Ui bagi ang wanga nqin umso ikade duras na tikeng lasta qain aresa ungasin abanqamka yidin nqa khiske khose inqabi qoya gri nikho ba khoshis nqa gri u nedi equip tamasko ne tonro idi baba sapke nqa tonro idi mama sas ti oms AKC taman nga hase tira gene kwera sigya haba tip gen abana ngura mis kwane ko pina khosis nga gre weba e ga rosi khaip ke u ibdi tonga ro ikka gre nguru oh my goodness tip gen ibdi tonga ro ikka nguru hina ige ne tonga ro ikya nga fluri ai tinlas khagi an aroma le dwaro igi ga tunti ogureng gaba sti clinics ga jengwe wem tinlas khal nga ga dulas ti hanop tin ai ngop ga ga iwe khabe si yo ngi bain anga se si ga kalan ai tipke papa sa ba khosis nga kwa u tin a continuing ngone khan abam gune ho wan ga di tsain a kha ka se du kun ngang nga sa ke kwepta khabar dulap ke tlochin o mame tipke siya khayu objegre ne huka karero tin huru to bitwaro u khe chigire huru ine ji tumaro we gen la fluri oh my goodness chigin ladin like kesa gya I

Ya no ba gore nxa rosto ba taka si so iske ne same. Una di si koron a kuriha. Ara ko tingi ne so ba i. Tam di sin wa di si na melo kunxa ka 20 days ndi nxa ke ya. Wa ka we si. Aba i ke ko pinya ke abanqamda a di amise ni khabe abanqamda maha se ibam. Ndi ikhweba ke yancinga kauthi nesikomo sasinekele freya thi isinqayiqhisa ndidi incabangqami fake abangqami ndinanimi ngapke xabwerha ke yami ngakho ephinya kurikhweba ke yami uba xibta nxa ngcorincwidi dimaske ncwini dala ngixhala kuthi ibke nekhwebarhu malisa ndandixhaba ibta qhoshisinaka ubisa dim ngulikulam isinqwayi ke neske hare koro nxa ekele isinqayiqhisa tam kuka gigi asi ti win an khasi jan kwa ti gin last call ma neng answered ma nguna kuka gigi asi ti si gi ami taba kuba gi mi muda gira anut ma tabu chang win kani babi ese khekhisa mas kuingalu gusad miti kelene khoi bai ngani disin tswa lo go ngaka gring khaba

efter ke ngiqana umthi dikile khoba mibamo. Caba nam kunami isinqwayi ke lekhoba ke ngicamdisi wathi lokunxakama masas ayiqiqana. Thike nela ngxayisa ke khoba thina thina kuyanqalini. Thi Commerce Medical Center sicuse manqa unqwidi ixiqa uqhiqa basi indisi incwadi sithi lokho sikeqaya indays ende. Thi ngaba khuqharuthi eqasi. Aba ngcinqa unqanqa unqwidi ixiqa uqhiqa basi indays ende sasikeqaya indisi incwadi sithi lokho unxakama. Thi nela ngxayisa ke khoba ke axa inqaseni. Nemariske xa inqa into wasikhawunqa kuke nekho kanisa no qulini sa no oduska ke anqali bese i. Dikira mi ko itinye khosi sna uwed ma. Abana mkudi unwa gawo dikida ayipu. Yano kuba kore. Nga ika hiru itana jokoro kuma hiru watu ilegi. Nga itina ni badamu. Tisiguri kha tunwa ptin jokoro kosis nga uwe. Otimisi nga nkwip nga. Tae koha. Taya misa nengwana ogine drami a tisikoron a kurixa are tsumaropke ko a qhahe ko mainca ti ngwe ba kurun twanqa ndi inqa iqhiske oms nya otimisis nga master ba sadrati kamtwasti nqa gre e a taiki ha tam kweqakura jikiri qham ti ige tam kweqakura jikiri qham skauqa mama sasa ke ami nga disikolo nga kuri khaba ke ami ba ip ne tsongara ngai ne qhams ne sasa ngai di ne nga ke skipo asti kose irsa khudi sir tin ay pagre isin a ne disikolo nga kuri kha aputisa ke ngai qin ke ngai ti ta ngai hinap ke Kansas kha isti qapna ke ngqhaqhaya thi ngasica kungasinqa awu ake ahoy amchap awu dip ay disikolo agulika khwebke ngadi thwena ke yaho tipke oskhaqa ke MR 247 onqosi qwabadi aba sipke ke ami le khwebke ngibangcwanqa hadi disikolon agurixa korop disikurixarop napke khosis nqakya uye tige ngali I qha upte kwaye tina ncabana ngokha kya uye dikini barami so kore disikurixa korop kya ba ira kwana tani kwengi khun gela iye do khun gela I khun gela I titkira khun da iyo dinisen o ma disa tai nara hebendi ne basne ke ngwaro ngada ka qaro tsina kuda kore ne ba ara ka ngwa ngware phai ku jiko ha la ko phia ke comment lam strap ai gre khosa disiguri nqa ha ka itsongsa qami ngaphithini nje khosis ngakuruwe ngaphithini nje khosis ngakuya uwe ube kha yenxa ipa isine nxangxalisa khona sikuya hoye thi namaybe apke kwaqharirwa namaybe apke qharirwa thi thiki muthini huwe sika di sika I umuthini huwe sei thi muthini khosis uwe sebani kha isiya qharirwa didanimise izo apkaskini zan Nebala ka gosne grami hon hina ngake fan match decision on ge season uha marin arodi aromas kinesa 5% di gen arodi grami nje khasa percent di ngaba ti transport mari tinang gira ngaba di gen isop era me ti akomodasi ntmas kayo ngisi ngahan aromas tina di gen bara me sin hon ngatska transo ba iske nesa Nno ntsaro no korore babasina inqisi ntsaro na ha turo abadra am ngukuna zwa ba I ya

le di ka ba mengrats ti sisin khasigun ti xobe kha sangsa ayin saira wa ka xaxa sin hiya mel jun lar ka qoqa han ngana wa ngasa ti gine ba rami xobe kha rami ese ike odona qenqens partana qanqa ugu hiya madre qoqu nga u han khaben ki khuna sid ma digira migri ne ba rami eske nas partan kegi mesi ordere tigi qenqensti mesi na kru sebe sona king waha khabe ge a madare ke khabe khu hina di hana ra khai digrami ngoron gira ina bibi apna has ku se ge khuna ni barami se ge in aku ge Toyota Corolla Autosa nasty tiredi mari ke 2018 since cause ge si it's digrami ucuisa including Toyota Corolla tires let it proof for up to 20,000 its tige obe kha cu email nje sanqasa marisa Spartan aroma ge amae matareya Kidman swap nqwa sika ba mangrats ora misi khabe ge khuna sida ma noho bala nqanqwa sqa swap ayi igenesis arami eske inqhakanqakha sike qhamqwanqa nsinila nesinqa qakha siqhayisa qwayisa nekondi kirami wanqa dira ayiqong uesa thi khara kanqaku outon Tabas tina ike nga kain sikhuna di sa koro di sin uwa di sin tular ka hu nga unakai di sin uwa di luku kose jere si siya di gira mihim. Tender ti tabaha se ike one car's tire gets replaced almost every second day. Hai. Ma tam ite swasa skikiri. Tuyo dos ti da Patrisa gre khokhoni e asasta then there's nagi a ngu se sti ki twin wa di sula go di khabe game o ge siwe kiro gre ngona wa di sula go sima di gra me go ka ya ngu maske ti ge qaisa wa nga di ha Tineski nisab iran ngori ngoyge backdated tirami yoge tam owa di tam tuna gulba khu tam owa ti tam di tam ngori tin agup ngagre hurwen hurugu genega tige gaba man gratsi ai tsaisa se wan ngadira ha die an oruna siwe tige orosye go sebe se dimet invoice ra ga yoruna sebe se mara i e ngan hurugu ge ha digrami tige ngadi wan ngadi ngadira die same. So they've been hunting a credit, Nidi, Kung Warore.

Dona se go hume tsindira ngwana na qhedi sao ge re nore ya bogara khomo yese president e ndumbo 19 dollars kila ming hanupni a iqongusa xa unqasqa a qulile din aroma di ngona di sikho seng a gurixa a ro khopke an amsinya harta tsari pa ngwa staba ulo tsuke qapqa ngiba go an wana ane xa banqaman ke nga am ditsing ha kan xa sin hoba nga xa sna ra wa qao uganda ke abena unga hun ke tsia ga di sinqalin a indi hun in hi a south africa pa hana nga wa sa tim ams a south africa ke qam wa tsi qam di si qalin a xe kuli ding go be qai ba go go wa wa dana qalin am sana sa iga qhesa iron hon korang iba ke sa mes a nga u ba sen re

Ya, ni sida ni oyang tarip di kabanar sani ba. Wa amro ti ebe ni diga oing ngai ta. Oga jigwa ni sija. Ai tina ra koi. Na yi mana tisa godwa. Na itika kai ame. Titika dose ma. Ostuga mana tisa godwa. Ba khuti ni hingi khuji kai. Aske ni sija. Ai tsa tui ngai ngasa. I struggle in Nisa. In Abahu's age, you go to our Kinesiza. Is Tanita Chegro? Have you created a carotin or in like Nari?

0: yaqaqa uthi chitha qharure thi irakini so erongo obthinqo yachariphi governor sinane ba uasi qwesa honorable Natalia Tsonko sisathi obega idanimiska uyikwa kwetinimisika iso apqa qaraqanqa kusise ngutshihunara aiqung team igenqa cha ko isina khonara ise i tinelinda khonara aiqung so apqa sitengqaraqanqa go khona sinara ngwa gaseim nasikusa hard methi ge qaruqo aiqunga thro ngwa usina qali iminqa xa ukuthina ge ha i qali ge ngwa reqhe ko isina ngwa ha ise gavana screen labane so apqa iminqa ise xa ukuthingire xa gase xa ukuha nganutma ha khon ngana gre min qaruqo gre min ise isam nana wana qong aiba yasela iminqa usiso apqa ra ibe qanqwa sti gavana sanqwamire
1: moro omore au si kaisa mesi ka on wana qanqwas kaikan kan qaba tu ko ka khote tes aroma
0: prem ko wana anipke nani ikhap kira towa ne gurip na aroma tige unika khanko ku gara qau dare na khon hina ne sop ai ngan oi ngan kharip nga koroman wa se in ti ko sa se dan ais ka tora ko qau se inam
1: kaikan kan ome ore outeti sida ti kaisa mesti ka on wana let us not go abokhatadi amai sadra abobakan kan ti pirami si season kuke ai kumuraka e season kuke mata maka sida toro se kai kan kan sarama o ta khari peron ko khari di kai kun ham kun gavana skandor ti khari di season kungara e khunma ra a season aren aroma season aret ke kaise a tai chita ke ra ho nga chita ke nga amaka season ku ai pada koro me ku season ku kha ama se tsa se tloe ka ru toro se da thatini tans ke a ka bana skandors kha a constituency kan tor ti nga season are ba ni kai pai pai ke kaise a pelang krek a nomor 1 dani mi man ko ko ha e kai hu ke ti khari pranke ata un res constituency sa radio on tv na ko na mutu mahai khabata ke ti tan ne kai om siba a ne kai khu khu koro na au be khan ona be ke na kharu ha se tre ke ne ti i kai season ko a khai radio siga ti kan dor san an ane tu maha so nga makata ke ngati masi ku kra ha a oban kra ha kaman ti pom ti kra khwa o to khoba constituency office di settlement office di regional council di ka nga a tai meisa councilor an ngau ka bana da kantor sa ning an ngane neng hawa de kom si bada ko ngau da ke tatelek ministers ka se da tatira kan kan a informas is di ministers honorable emati folusa on metle ko an ngan sisi ko ne ministers on metlek nga timisi nga helicopter sa sinti nga erongo ti koi masip nga torenga ta kisiko kurupa ti ta ki tokra tomkane gran wasnan go sida ti khona tam hanan ko be khan out mara ti sa kuro nga ukaisa so masi ku kra ha du ta khaba ti ta tlaiga khabe du kantor ti ti bane ti masika nguri ka bana skan an masi ko aski ka bana sa on metle ku kas asaru ti ka o adi season kwani a tipa tu tida ebe toro samire kan ai seta ko ti kharip ti ko ba

0: na kurunkuwas ke ama akais ke kando ti karakwa ekhinin chin aubeha a ngati misin kera met mara ikhisa ama akais ke a neta kurumi constituency councillor kai e han anubha kai e ha ti kwenda klakte kura CEO klakte kutina hadi oyan mara ikhisa oda genga Christina ti koban iska kai se kaisa se kokoban ni ti hanuti kada federal kando ti ngara ngukwen constituency ti settlement and di season auna kaisa se kro kai kom ti koromi kai koi kra ta tenis kra khwae kwen grasi kais on get datelek ngati misi ngati isisen kuchani season tin kan ina constituency dinga hana season na ngana ti owa o in the regional council singurie baba to gege xa umaisa lo di constituency councillor na ngakho nge ni season badu ngakho nge ngari matide ngakho nge nuthi zalo di komsika u thi governor datbani chi u thileke di governor da u zalo di komsika tine sikmasa already ni umaba so ngatita gini season ngatita gini season dikwe khakholo ata khain thiti go iko ba xisela ke kuromi chire ipe rongo tsharipa lesisa dom tore Vision 2030 standards is a medima ma amta amaka. Did I give me so that this season kuke kasa eyes season arera eyes kam kwesib kaima tineta kurumi belyun ranku main tira local procurement nati service water gear engineer twa did I give me water gear main dinara di management kuna a ahang a habe ige ne di e main de ra season by a main di ngara season overall kukiran a e ma pes kukiran anu e catering service and di kwe kha kwe do erongo kari kasi se ige a idira mi e kwe dati ahang a sadaka kaima si ne season ku nera man unye ku ngakaran hao tua tua o di kari pnep nga ige indigenous kwe na ha en puru historically, I do not give a man what he sees and contrige Quentin and acquainting Geha. Have we get Dida Governor Danunti or Analysero? Indigenous Queda, Netariti Ama Ingeni Kuruma Queda, Kay Amse Ra Nose Makamada Gerata, Govat Madagiha. Have a credan, how Netarip Nedicose Kuha. Erongo tsharipi anta sabetu ti khwe kha khwetuwe idu nedi i hwaska kavana sakrama main dikhe nedi i season kwa unwa always kaske main saha always kaku getines kuti main dit no kobandi kwenti main de kwe ha ngati main dikra ha tinka season nakra au unye batu ti khwe kha khweto khaire nedi taki kumi kasa si patakira unwa sober minded sober didakurumi oda kikurumi kireita kobarota genisisani kireita waha neko sada waku ati e cold war drugs kuti alcohol na huda waha ti kasa se neko manda se o taite kobam mabaira dying o mabasko nekoko septiramie mensa taina rakai ne andrada man tsoesisa madira season tao ku nera kuru ekuga taina madira khao kere ditaka ditshwatswa o oda ke watoma ne nkhuti economy planning amatiki tsa aptira mie ho enitwa ka bana ske nautike kere kansa ti neti tu dire kwa maisen dure ne bata ke 2.8 million rand tsanwa gape ta ke aundi a consum on ka uthing aundi gona ra promote ansup na do dire dikere me gape ke khaung khausen khase di khoe kha go etue ngadi tsita mang ke tsita ui du kao o ngadi i we amde hadi a khabusa o ke ka bana da khasisa satu khuna dit maqes roma no go di khona dane discriminate masip tala ke wa do da ke ning qaba se da ke ne qari qama go me ke do ti kho kha kho we am de ti ha kra the opportunity dira miede dan kwa ngaka isin redi kwe kakwe doe. Taman di masib khada ge gireng hwa ama a kaiske, taman di ngabusi ngasa a kharip oraka, mi kharip ni, namibia ba ngasa kais, khada ge a da ge wada anka, ti erongo kharip buru khase, mati taman di ngabusi ba unwa kais khada ge khadi gireng hwa, tida ge elo barakan gan, sam ngin huri huri bada uka unwa amaka, some like desalination plants ni ni karikuha nam waters ka hane e kaka ye kaisa da gikirenkwa. Tida ki kaisa se kirekopa. Kaisa se da gikirekopa tida gikiremi neni maya desalination plants kini sor. E kame paikwa owe sisi. E ku paikwa hanu ama e paikwa o chimpingwe sisi in tati kwena kame osenu ne di e plant kere puru ha hunti ne plant di gramayo. O imputera ngibesin o ku gesisen au kwani oi o di gesisen au deni oi di kwe kha kwe tuwe kere kere kere kaimare di kuta kerami ada kaire ada ma ti referteghe ekonomise peitra na di tswa tswa re di kwe kha puru kha ka inkhaus tsaisa nkhaudu Namibia di kwe do wa do amaka could make it again. Get in the deep answer than me. See, swing like I said to season, quick or quick as stores are grab Obama or to sing last or see, understand. Nesistina take Puruha Maricano. Atom escape, blow per hidramie. Ah, sit again in Abbas called it to a odagi, omba e, Puruha, complex qua one. Tiku gang at the complex to the massiqua. Kaurasa taisi masi prama. Tida ki kavana da ha sengai. Jano kabi kongsi tigresi kovat nidu. Tida ki kremi ne kai badu anu badere. Haba uguje a taisa. Habe da geneche skose ngadi I masi waka masi prama. Tida ki ngai honda tesin ransuna daga hoti nga kai ba. Anu etu apka ha hoti si kaba kaba ha stina. Ma marihana ki ngawanga. Habe da ki kadi kabara kandu. Kamienska proyeka ngadu kai. Tine kavana za ka timie ka khuna dipate ida tsa itim latimisi a kariba sadu tsa hase omke o ma tete sikona deke kan kan sina mi ngaba deke burukha si sen are bara ho nga ma ka ske o ma tete sni name ip ka ne kuri ka deke o ma tete sani next level I tsane upgrade uwe ske go be late council ke I dikwe kha kodo tsi khona deke an kwa kha gabe kuke amase ngapke ha tita kini I will take this region to the next level. Tidra kwasen masip kada ki ha. Ama se daka. Sadu di sisen arete ni hos niskao. Kere ne kuripna. Kwaka kuripna. Saura kuripna. Elop ais niskao. Tita no sadu kani has niskao. Tita ni le dara hos isen areba ni hos niskao. O si sada ki. Hu ha kharipna da ha o. Ngaida ki ne kuripna. Even there, that person is unemployment. Some persons are going to go unga. Said again, Momusa Karakara sent the Dohra Momora to Jackie, Ebe Tiki, Ebe Kami, Hanga Ding, Dingreda, Kariamdu.
1: In Kremkoroti, Karuni Basnegi, Kotre, social media, Bissaro, Tigri, Monsuap Nasnan, Adi Eda, Rested, Maska, Ion, Ustaba, Huha, Triunga City, Tling, Usendigi, and Governor Slagremi, Sakavana Stinking Lava, Grey, Woman, social media, Bissaswap, Nagri, Murima, was in Adi E, Togu here, Hakun Harib A. Leading Haros, Nan Carlos, and Mamaba Madari.
0: Oma Ore, Downrest, Tari, Tomap, Kose Kaikorogu. Sam Omarora ke leba monsi u khaitsi kresi ngai a oka democratic en hobao oka da wa khona tsinkit mao on an answer do sam ka ikwe kan o si ka ke si tsinse en answer on ka is noted man dis ke ngai ke ngati ma se ba khoki a distance insa khabe ngan ke a tita ka bana da a ga se da tsa se u to mata na sa khuna pan tita ke ngau nga se khunti khau nga se ma si parama a nga nga ku tuma dinga ba ngan ke ice di khuna tita ke tita ka ice di khun di ka ise ta ke ice di khun a nga o ice di khuna ice ke nga din ice di khuna ni si sen pan tita ke ke nga ka nwa ministers tina e nga traditional authority di masi kwa kere ke ka da tita ke tita ka ise khanu ka ka ise an so ne ke ik kwese ke ikon ke to ngai tom kadra o

0: ga ke singwe o wetse kre ngai manda di gona kre o go gabe ngadi e masi go ke ha tsita ke a dinga a khadi go di kreti tswinga ga se ba ka go e ding a ete tsendi ka stomari lo go ngao tsendi tsai tsui a ona mai ba a di hina tsai tsui a ona wat ma di geke ne tara di ka go tsina buruga se ya kom Panisera kan kowe si siti nga klinik ne masip nga ma nga teda gidi dan kowe siti in kaat we si o ma tra rob nurse di hina on failure sera tadi sin kowe si masip asikra kain kain kau o da dai kasi dan kwa a iskan nga di masip nga kara mau o nga ne kaba khati di kaba na han ka turo kaba na man juga ne nga musa sin nga di kau kun kara pedi senena Titake, no governor, Tinker, no Hoti, Ankin is a. It's not the community. That must be cleared. Ne, I to mass. Quese Hagaka Kurohina get clean, I could take in a Bamonti, Nikorona, O Arona, Oti Quese, Quenina get clean, Ganganaso, perspective in Nagata get Katihuna, Sakon and Hankaradi to teach you a list to Tina Katihuna in her. So having like in line, I draw Sagi, see a coy. Tikwen genesis asisen are tin nga tsinda disisen kwati is governors tinang an ma kawi ma taiki on khaske tsowe saska dawre saska sikira sisen ka onesisen so ngai ke ngati ma e ome oreya khoe kauta atita ke khoe kauta ama sisisen kuke khoe kawaka
1: governors adu tsari pinga ke obe khada ni miska tsui guri ka nesisa kae ha ngaske usakosa khu I told myself, Wester. But the ingrud of Nabangas and Jacona, Udon Karan or Kai, T. Igidaugan, Huda Gwasta, Snank, I in Damaha, did I mean? TJ Nesit guide, Mahogin Lai, Nakurikahu, a guide, Mahatige, but is a mass you go, Nagara home, I say, or honest and music about a Samaria Minka.
0: Nata Kuroti, a Karibiko, but is mammy. Say you can Namibia ba orasa sip mada yom trend on a disimaning aguriguaha. So let a gro take in hun gerank aroma. Twin na has a mat ma each daga on vekelang satui am sahun wat magrunke. Now cut on vekeling narakum, am I? Onke din daugu guruera, no Namibia ma. So Madisa, a rongo tari badabodita kaba oatri. Of course, that would be master plans at again. What Peter Grow to like Madame Gregaeo? A hususta master plans, Erongo road master plans after again. Tidak a minister, it out good in Adamsa Umaba, my master plans, a written out councils, the Wagro councils car, getting that Tidakina, season quantity, Kuro said a maha, Harib T season Gunagi, Haiku. Taupina ni tierebke o maruru sahu o westkanikun. Uka kaise a tier process ke tauka kurusa amatmae. Kabe teke master plans ira koe. Tam kaise ni koe master plans ke kainho da grau. Usa kos o kumbaye sara connect. O chimpingwe. Karibep o chimpingwe sara. So master plans ke hati kwe kha kwe duwe. Nga sisen kwa da ke tida mutni soh neda ha kavana da asetisni. Hanuba. Nga master plans van man kwa ike kai I ma kata ke si a sisen ku geni chwa chwa. Tau ku geni kuru e. So nga makaske mitra sa di kwe kakwe duwe. Pire idu kabanaska. Nedi kira mio oe amti. Tui nga hase ne tau ku ke kabanaske a. Mi se anup kaba kuta ke ne tau kara mungkau. Ferskelende Constituency Development Committee di ke ha. Regional Development Committee di ke ha. Nga kuna du geni kwa. I not again, and the paper again. Mahuna, she sent the governors, gay, Nedauguke, Netaripani, E. Dig me, Master Plans, Kiha, Tidagay Sita on Vegelang's Committee, Sita, Nedita Guni, E. Kaisa, Anubahura, demand, Nadihuna de Ghetto, Dirahiquen, Dirahina, maybe FD, IDD, Nange, Neda Ramuse, Tes Waza, Uruha, on Vegelang Nara E. Amatmai, Anup Mamaye Hakwenda. Ais kama hokai oigen manu kama yeha kavana enga type a adi kwe kan agam snati nediti mantna sirati aba dati dati tira sisa ne patu hina duka ne ba ngwa kara khamde o o o geng hanu sina rami ayi hi amat me ko en qais kon khasna qawet ma tori ra qaru khweskenesa kere khona ta ke kamseni o go ding kam sape ti ding ma dauguge master plan hati ko kha kwetse ada di twin kare amti a a sisen dani o sokol dani ida nga dauguti sisen ku chathwa ba e Okay, my governor is sent to my Kurut Madauka. Have done in Madauka, the Kurutin Mantadam de Umha, Ministry DT, like the Aldi Madani, Quake Naba do Amai, Quake Madani, Naba Naba to Dani. Did I meet on the
1: Oregon? Did I meet Isiska, Musi Gavanasa, Aros New Huru, what Magrace up now?
0: Yeah, Sisan Kuke Quake Awaga, Omdi, Oro Omdi, Saint Jacques de Dabella Grepa. Akome snama omdi omatete snama omdi hanukyo omai omdi nokuba alineated maha nokuba hanukyo omdi sisen ku uesima omdi nga sisen ku khastina dageti titi ka auto ankaha ke kwa khaye titi ke omde ni a alineate manuba ku uethi kan anha kai khwen kha nga omde ni ordera e ka process khada ke khadi ankaha ta du to khuba kaise a oka majis kavana sa ne om ti ho en wat maha tin aire a ne da go wa tri ho da ke ma si sen ku toi si sen ku ai ka da ke si ha rau i o da ke mai si sen ku ma ku tras na da ke khadi an a ha khut me ke da si sen ares tu sa hi re ti da ke ne mi ti da ke ko ni si kai kan kan stira mi ti a ai kai sa me si ka au tu ho ra ka to kai se da ke kai kai khu ti si sen are ba sa to ho ra ho ti du ki ra sai sai nga de Tida again, Mada Grim, who was a Nessisa, known as July Baptist, a Saduka Banada, Nessisa Semi Karan Kuada, the doctoral degree Basira Kongwa, could make it to Korebade, Wakrita Garota, DK Quin, Ka, Puruha, Akribasa, Kadim Akomeska, Ua, Elfte, you like to see Kaira Kaikudo, Ida Si, Gangan Kribasa Madu, Doctor, said to Kadi, Kokaka, Quisen. Daruti umada tida kuban masaro marakan kan hangko do inspired be inspired daruti kaira umasku ne doctoral arosina asin na kresa kai kan kan sore aute kai kan kan
1: hangko kadu sila anai
0: dami ai tida ke ukata ke junam si koswe geti tida si France nada gosidi research na goroti France University of France you know Paris odan ngantira kana ngantira kira tida wakri Hello, nice girl, Corosna. See that this is twink us. You like up a gun gun to be a sky is as in Naba Uha. Be a handy. Except. Tim Hosa who the Kadira is Satura Gati CTC. I'm Hana Sinikuruba de Omereote. NBC keep a Dalda Nieman. They see that Kubara gun gun. In the type aroma. See that one are inspired. Abayapki, Anagani Bagiqui.
1: Kai kan gab di da mire kai kan gab di da ngami duare do khoba
0: kan kan da go di wa che kan kan da go ai na mi pe ati se kai kan gans
1: ya ai ke kai ngwai doctor khrara sira da ai ka go ske doctor khrara ti na kan kan lu basa sira na ngwe sei ai sa di ala le juga kai la khore go selber haren na khon do re di gena uira Nanji di kuda ndinga so kera kon kala goro bay kuda ama gat ni ko how gout ka habas khaboli de zei inde yige da kon kata zei goro bay ti this silver are nda kai si nga ngara mi ese dusini ngai tidin goro di ngas na ngare ne si ani ko ni di ren ngai ko ske hoye dira mi se isa nga ana es aroma hoye goro di ngas na u iguda mire ngai kon ge onda no ko ba komo ira do ni na khwam tinung khini ngara wi kai khon ge ni sin guri na mali go khapi musen dadi de tira mi se isu apna ske nesa next ma dai sa sta tira gira mi ne tika mtes nga aroma ti nida nidi aibe nida sago ngaba khwam

0: Yaqonda we ndamdisi khosa nqanda ma xa use next month xa just start la mi esi swap nqa ida kini la de bakoro ski ara mi eske season 5 la mi esi ke nqona lisi koro nqana nqana ne swap ya nqinqinya thike yatha nqana ne swap ayi ngaba cam ngadi gwa gwa nqidi ngadi ha ku mi esi next month xa start ti gwa nqidi na ha di ayi ti ije qhara kanqa ku nqa ya uthina ngaba koro house ayi sna ngwari ngidi ngakasi lapki kwa wan ayisumla tedi lakwa we ayi isi ngwakares ayi habe ayiqa isikhanqano baya so hunt main tamaskulathi kushi kutna ora mi ese ge netini la question ayi be khaba ngadi sa chan kanali na dra gop enira nbc qameni la ha se ge ti kwen no ngaro matske youtube ye netse question qabe ngayi a sawe qha question qabe youtube ye sawe dem di ge ne swap ela ha mi ese game ngaba khuda ni kose ge swap nga snake ne bani qharulo tiko ke ka kan snake ne swap istro safaris comment lam system galax rendals kotsa go am system goro mai se ngali isko khanqa sa logistic khun aroma season on kaum ma green ka ma hai swap iske ne sa last to sahab petisan velvicha music production scheme nbc's nbc plus sitting aims to national theater of namibia tr council of namibia tim dank aya khabe dana khanqa ra se number khada khanqa se ida garore yaches namalinda mithi ige livisa
1: camera magisa

0: Davis ti tsong aptina e champion a Kangwas moro dimire.
1: Ya ada dogba Kangwas Kangwas dimire o moro sti moro di damire e a Wanza Racing Evan Gachi da senior in Angabire ne kwa ka mebe moro di damire o moro.
0: Ya sanga ke kharuko ba madikoro qausen soro si gamgam sen hurun ding hwana thi ha ro nna ra nokhoba sida hot maina thi nga ida gro smisi de kangwe kai khasna u ya sesu apna miro baire
1: ya sida kangan simire ngaski omo racing xiban qoda to go ba kangan simire thi soro si gamgam sen hurun nga da go khaba kha khasen ne de gamqwa aroma thi chu sia ge otabi si top qepqa ai go ngaba mi ese championi ne qati da to go ba mire ngwa tabi si kin ngasat na odo Arturo se actore chi ore in sarating ho na tinai ke na do recruiting group na china ko ichi ke booking recruiting dance class ke korum koru se ami bi apti recruiting dance ke korum koru baske velvi cha ko in na ko ke korum koru chi ke aban gori guna rakka ha kum ken gwatra ke so apna velvi cha ko ga hu ti chi green a chi ke zambia pa ti chi kam a ti ke koru se ma Yo. Nami dia bangun di sikunga sambil apa di sikunga. Iki sik oma. Seta ki ngapna. Meng dati ngan huruf kala kwa tanse kano do chi prince kao se aku. Aku geng kuba buru ngung kai pang kapa. Di sike toko chani mi se. Ama seta ko kresang ngan kresa kai. I ngapa ke. I pertes Ricardo Leslie ngari. Meng kina ha chi ke. Kwanza low Erasmus i. Nari geng kapa kong kano do. Maske. I sarati ngan. Nisang ocha kara keso apa sa. Abe faruti da kere kano do. Sarati kam di sikuri nga kan kam koro kum ego tsingge. Papa, oka sikuri nga koro sei. Aske reki nga tanga soa kuna snege. Papa, blue bulls kuti. Man, skoa is snege nga basi koro nga koro e. Aske nami ati kam di sikuri nga kan kam koro kum ego hata ke soa kuna tita kin. Papa, Eta se koro sin komku. Blue bulls ku president di zingan. Kam di sikuri han. Mas kuru ya skoa ege. Ati koro si klausen. Apra ege haka di sikuri nga. Di sik kam ati blue bulls kum ego aung. Starting lands na maybe up this tam disiguring na nga sa hakati sigurong sa tige blow balls ti president din lands sa tige tam a tige goroma ti mang ka korong guru argu kay kinaba Ernest Ricardo Les Ling Mari ni mang ka korong guru argu ge ti Peter Jan Strido mi aku kin guru aku mang ka korong ti Alejandro Morkel ari kin mat kabi guru pa ka sik to maski atta bang ocha kara ke tinda khuna musen to ski aga ti dato ba mire ikari tam disiguring na ga tam korogu magugo Risi guru, abang kamu kusap naske masa di ciketo kusara. Misi, cikgu kan nang merugu, ya aku geng ngapara sing huru se, maka aku geng limbombo sing lipombo sing nas. Oh isna, abang kerja yang huru kung angga, abang ke umai kau dong naske, kung angku aku geng, abang nang huru nasi ge ada se. Abang sana dek limbombo, oh dek kung huru na, jam di ciketo yang ah cisara, jam di ciketo yang ah cik limbombo sing nasa di ciketo yang ah digasi ama se, kau tu se ge. Antaban kostelan dari kene sekro klausen tege sida di kurugun inga tamko kun inga mesko se tam surukan kuruci mat tam suruku akasi ta ase ki tam de kurin maka angan mesa kesan eksen di ngati kan kong wa hukian wa sing mat ka birasi se di ti do ni mise ya ingang noinge aroma ingang noinge di damir ta do arang de altas nasi re ting de altas nasi ma kiring kon inara ka han lagi de altas ne geng Namibia University Science and Technology is not in the Bundobus Nas. Nothing they are young man's asking Namibia Masiran Kavan Naske, USSA, they are Tang Rukinas at Africa, Nanisi Haku, Naske. As a Kamdis Kosen has to need Kapis Ahunas, you like Kapis Kosetik, Nakotin Medek, Avang Kubara Sing Nunkaba, did I talk about Mira Chip, Kuba, Chip, Kuba, Kuba, Angman, forever, and Naske, Nasting, asking Kuba Huan, Kuba Sing Kuba Snack down. Tidak mire. Tidak kira kau dong apa? Ayam kas kas nak yang hoki lihat. Mungkin orang baru suap ngasih na. Iki ngawa koro thousand sih. Awas kian number sing ayam yang nansang. Kena di sini kau sing a cige wanderers nansang. Kena di sini kau nang a di koroma. Jis kian ngawa mang orang baru asa kaze Rosalina nang konda nansang. Ngawa koro tau mienya sih. Kalau kita rakyat suap ngasih ke. Nami biar koro sing asa kaze. Eastern ke kau ngam a dia kaze. Koro di sini kau ngam a cige Eastern cisa tam di sini akan a. And now we are correctional services and kind guns at the human idea. Muslim and do honey chankai. It is such a gnati one dunan. Again, now we are correctional services at Korodis Kunga team about Eastern Jesus at Kamdiakan at the Roman Vasco. Sunshine Murangis and Zangaba, Mang Aranguru as a Hasegro, Omi and Swakunaski, Nasak Tauro say, Matisa writing book tea. They have just misnaving Madi in Matavuguru, Maharose, Tiratohova, Mir Tauro Maske, booking the Elta, Snatakarose Grachanka tea.

xaxaso apna nge ara kore aton ocha gara keso apna muringo zen xaxaso apna nge bana chegere ngulo ngurumna o maike maka se tsatui koba be sports club sa ngona aba go ke koba be sports club sa tam taf ka isa qhinqa

ka thixa linqani ngxinxayisi omkhanyisenisinci abe xibuthi ngqaka nesikoli ngadi ngqhupu nqora sticari apfolopus obanangolopa waqa ingconisa ke camcwadisi camdisi pna disinci disicwincanci qobile cha ke xhoba am thi nqasa haka ke disisanqasa xomana gra xhaisas sahu as qarib kose uqas waqyakora ncwi presidentski skolcona kocan inqinqi uhasiha xaisa sisisinci ndixa unqa awuna qonwa thi xha di ngxhubu ngxhubu senrhun qhari qho sticaba dibarho udaba sen mira senamibia qorha nqaib indimadi eqaba senasati xaisiki xha dixontsi koqana kocan insiseni rhasi xoma ndixa unqa sinanqa mira se xhaxha sensisinqadi acora kuwera nqeriyam rhasiba yanqhanup skolcansi xhari ako nxa kuhaba di sobonqansti mp Salomon Aprelike nqhanu dinqo yana kwaqan inqadi iparlament sticaraka indi ayirhasasi ku sitimaska yo inaranqora nqhokanka waga uswa qa ngari iqonsi baqhoqara nexa ikhayisikira waga wakurve kep di vunstartis egeha iqende mantani sendi iyanedi ingqusnira tayinqa iqhesa yana aruma badi khawqa ngari iayinqhanupa ngaba kuru waga usepke aprela anina kuqan in tanisen qoka ngaidi sa qoknati ngadi i parliament sti qoma si para qoma nga qoka khu uda basin abrali gerami house news nasra angin kasa namibia kwentisa sing anina ko ho ho nga parliament ni tan tanisen sing hopting hanu si kai to sti para ka to sti arma ha khaisa wunstag sti akhasigun wagro ngai qaw sepking iba guru taran a nama khoni kuti ngadi sichadi kurumi anin qoma siba an awe singwasa ngaba inau han anika qoma siba tawuda maha iya ipke empin yang indi ayin hanugu ngaku ke qom ngai dira tsana kokan in qawe atara ka sisen u ha atara kuwe sisen ngaba in housing ministry ay qom khasi kanira qom ngasha Mona disi kosin akuri kha aure khoipke gwang o ngaba i ko audu tsuke ka i iyangu ngang ams harta pkharip tu se haina a iskauka ava nga man kera me wolf dieter kone ko siye tam disi taup ang amse arno sing agu hap ay fredag si se ngari kawisa apa iske audu sa ngusti nguya iya hong ase marike yodob ke ngori ras kwa taupa kuke kama si hai ay ngawekha ngani kilometer ka ang amsa hong awati kisi kawusin Koro nga risa on ke tlisa tsa wina ke hotsi, tsara khaibe sting ay kompka, ay khoti, aroma ke kong uwe. Kuni ke, ngap ke hotsu, ay nkaw ka kya ng amani, ay ting aw kwen kya ng amani se. Aba nga man ke, ngadi ing hop, ay da maha se, ngaris, di bagwa koba am, tidi ke, aba nga mkuto ina kaw di, ning hop ngara ay kong. Arura se king anis ting aba nga mna, tori ang hop, para unwa kaw, nang ams tikharing hwa ga di ain kharu kro sang ai pa kur ngori na kam di jung a gori kha aro kep ke kosis na go uwe aba i ngia ko e burman prox auga block up na fredag tik tang ai ai ke a khas khau ka ne di i nang ame ke i ke danas tikharing ar khap din o tsing na tsumai na kya ho ning ai sai rap ke anis magistrat na ukan kai ai a ni tsigam mandag tis ai ring hai sirang aba sine Tori ang ngay kais ngay geng anis di tare kwe sa. Di zikorong ang o di sisra nga sa dolar ka. Hai irang hwa kao di ayn magyang wa nga. Aba nga man gira meng is kya kami e sa. Aba is geng isa adan dirami taup nga ka. Si is ting ang abab ay ngas kire mahi kongwa di. Ngadi ka isa kya a kan hisa. Di zikorong ang o di si agage di zikwe si di si dolar ko ke. Is di marisa unka isa ku. Ya akai ngwe diskusi ki khoi khane ing hwa ka di ending hok ng khosis ma uwe dama si gi wa ka di di khaba di amara ai tung sa du ging hwana kai sam is ai ra kan hau uganda king ave kulga kwa an hu ka di sia ka di sin nanin an ending hung indina said africa ba khoni ranga wa se isa ngaba isenophobia khaba di khangang am di kya korang isin skalka ti saura tedi nga khadi ni ra ha se ang abe tuisa se
Uganda ngongqabela ngokuphosi minister Haruna Kasolop kinqoriyona gomiba ledi ingqawo wa Iran ke akhwama isenza tsis ministeri sengqhabasa ngqhanu diqaeng aridi qharasi sengqhausa Uganda abdinqhwasi ya South Africa ngahabdinqa xaba yi Uganda abdicabi komisis Pretoria ngahasa ngadin abeqib erasi sense Kasolop kirami hanupni khwama isenha khunqini nana Nadi isenderdi, nadi kanghasa. On oship di maristi kanin, nana niran habasa yet type a ho, si South Africa hung o atase. Epkirame Uganda di kanan oaba nidera, o aisa, aiba si sensa, nadi ikonanga was aroma, Uganda di hanup nira, antoka, o aise. Kasolopke Uganda hung en iara. Nau o aitana gutan. In Uganda di tabi komisis Pretoria pun master van hang aib tak masih kuah mesin. Maisan ke tadi kuang abang abai kui Uganda di hong enge. Nadi ingang am di iakire KwaZulu Natal sekena di yeti nga a tamu unye kaisa. Iran itu United States yo kuang hong kui tung aikam kou tarak togu talps nga haka ho wasa. Sing asang asasang huang arede. Nadi ngawagu di Strait of Hamas amaha ding aroma unwasa. Auba sen sara kana ka sik khaim ding hong tui ding ama wa khausa ka kai ya kharu goro chedi ma goro hom ai khalka USD mai sai gera mini din hwadi wara ga ngami be kun hong tui timisti kun anira ai kunsa di si hong as kamang ai dis ai kya hong tui se na di Strait of Hamas khaba khoba am sharma axios ya turo na di ikho tara tsogun ama ngori ai na kya mas US di kabi mai sai ramisan wadi gini din hwang arete arigam dan stakses ai katas nani ai kong. Kana ka sing hong tuti miske kham gude kho wasa nira kho ta ia i US di Israeli tina kankwa pakia tsa tsa ude. Si Strait of Hamas di hwang arete ngang hogu irani di nikli sawgu ka kho ta hati ai nira uma. Turung ap ai kumabe sing hwang arete. Akan wa presiden J.D. Vance. Sekali Irani di parlamen skova ab Muhammad Bakar Kalibafi khake kota na yang indike Switzerland di mabeke paruang ya kere diye Washington's Terence ay hang khadi. Ke ang amse wakabe ge kham gude no khoba ra aikun uwe. Si tam tam sing horun di ngwa na. Seda vrikab di ngay kreha. Dao. Fifas di mhobib di kaip tam wa di sikam di zinganing abdip. America na hap ke kwatung am inge Canada kwagu uni kwesi DC hain nanga ko ang wanga watam nanga ge kuru karim ap na khaina khaina ti goma nari FIFA sting hobe type ting hurukuma watam khaka khoin ko hain turum ap ang edi o khabe nga sa khon ainga kweba khawas na kwang wanga edi Canada ke Netherlands dit sit maske Morocco kwagu disingani ang ing ap na Houston sing sater taktis ini rang huru. Bafana bafana, awa sen deko umay. Ka huta, taung sta karu parang awa si. Nadi ikan koring harisa. Wang amsa di ayin, iyan ko umay. Wag arma nira kong awa si. Sining manarang am amusi kaba tanah kaiding wandide. Presiden di tumpun nandin day dua sekira ming hanup ay kong rasi. Taung nas nani kawirisa. Swabong nans di parlaments. Ting anip Salomon apraliging hanuding uyanik kay kensa kuti. In housing news nas nanira ha konsi ba kokara ti Uganda king abekuku hunke disi aga disi nani a hun in South Africa ba hunga wasi kwa irasi sen deskining hang amsi kutriyuda kuyao saurang aroma kaisa mis ay tui irika utama tare

0: Karuti ni sab I kanja sa nas na kain klas moro di miri.
1: Kan kan kuan kuan sa bade si miri mo ni ok ni ran hos kasi pero masa. Ni da kung kaya gito kura ho ha si ay kam si batura an kau tira ho ho nga niyan ti daga kan pa ha deputations kino ka an ni ba gid ha man hang hon. Kamin ka ban gis lak kan dey thadi de di se in ki amat maha. Udagi tourist July campus ay ngati British na noha an udagi waraga kuni rabiba ata kari nani aroma dagi ngati ban ngabani hasi gi o ada koron ni kama ay year to July ngabasin haorin sa du bonus di dana pero sa ba ngaski ni siya maya de chamber na dancing house it kesa udagi waraga kuni rabiba kung kaya niba. English, Negaha, a social media by a queen came, moms at Mahanga, Kelly, Nasik, Nasik, and Gay, Eatman was a wine, how good a gay, said the bonus. She said Thomas, he doesn't read prayers, associations again, me by so on Ginani Harper, Himmins Cabitina, so much like that could have. Yes, you lied again, last the British state, ancient Roma, so that you come together and see me say Christina. Let a well approved. Pun na uat kawan kau yang sini na, u habe reposti tami si kerahiti air itu unihasi ima si bung arab itu ni ayam beramai, kihora kakudu kau yang si cah sendiri, si tu ngadu gisye ngadu gis aku ngadu gisye ngas kimi, kain kuat pire in mui ama komsi ba uat kau yang kini nanti hubungi aku je, toh ba aku sekarang itu ngaji nama rasamiri.
2: 081-642-273-22.
0: Kalau kasih saya saja.
1: Okay.

0: da karuti ne ba ne so ai kan gwa smoro timire
1: kan gwa oreo
0: pero yetma
1: ban kan gi adi gati kan dagra dang gi masimir o ati se ke jaban ma gi magir se kawa ora kan ma ba la yo ko isi
0: eh
1: oh my god Jemur lo bala iwan lagla ma ngaji harame lo kasi ta ma no te bide dorna in hawe ga jaro bala sinna ku ngwan ma ba de puno ngwan ma ne de MC drage MC ausin ma sina si ero di jami afrika de akir kira de ma abge tagi ba harame sina ra a haju ko bala a de ku ngwan ma per telefon umur
0: mangla si
1: telefon
0: mangla sa rambe sa
1: di kali de harame
0: okay
1: Harambe lo kasina. Wala gedrengge sama mangado ka koe ngilo kan ngano im sa kan ngano mando im sa ngari. Ni auda ka sama auda na ka rep ka kuje. Kai tie jang jiro ban plus plus ko di wada wada ko ni jang ngal mo wada wada sa ngok ke. Auda na ka rep plus ti muja wada wada i ngaba ki. Ni bla ko ko ngaba i ku di lo kan ngari ba ri ngai re jingwan ma. Dangun dia ko ni dia kiti ang aire bari da iba halen ay na udi dan me hazuru na nga nga bai banu na
0: su sa sa ko ang aire ho ngwa
1: kaira da man o ya kaira la gya na iri sin la gya ma kaira la gya ko ni ka ye jabi ngwa man
0: o ma ba blotsa
1: eh
0: aba blotsa
1: kaira sa ho kaira am sin no ata ka ngwa ngwa
0: Mari nguna blot ke digogomi.
1: Eh?
0: Ling nguna blot ta digogomi.
1: Wala wala sita ta ke jen dinga di man oreo man. Ta ke jen dinga di aga. Wala wala ke.
0: No na blot kwasa to ai gi na blot ta go jisa go ebe no go ba gi maed medigo gremio.
1: Eh?
0: Blot ta go no go ba sa go gi maed medigo gremio na kwasa ma dige ma.
1: Ako dami gra gwa kula ti dadi la ni ba mali ni la gra mi ati. Ako ko gwa dami atla ni bra ni bra gwa kula ti dadi wa ngan ti la ka ira ura ra.
0: Is a blood sang ngan ho ba di ti khun no di go gremi blood sang ni sa ba sa.
1: Ye ni ho ba di ga bi na ga mu wa ti lo ti na go na ga ba go da ga di ga ni ore ni ba yam zin yun ma.
0: O nga blood ku ma sa go di ma o.
1: Ha ma ra mi ati di. Ore a sa ti ba di ga ge gu ga na ga da ga ta.

0: kalotiyo gari tina ne ba kan gwa su moro di mire
1: ada tan gwa su mi awore shi da to kan kan su mi re in hanu ba kai shi ko jara ta bi ko kai sa ma sai awore shi na di khobam ga isa le ba da je dok ta jaro se kai kom su sa wa shi da je dok ma di kai kom an an san kha ba se ran wa ga i kai kom su ba da ni si in ada do haris ti kaunsel ba kai je kan kan re uri ka uri pa go mdren kuri na sit kin khu bai dra ba go tu sit ke ni di dra ba khai kom swa din si ai a kra dra ba nam ba was dra ba ari ba chau kan chi ko chi na go chau ka ha ba ngai i bi a ga i twa ko to ba ha ta ma si ha ba da yin khalis council la ba do council la jo so kai kan kan siram ya bi tu ru sai na di nam ba was an ngoi ngoi ba ye chi ko nam ba was a o ko se jaisa ni am bo sina khali da kan kan si mi Om osin wisa se koin ngame baje si kadin

0: krach bala ko a offset budget iko krach ngabinga chiqhisa ningqali singathi khali ngqa ukuba yiwali ya dinqada nje khali ra khayi inkomza nje ngqa u ngqali kuka krach traka ngqube chiyo oda doch ngqali hu raportire uri kada nqa isha raportire athi da uiba khoya athi da uiba wane bali ekhishin andaza khabi oblose sikan kandra chiqosa wa khoin iya khuda ngqa sibenqa khasara aku gubalku ngqabalku ay tu sing anana ba jira thank you so much khadin ladin aip kha on mudlek am kaiden khadis kandorsa ladin gubushi bi has ka tra ku jin aiba khun aip kum ubeni dipta vera i ura kuma kha chire dan am kai chi chire dan gu sin ha chire dan khai be re chire dan ladin namara khoi gu chi khon jina ledi i kai samay chi tain tra ba khu cha kha chi mi ba re mung ro se dan ni ma tra ba khwa sa seneng u si be au res ka se da jira kan kan ti kon kon ngong khai chin gu sin ha cha sa
1: 가자
0: 치사 우리 니가 오고 있지
1: 간간스 바바임

0: kakhala uthi jimechaba isinasiri thi qengqwashi nimirini
1: hala qengqwashi andrikaupside kesibeza kurengwa kebada uwakhumbule kukhata ke rengwa kongweta ke tuwana rami bakhabe ke tuwana ngangutati masimakhulu ke tuwana soba sato ngasikengware intuwana kakwena kuwa ikakwena kanta kuwa ekami popa soba neko pisoba anuka jikwa mibai kwe piti nyaluka tala te piti ni ngeu bita grau zira mikwe au raka ite isen si om isen kainba kamara hui toma kui au anuka toki ha eti isaru re intuwa au kaka ki bidi ni kuye kwe kuye ka kawe ka au kaka vila isami kai idra mi hai kum dau da ni ka gari tera o da khoda ka san ama pura gira khaba sin khai da khu pa plan ama u ni ti khang di ti strat nga da u gu nga lang an o an dia na ni ha ko se ni i khu da ana kora ngora vai da ke tin khanu ba ngora ai da ku ti da ke ha o tin e tra kom ka ho wa nga da da ni ti da ke ni ti da ke ni ba da te sang ko sa bia mi ti tin ki no ai ku ba mi ni sa da ti ha kuma ku on ke kai da ka gona kai a da ga mai mari ki da ko mu ka kira awu ta khabara ma wa anu ba mene so da ta ma o kira ji khabara ni ku kuma ku ji kami ci da din cina ngubu ngubu ro re ita ba da ka ga ita an ci ita ba da ka ga ita kha ki ba ku ma ba ko ka be da ke tema ti karo ki da ba ke ku na ji khut ko ko ki da ke na khut ko ko ka ku ku na ji ma so ni da ke ka bi da ko ko ko ti na ga ko ko da ti ma na a ju kuma ku ci kai da to ke ram ke ka ure ma ba da mu ka sa param bro dakra mai o ke kam idi ha ko ati kam kam idi ko mu dara ha kam idi sire kam dira ko ai ga ni ba kan tor ti ko na on ti na mara ko ti na ha o un ko ni wara ko ti na ta ba kan tor na a ho ko i ta mu ti ko na ga ni ka i ga ti da ti na ti dira ko ko ti ku ti ko mu ti dara ga ni ko ti wa kuma ko ti ko ka ko ai ba da re ti me da ti da ta ngwa ba da i to u kwa turu de ku ti da ti ka ti da an ka ma di an ka re ko da a ti da ho ka ma ko da ti ti da je bro kan am to ma ko ti ko tok kan ke ta u ba dere ka ban kai kwa ba de ka tor ti ai
0: ha ka anga stress a tsa kongwe.

0: kaluti kera kundi malidi ngaro sasna ra dinye swap ngal bangwas tmiri. Ini
1: kaintwas oriau. Ini kaintwas oriau.
0: Ini kaintwas.
1: Ah, so ne maris ka kuda kwa kro divan tu ikuen kwa kain hona ne ba ne ba chorongos kerang no no rang hoa o da gemas. Ne marisi na kin arois ne hone trans na kin arois ne da hot mas. Ya ngaska kuda ki kwa kro di ban hone de presidents ki gemi hone trans ki ma kin arui ki gemi jane hone trans en arui ko ai sa ha des ki ne hone trans ngaso da ki mut ma ta sense si kuya da gra mu ta bu aba ta bu aba so da ki ngisi ka asa si ro ba ngisi ngisi kro wa ba ga ngisi ba ni da ngisi ka asa si ro ba.

0: mamane nga marine grassisen khon nga marina sidara ma kun nga ika nyi radio sna ta ti nyi gra mi ha ne di ke ine di ke ine di ke ine dra kon kun ke dra kon kun ke ba ne ba ke kai se kai ngwan ti khu kun sna ne bra kuma ne ba ti nga nga nga problem squad ke di na ne ba unwa ban ha dra khara kha kwa ba ke nga one dra kwa mu sen ma ti ke ne si sa Musi nengwa, musi ngwa esku a gehi of, musi of, ya, amagada gene, we pua koro chani, musi kako ni na nga marine krasi sena na musi ngang, nga marine kani musi ne, otra marine ngana, ora ko ndi marine si na, akaira ko ndi marine si na keng arwes na, nga I uor musi ka angkoa o musi radio na, si ka ora ka ko na musi anga, I happy am nga sahu, nga asku sa da koro chano rea.
1: Thank you, Zagumari. I'm going to

0: ndaqala uthi nibasithina nto zamstika xa ingqwashi timirin
1: xa ingqwashi oresti xa ingqwashi olakatamara namaqaona oresti ke nto nuiha tobi grosa kuwuyirhabeda ke nebo ayisikurongwakwaisa xasa purongwakis ei cuyikhuruera komen cao ngapo uthina xa isekuromise xantlasa ngqhawuti tada ke nencuru ntlhanupha xantla icawura ngqhawuti ntlhanupha dispute na uwanghawuti ntlhanupha okukaministera dispute ange nedikose ntlandase whatsapp antae aisikarakeo tamara ngqhawuti ngaqoi thiri ke tamara ngqhawuti nedikose dinqinna uwa dispute na obloskwa thida ke nxarhun eingcwara qhamncani ke xoke habebesina uwakuna okuka ntlhanupha tshantlahe cawo o ministeri ntlhanup na ngcwaba qhire ida ngqhawu ida qa tae na sadu problem dikrameo amai tae e a problemo hamekgatsira oresa rahobae kao oresa ne diko conflict na duko uha gabe duko ore ho dumao ne korongwa kwaesa tasapke tayotmana gurangwa tayotman baike ka chiefining osa hu ne diko ka ikomsi ba tayotman ba koe gabe ike ore a qai tayotman ba thobanin ba hamesin ba gabe ike ore a qai oka ministerin khanu khatsan khan ka he kao tit khanu khanan khan da sani mai se ia khide da nu ida ka tai e a sadu problem sadu di customer lo na madira season madi du ge turo gre season ne session plan na madi ge ha i ti gran an ka o tai e a fo tira ge di dera den sen o da ni ma hu i wai ni ko e khai ti ko e khai tskara ministeri ne di hu ran an ga ti kri da nyu mi ti tskara ko e khai o sa ta o blosen sa ntwa ga ure ma o blosen ge da u ha sa da u ha customer loan ti ko e han ai si da ge ne a nyu ra first scale tira ge ntwe ntwa qabasa u ha obgeng hanu barami ministeri hanu qibning an ga se iba qire ida nyu ida ka sadu di customer loan e sini hinu of type sini hinu ga idma madin ke khuna gere sisin ti madira sisin khuna tip ke ministera rang an ga dira ge didra ngonga dira ge nga khuna committee ya munsi ora ke nga si kha tu bai o tai kha du da ngusi ya gai bai dira ge didra ten sin ai tsuma da ga oblos tsaw ne diko kurina ne ko ko kha khuna madio da oblos tma ti madio da kai acid ma nga sa ibe nga ba maiti ores tra ba da gon karo maske tuda ge ha ne bai ge sida di kharib na kai do ma ho ita na ira ngo ngwa ye ha sidi ge ra ng au di khona conservance u ga di ra dures me nga ha sidi a ng au o tin da vestes influence uha tinga ba hu marina ra ho o conservancy di tikwena kaura khanga in maini gidian khaima tige sida small miners association da ti main na ra hi ka small miners e kweda ne di ne ama to ma chau ne sanda mining gi ti dures me tin ka gu ngab ge toro bara ku ye chau ti ne na ran karo ma di ge se ga sa enge u di ne ba conservancy dira u di go ranga ri ma de tige nga hu e ka in ma tira ge di dira nga ora ga ngu pai ne go na ge dures me na ha dures na ha main na ha di madiko ha oi ne kharib nai ra ha o tui mining ti dures men tin tien ne sa kabasa ne guru tidira ng au de indi na ba khu marie grades marie hu ga nwara guru sada tendinga ama duma na kwena ga umipa ti kwena mining tien ra kha nga tira kha kai oi ge ne khuwe en verle ge tind ma ha ni ko tskera tom ti i a ngube tinga ise mining en tsi ebi kuin dures me ba tsi ebi we an mining ge hura benefit ka kona mining ge hu benefit an dures me ba hura benefit kona dures me ba hu benefit tata ne tsam khuna enemy na se guru khaben ge ko ina ha ne tsam khuna enemy na se ra guru na ti ge nga khu si da kharib na kai mara i ti ngi ng je euro di ge ne da guru mi se conservancy di ka nyu no na ga guru ti

0: ngabar koron nga conservancy dt sise na ngaban kohana khabrei ti mining iten kumara khai khai sin gai oigene khwe ega sin enver lage si kain dumani i amai tira gene amaduma information ne di ngo de kona gora maman tira nga tos ei khude fade legra claim basin tira hi nga da gara ke ka tidu ga sato ne si nga khain ei ngwado andre ne irani chitai hunga hatron ge divina da kegero nga ngo di report na hura ha nga ngo di ra report chin hugung hugura me hunge nen hugna torona ha sa tira da ma hu ya da hai chi koi gra me bai wai ka chi amai ge dimi chi koi ti kuda ge gro me ga ban nga huru ge taisa sende basida da da na sara ka ngi oresti ge nga hu enver le ge tain ma ha and mining it to rest with Tinwana, to the goes a Halek say, so are they mighty we, the Mako why, clean a clack is a whole wing or a wing car. Kay gun guns.
1: Gun guns. Did that Karuti go as a tiger get done about Bank was the million?
2: Yeah, or because they don't worry the thing, like a good and worry the. Kabela kira kwam go mistake on that on the percent. Mabapke mira kwen kami calls nguriza ko ngwa. Madiko aiba mira vesiki kami ni traditional ko di nga I pamza sa. O ogora mia de go nung ko ha I ting ha. Kuma tabara di kapi khesa kan kri de gora min. Tamara dikasa mari logo ti hame se guinara kai mabago ai kuna ne pamde ngai mana on ne ti mira meste yi kami mene se rige ferget ma sadu uwa ngwa ku sare da ta ta ve sinu ti digura mi kwet ki ti sam ji ku tawe ya kuni on je kuna tai gripa mi ga de ne tira mi dai ha ha ta si tira mai ngi ga ye na ba da ya ama ferget da ya ko bila je ma mu it no de khaza u gira mi sadu di ngwa ku ti hina do uwa de Marida kira kau ngasa kau dina hamsa uang kia damara. Tinga iji ama. Nece iji kayutma. Tige tomani. Tobani. Umigu hagu iji sako tinda ngose. Tobani di hamsa. Umdre 15 of iji kurina kama. Nekwe na kuma mungutma gine te hati. Aramina haa sida di. Subrim logu kia ne. Nima kakini hati. Tango iku jii. Tui Christian lah, ni cakap jorial, ni cakap kurang dengan dia, ofung si mari kam, ni berap dengan dia, US dihuza. Ini je kira, kira kuen, TV dengan ada kira, kurang guna ada kira kumi, kira kuen, si ta o kuen, apa nama kai bay task force, si tara uerasi, ngau uerasi, o ngakam do dehuk kira ferry kira, ini je power si kanam kai, ngak kurang dengan ada kira kumi. Four seder, di mana sih yang harus diterima? Napa nih sih? Maaf four seder. Orang itu no, orang yang aku iba. So itu lah mesti direktiri senior junior sistem hadma. Tiada kasih deskripsi lagi ni. Oh, di dalam kami ada orang yang dicek juga sahun mengurus di kerami kos kasago kugara. Mesti mengubah sisi negoh. Cikgu I, orang itu sahago masih nak cara apa kos sahun kudu atau apa? Orang itu satu hina senior tu, uai cing aku isti suasan negoyo. Ngadi kumtok aku, omaritsa ses ngani senioran, tim ngani junioran, tim ngai akaset meza. Hina kwa usebe ba netse swaza nyuyo, o kosa se khara kwe kubi hapa. Net kaset sabaka isamziku u, tim ya waraka kwe sabisi aramani. Kaku itna kye kaira, igu neko kandego kaimatira neko narangi kami nga subrim kwe ku tamarandika. Mari neko ngatina kangida mu tamarana kura kambaka. Igu ta ministeriga, Lakukan oplosin segera ugal ke sampai si nek apa apa sih apa ibu tak kira mereka yang jos.
1: Ini dasar kau sekali ke, kan kan?
2: Thank you.

0: ukakhowe chicken le komziku ngona sazi ba horse obulozi ngehorse nqalo make lithalama ekhweni ncange kwethi nira koma ingwa usithira munxa use uncwisa so hama ngene ya uncwisa khona ngcwala bayi chike dago khona divile ncayingwa ngwagcwa ukunebi bayi khonwa de horse makhweni ngange ya utumise ncebe sinokuthi makhona kasilet mali so thine tisko kabana zakulo mnyo ngona okokuruti of hamesin nge le of the cross agre dina di gromie khas khas ke oresman ne sinu ya kho nena ancansa kho ku ani kwa de ku man ba khabe ancansa kho ku ngwana go skia ne tidi ya sa khabe sa u gani se idmaga elders council za hai nga gromie sinani tham kun ka se tsan khabe nusi ko ngwatman nani ya ka se tsan ko ngwani se ntin ha sa ba go nusi ni ke tip ka ko e ba kai ma chi ngi ya ko tsan glas na hin ma ba sikra mayo o i madini re chi ke ne ko di mai mai sa mai es ne sa ka bi kun ha u e chi tie ke nta o chi mele sira si ba ne ko ba la gra mai di khabe ta o ka go ho e ho ke fer ke nga go si madi ga ne o gu chi la ke o ne ma ga ngo la suri gu
1: Tikuta juga mau resmi mandangi. Tenggans.

0: da Karuchi Nivastina, Kangwas, Dimirim.
1: Kangwas, Kajamas Crown. Ah, Doctor Amas records that town, you got an Zaratui, Tigarura, Hogu, of Rang and Kagu. Oh, Kais, there are Miss Kigundi, Minister and Hauskiwa, Kaisi Akai. Have a Kais did not me ask a minister, a Tinkin House of what was here and can. O sada ta mara ngula sa sne dra mo kham ku tra ti da no ga no ga an ka ka tu ma ti ma ai ha ko an ka za ko ra suri pa ngwa ngwa ngwa ba ke ne ku sira sa nu o a kon ke zira ti ngwa sa se ge di da ga ngwa ka ti an ano u da kai go gure ng mi sto ba de of ama ba gren kwa of twa ka ba di ku ka ke ha i o sa gu su i sa gu su ka ka gu su ka ke ne forget it au gu gure good it man how the nothing no tigre type basket ne huske hata ne tamaran nga mas of maba mata tidan anting longa timi bay has spoken sik lige go ais ira nu ka go of ka kai to ikwa kansela nga ta forgetting how ko ba u out ma ba ti ta yo ma nga out ma ba ti kai to ikai ka of to put ma ba u ti tobanin di ka so sin ne nge nga baran o inga gu when tanga go ba five agus nga ke ne go ske kwa dia haza amaga di sira tamba ke in tanga no ni rechte ka ba nka wa wan unya hausa hun kuruza hura tri kwa ba nga ke ning nga ke nga wa tsa go ke ning wa nga te minister ke ni face tini mi ba ne go tsana ba ske no ba go ke go ba u say this a hu tini tabi kona erengo nga ka tsai gwa ntwe yo ba ka tsaroma o vike nga ba kame ka ka tsaroma Naske ne tram di mabaske an latri. Tida gene tram is oreza han unga gedide. Menesere tina da gene face ib menesere an ego din hanga zib nga da gene hunan gomma. Kaise nga hausa kwa tin lindin kuzikwa. O zida kata gran hausora. Tida gran kaisora. Tama tsaina tskira tama tuma kamita nisin. So nga hui ke ne hun mabai. Tida ge mutini nga. Tidi da gurun nga unga sa nga uga da kanga tma karo nga dran kairo nga gudira kanga. Oda gurung long asa wigeniza tamara kwenka good minister sira of niang how di china tamaran di kwa sanganti ka oi kum kai se kwa di do tamaran how di tudi ka singa di minister ka ngo me di kum se ba ngo ki turi ka tre ita heron of nama kwen of ngabena ne ngo ngani haze I twa hold ma bu ta yod ma bu namida ma bu out ma bu kwa jagu negu la kum se na ngo ai di kwen kesika ngo ka Mata itu dia ima bayar harita. Oike kaise ka kasa tidak ke tidak orang langkau frakum. In langkau tu bayi. Ike ngadi hari ida tak karakon kasi. Sida ne beslate bayar se iti. Oda hau sau tak ke lat tidak ke trihu ingai ke tidak. Obe kaya aku. Sida turu ina. Ike dane aku kamci ais ima tu. Imenester itu na face tiket skidnya sami bayar tu. Tutarusa an kau sira.

0: Danne bakaruti kaingwas dimire. Kaingwas.
1: Eh kaingwas kaingwas. Ai ore amatai aneske san konsaito. Ama kain aneske hun ken waha ko toy hun jokon waha. Dira ge dira. Ai se auntia kampe cheno ven ai ge jokuni i. Ida nie tamara tanira kokuta satke ora singa san konsa se baran kanga ida ubika ida kuna rester so sita kap ai ta ge sita try mer sita kuna chauma yoko kwe kuri ku waka on vokele nge hotma i ne ku ngai ku ngwa ku kuma kuna i ta ge tita ne mena sri di kunsa 100% understand ai hao in kuna ai sizinwetsi ore sa hobai ke ore ao ye go nna ke le ba go nna kwa nwa wa ke tsantsi ne go ga ne wa nne ya go je kai ye sakna oplosen ste going how ke we ba ntwa ho kwa how di na ke tswa tswa tsin how di na go kai kwendi nwa ndi nwa ke ne ya go maka ke tradition ai bunu se ba di ai madike go na gre go ntwa ora ka khon ke se ke ngoma nga ga be ye ka isa tsong tsong sa ho e misle tsa me ho e ka yo me tsa ho e isa e ke khon tsuna ka itse se ka nka ye ke ga tsae sa wa ne kho ba ho sa ka nke ba ikri go mangwe a n kho ina o e tsi ho bi ka o e nete ke aba kho e a isa ne ba ho e wa tsa mai tamara na ho e wa tsa mai ke ke be ve ste na ko e khon wa nge go ta ya ko mo khon na ho na ho tsa ko we mangwe ra yo go na ga ke go ke timer o sida ke ne sa tobane a etse ne la go tsana ka e kwa pa ne sa a ba go tsana go tlhongwa go muta go tsa ya poke a no ka nu tsinge go nan a no ba u tsing e di todi go nora go rinwa ka ma gara ke o re a tsene go nna seng tsaga man wa i da man hao if ne a o ba ta ga tsing e go ba u ka se ka se ti go na ka se sa o tsene ga ba gara ke ne khoe tsina ka isa tangeng a ba nwa go na tsaga ke khura go khama khuna teng a tande ke tsena wa how the season bus ka ke sona ga di ke go nna tsa mko ga tse utshini go gelika so o ne go ne ga sa sida ke o nyi want masai ne ba o nyi want me tamara o nyi want me ya i ka ba da ne ba da gara ke o ne go na de ke turu ha le ba ko tsi ne go ke go a ba ko matla ke ne go na go nka ba ko ma go ha re ofeng swa tonga o ne ba sa ke to go ba a en ore di message go tura mi tao se ga sa ka banan se se ga sa ministeran se se ga sa amtenara an de go na go ntwa se di sang ke go na ka message ka ka ne se ya ntwa go mera kai o sida ke kurina ngumai uwa u aye taina u aye
2: ngekhona ngone zabadiko kurina ko gqwa khathi nesa kuraminyo tra garo odagira khunji.

0: oqangi dida gichabane thina ngqawu nesikicamdisi khosi ngqasi kamancadi sicamcwa li sicamdisi
1: ngani ngani
0: tay khuna ngoqangi
1: sako ti ngqawu distur seza gorang ayisatsa ngqawu sako idea kurso singamasa ungako sako ke sena khusanza yada ke ni tay ke kai angwe khoga tay ke kai tsa kuma tsin at na tak na ko ori of sit khundra hande dogwa abun ngomba tsitra Not yet, so in the second of those and ticket the Edna Hunke, among again near Hulama. Sida Hanui and Tama, Corres Regulate the Sea, Chico Corres, you command Chihunke, Corres connecting Marino in my own Hanai. Sida gets his business, Corres, I got my how. Or I say Uche Hunkata, never get a Corres coming up and get drunk with Napa water. Kasia Hunkinina, Ticket Naya, Ticket Naya, man, I. Madi Juan, I think mine, I can you go and call you. Niscos and movement type you are. Oh, Huda. Huda knew the girl, how can the Gavan of Chicken wonder at Queen Luna? Quinida. What do you get to you? Had they seen it by waste? Have a dog by Ivan of Hosakoike or of Panhua? Is that the same Adams in Monday? Gong me when a coy king out to her. Is that near who see for instant all it is in opera of Monaco? My goodness, who are going to say. Anu bang wa kai lo prese man house wa sa kan ha wa kun ha jikon ko tina ba na ke zona ka ko ba uwe ne ko ka uwe ore a pa ni uwe ko ti ni uwe ma e i ore a ba ni ti kara na ku ni ko ma ha be ma ku ka i ku ma tu kara ha be e ko se so na so bi so sa sa u ka ha be kai ka ku se se sa ti da mara na ma na sin oplos ko sa sin oplos ko ma ti a ore a na ku ji kai o sida ke veta ga gona uwa tike on veta ko bara pa inwa
0: tikira o diara didara dinro tao tida nga nga tao ndiko kuri nako qhama ndaye yaqumsi dida mi mababa is anqwa inqa usanqwa
1: ni ko ave si gavana sino tu I gavana in adabe ngangu ntira wamdena na hu khabri sa gura Idaga tiam zagara thom ke ka tisse ne hora kan hoy bani tu bi. Jas ke ne president sina tida khan tai tani is pi is koin ais bai tu an gao. Ida o kemara kain ba gwan na. Koin ke unye unwa tan na tin ke nga nga tu kima. Na nga di sina ma khun ke. An ne khusa au ora se se o nga tu ni kama. Ne khu je kai khut mai. Na ba a president da si a tai si ek support dai den. Ya tin go tuni sa o ek support tum. Ida si ida faisku ma ara ko ib orea opa am dexen mia on of mia aksi komite en huiti na tam ko ka uwe tamba nuni ibu kunchi tamaran tim aba kunsa na oplosa aba koi unye unha tama daisa nukua kuge orea marika kuro amie koi kuna kitira miwa nga ba ta saatu chi tamara zgo miu kwenba unha tama di na unke kuro ito wakunke tipkira niba nga wako barami ta saati tamara niba faram ni manga yi yonba Tidak diforum dengan u aye dengan ngabing house ini ngabas itu bisa daruga caya ni baca ye itu sah sama dah ye ne ekrat efil di tak kau nak cium apa kata
0: orang oh madia dah sakodi komisi guna agak ni kau mura sakop ni seng lebih kacam wah di sini kacam kurian dua di sini dua anda kuat kuat kuat ni kau madia undang ni kau nara lebih kada ni miskau ngabek kau keragu Usangu kati ya ofisi wa sisi na sisi ya Supreme Court ya maskuli kwa sisi ya kati na ngamu mara sisi kwa kuchangia kwa madira kwa kuna sako chabim hupa ikura kam hupa hofu na hatu ma huna umati hangua sa
1: Osha skemwa skemdan isha ikazi kwa sitwa o ni husu wa kiskedi kedi kai sisi atungsha husu kisa kila ni husu hapi hatimi ni baadhi nyuma kuri na I onse ge dokumenti na alles ni nata kira ngamu Okay, sekiti, akhba, tamaraba, kaisi terat kong, sada kupa, rat kami deh. Nibara umsiba maya, ira maba kala may. Yau, awmi ku, kunke kuni kama kund ma, sege kaisi ratsum, nada ratsum badra mera mi. Sa house si tunin huan kie plus aiha, eh? Gengams, I see, Mati see, Madigo Sumakuna Hoti. Therefore, Tam Ahaga. Oh, Sibahu and Mati Ferhanuska. That is a meal go on a go. I get out but Sumakuna, oh, skin to Waha. Kubianko, I mean, bisa jigi goyo.

0: di gegeng op na tuke di si kaze di si kaze ng ang ang sayang hoga koro di si tam ang abang abu sa kutagi umay o inuri yed mahase koras korang umide gya ko tamhe kaka di kay kendira ay kungse malaria skin ang ansins asiha tam di si tung ang wa di si kang nasa kwen gya ang ayese tung wa di si ngani ke di si tito ina ning oba umase ke a wakase tam o kaka
1: maternal and child health
0: HIV AIDS khauba sikai to isra aiku tai ta khasi kara tause dising audition ona kai disikwen nadi e ARV I khodi ha sikai sa se ra aiku se tam kai disik khasa disia gang ang asang hai gudin hogu si khauba sto cha dira aiku se tam kha dare kudin ang si toron rusip aroma ji tam disikun ang audition to na hanga dira ho Habigino ko bang nadin as masi ba kai kari as kai sa kota. Nani ke disi disi korong ang hogu ke kong na itin ona disi kung ang oga muri isi.
1: Medical doctors have deployed to underdeserved areas including Chumkwe.
0: Has no missing na rin osa ugugu ke tam o disi koro kai disi kwezi disi hong atare kwe digi asina. Koro disi hagang ang ay kodin aramagin na ito uise. Ang hasa si obi hat program stip ka. Kwe sing uigu urusip ay ko aun. Sing gege sing uyen karaga ngagung nami begu ka.
1: This includes shortage of emergency and outreach vehicles.
0: Some quest on release man get it you stina. Nadi ingaring wadi ka. UNICEF di ka ngadi ka. Wabadi. Karong ating na gasa ng mga bekung masinas. Aroma.
1: Waiting shelters and critical shortage of.
0: Wasan anido. Taisa kawang uidi ha. Maske. On osip mo busi di. Auto mo busi. Kodi ko ngang urusip di sisen uchon ting mo ikudi. Habusat kam kasi urusip kot na ding aroma. Karip na hase. Nadi e tamka dare ko dinin aun kai nap ti a kai se kari
1: human resources preventative health care
0: ai kos nan bu se ko ka aro sin dang hogu kari tam ain han sins a se e kari mun am aroma
1: honorable chairperson fellow Namibians
0: un ho isa sin na di gege di hin urship ko ka kai nas aroma si da ge regional council Ito ka ka kwesing uiku si kaubas urusip ko ta di kisa. Hung ing au gang ngakwe di kaisa nirang awang abo. Kumay sa ay ngongaw si si nami piyap ting hong tindi. Kaire dao jodon juba kari sing awe mangan si tamu adisi tamdi si korong al tamdi si nganing amari kurika. May ay ka.
1: Across the region. I therefore urge all local authorities to remain.
0: Harising ave mangans ki ai kong rasing ave kulkumun am diting am ta khasigu om kaisins projekti duku ai rasisen. Nadi uip maasi ka koina kara kara bas aroma. Nadi san uaba di kam khasi ba karip na kol karas aroma. Nama kare ge horagan angasi kai kuiti rakan. Idi, 84% arodi. Sisen u, o jodan juba kari sing abe mangan sra tomi, sing huma sipti. Karong ang huma sipti kada ausin baba hui au. The region received a total
1: development budget of 14 million, which was equitably distributed across the 9 settlements. Notable achievements include the successful completion of the sewerage network pump station.
0: Ako kadin ayp ngap ki khari ban wasa om kan sin smarin min un sti sia gan amal jun sti sa kidi. Sa ki kong wa nadi i ko sin adin ngang hui khudi aroma. Ngo isa sin na di ge ayn ka khati to ak tauba. Nadi in uri kam abagun aroma. Si kadi pumps peros, si kadi abaga kalfials, dinostals. Nang nami bep aroma ge korum bujun sa kikan. Hang arora ga disi khaisang ang hude ge kain kai. Tami ka. Tui ko ma tam disi khaisang ang hude
1: ge kain kai. Infrastructure was completed at a cost of about 565,000. Okamataba di benefited.
0: Ogonjadus na ge disi ngani ang hude ge ati dwai. Tami di projects yang ngani ke disi tam disi agang ang adisi dolar ku kasi ba umwa simka. Oganjiras ay ngadi i Ito ka ba ba? Koro kay dising nani disi korong ang badisis ay gyati dwi. Okamata patis ay ike tom dorete. Nadi ing uritam abaku ito ka ba ba? Tam kumang hundi si hung amal juns ka. Sit kadi tam kumang tam kilometer tao ba? Kaya kain kain. Nadi ng huda ba? Marisi ka nga niya rutan administration sa kong hati ka. Tuwi kumang hundi si nani ng amal juns si kang tao ay.
1: However, some projects remain work in progress, including water reticulation in Gam,
0: Inqadi gege khonxa hayi. Sike. O gajorusa haga disinqani a er fi qenqa gasegin wabayi. Dami tin uri qam huwe qobdi abakuta. Sikoblens na nadi ito qaqqa tina gidi dwai. Ngai projecti singadi unwa. Dami huwe qoga kam situm kwesna. Sikhadi dami qenqa isa kompats ti. Karaga ngagu omkuru gasiba tum kwesna.
1: 12 income generating projects were successful. Implemented to empower local
0: communities. The food and for work
1: program,
0: including the Unti kari marisi sen gudi sagu batota sen huasi onkai sen din aroma. Kam kam sen hurun taba kalk fial si kams ay. Tsum kost huasi sala diyuno. Si tauka ukurushis ay kainkai stina.
1: Sanitation programs.
0: Karong a omkai sen ski maske anga sen huson kasi bagyang aroma. Kalk fial si pere am projects ka. Arung rural sanitation program RSPP now tam kai disi tam disi korong a khara khara sa khariom dikha tuke disi disi nganing ade uka garara sna tuke disi tsi khoi se de tsum khoi sna a creations wasi umusi ba khara khara si ang wasi arung ang wasi ba a wasi si khari ndi khoi sa a kai sta
1: in our conclusion while we separate
0: Kari ke ay kura se masip ka koda na sa.
1: Of the challenges.
0: Kari omdi. Si tayin tang sin sa umak tau gumay ay abagiti. Nabay nesin nga di ha, sabay kabi gino ko barang ay nga kuwi. Kawang uwi di gi ha, siging ay nga kuwi ba ha, sa si didwa sa ma projekte si sing amsa. Kuwi ay sin khasibang baba di kay ngas. Eriam khasibang kay kais. Si kadi, masip kap kap ay nga huwi di mga kajan abong kustin ka.
1: 25-26 financial year. Honorable Chairperson, Honorable Councillors, distinguished guests.
0: Its authorities carry the same guiding glory. Tam di si korong at tam di si nganing amari gurikan. Aroma kwa isa ay ngawat sing abeman anito.
1: Transport network. We have total road infrastructure spanning over 7,670 kilometers. This include 1,279 kilometers of bitumen roads, 4,413 kilometers of gravel, 1,870 kilometers of earth roads.
0: Ojo the juba karib ke kai kai kan eriamsa namibia ngarin wabadin aretin ngarin huru ito tau tau gu ai hum wadisi ngani ke disi hum disi koma kose disi tam a kilometer ka. Hota sa sineske Tun kwa disi tam ke disi hundi kwezen a kilometer ka bidumen daub ay. Hagan kwa disi haga ke disi disi ngonang aga ngu daub ay. Tun kwa disi kaza ke disi disi hung aga. Nadi I akari daugu ay si tui ke disi ngani disi tun ako man ngona kilometer ka. Hota ha se. Karib ki tam disi hung a. Wa disi kweze ke disi kaza disi korong a. Kwa meza audo na unwa. Ngona disi koma hundi si tam ama amfani barikani de unwa nari anka. Naba I kadi transambesi si transkunene koridor po ay. Ha se. Ocho don jubaba. Harugupsi kusong kasi titaup aseratisa.
1: Investment in the road infrastructure remains a cornerstone of the economic growth. It improves productivity, enhances connectivity, and reduces logistical
0: constraints.
1: The Motor Vehicle Accident Fund contributes and continues to provide assistance and
0: Motor Vehicle Accident MVAs Kurikoro bekam ngori tam di sikurung at tam di singani amari kurikau chodan juba karib aroma Motor Vehicle Accident Funds MVAs ke ayik ngora sikhan ngati rama Tutube kwen, tau ebtu ge kagu ngara tsungu nara tondo re kaise. Sing in ay tangaba sena kwen, unga ging wangan dinara kanga se. Nesking obeha hagati si hung akoma hung, senka, tui litere.

0: Aber er hat Kreiske, han Nasaikea. I Tisigesa, tuts Nasidiesa. Nasa Segen in Momisa. Argo Nan Nasa. Van Niguke, heise we basi hope ma. Tigel Latian, I be Siramoi. Hurui Rasin, I be Rasimoi. Tige Neshan Arme as a Cobaseramipa. We Nesaki, we ho, what I care. Tige Neshan Arme has a we basi ha, ha dama. We ga kesi. So get a go. Taina namaira go wap ngarami risk fektana. Taina ran aroma auru ku ka hosa.
1: Ngak ho hosa si.
0: Ah.
1: Hina nes ngat ana to wip.
0: Ah, hina ku kweka ho kaka. Turo hina inge kurina. 5 days kuri hatitska. Tabika kara hao otske ne yikat aroma yasis na. Ne da kurumi so kibira ha auru ku kuna. Aho ka ningomisa. Tika sa family nga kangareke uikui. Ngumiseke uikui. Feral, aure kukunga. Kara uang osnatske aho uka. Neskan aramai hase. Tidaka keo uike ngasa se. Sada di uanan uangkup ngasna. Auman. Nga suri kan haruma se kwa. Hada a ngukwe. Ti, Afrika ptida as. Khan aramai hase sna. Aup nga. Ne khan aramai hase sna tese aho uka. Ti unta gup. Bagor guri ba khuda ke balance diet disna miha. Guri chocho disna de ke kwaro ha khabe de ke dikose ma balance diet de khabe. Unta un ame. Ain una tskan un me isrene en khan arma zna tsya ho pa. Titska all date eat me yo hospital tawa eat it utna city. Out go. Otskene is khan arma ya zna ho pa ti lati ina ne mo mis khan ho ikha. Aretska. So daina a symptom mi ni tira kauna ha a ni kweike ne problem sa unwa.
1: Mumistiza.
0: Mumistiza.
1: Toko, mbut ni hao.
0: Ah, muti ke
1: toko ni
0: hao. So, oturu hina ike, hamtao tike komzara kam. Tige ra chung, hamtao. Na ike turu hina ai. Kami hina ike, hamka kam tike ra. Fara uya tike satskutara kumka kum. Mungkin itu kalau orang dihinara, mungkin ada kerja sendiri, problem sendiri bahati. Tiga nesan aramai hasil, hamskas na orang ubaran oha. Tiga khaba ayat cung ikira, hams tahu ikira cung, orang kuat sekali. Cung mai gayo, o ike hubira chance beraha, hams tahu. Tiga khaba ayat ike, hams kau otin awak kekhabarat ham. Ovigen ori kuna ran wakan hamtao. Simen di nama era kubat ngarekayena. Zin haba hainge sa chungchkera abi fera ngaka. Ovige aro kugu zin ge kode unwa na kos ka khabara chun. Ovige sa hips tiramin ka khabara chun. Ah, so on up ngaka han apa. Maaf isnat kira kasar sejung aru kau cikau, nengke toko di narami dah an ke rosire isi tuze it an mabat masa, ame. So kaisi kan kang masa ke sisa aru cikau, cikau hon wah afif tak kurin kapi kade ke ha, o ire hospital sa cida ko nekoromi se afif tak kurin kuin man ke misna dek ko hi saf surip nai kap kang kerjama ko ekra has of ke hai, mas kan arame asis nak hai it e hospital sa wa.
1: Namis tu iske hina ratong sa dit ske danimi.
0: Ah.
1: Aru ke tini skas, tina tske ni ngami tong ne pras, tina ni enghansen.
0: Amase.
1: Ni tine ngagap di ngap di. So ako di tong, ay nen tinge sata ni ngay tauba. Yen tau kloro ige mut ne yi trasip ke ha. Ngomi yi tras asa di yi.
0: So, ne da koro mi se ike, pese enghansa, aure tskao. Ne koro na gesa. So, ne da goromin ngomiske screening era di uang ngadi kira ha hospital si gimutsera ke e otai nara di hospital si aun gerak kai aru kuku ha ngasa se nama era kubap nga PSA dirami prostate specific antigen di ha ngaru ikira ke tigen au barak kai tigen au nga ra mungsena ane kuiki ne ai ba uati. Tin haba ha tuiro hina dan aro hina kaise ne

0: sensitive ti dara mi tsing las khang arma se ku kwa aur ko ka nga khuna chau ta ma ha na ma era go bap ngara mi tu tskenesa digital rectal examination ti ame maskera di ye qabi aur ko sorop ne qabi ke tra tu tse doctor an khai ke ngasa sene tu tsera di tsineske kaisera qau ne khwe e ningqumisa uyihasa
1: so uriptan waha ho khay e
0: maso khay bitskira ko e khay bitskira ko e
1: so tu ikaro don idea us ni madiran ahuri ko baba imi e tutsane sa ni nisnisa
0: digital rectal examination dira qaye tutske maba ku ge examen sa ni ke se tsigira pau ha ane ko ke ningqumisa uha di so nga tutsan ke se an khan ha san an da ke ke se ke so se ke che che to aro ko tsa se ha man ge so se ke de ha me nga pas ni chana de dran kha be san urusip ke se a khan ha sa che ke si sa che fru se wi pa ho sa nga se ke se an khan ha sa ko ets a se feral ho nga tska ha ane ra gro qi khun nga ka re ke dit na ra nga dit ska ho nga ka itsi ke its gurina un qi gurina un un kha So daina da di kha i da kha i aura kwetska. Daina tsa di kha i tsa kha i. Turo i hina ha i ge. Ai. Turo i hina i ge ngkup. Balanced diet. Frechten grunden kan ron. Nen ge ngunts ni khurona. Ame. San ores ni ge ma khurona ni ha. Nen aibi da ge marisi se ni khuna. Si nga ho ma. Khabe ho tsta kama. Ge ro re ngts ta khuna. Ta mei kuye ma cheswa san ngore.
1: Amro sats ka hogatsa amro itsinats unwa go ya mme ke miroka gabe ka rotsi sats te aye tungwe ba hong am gorwe amore diskira idea so rotsa mi bara
0: aro sene corona tse ha ba ha inge nga sa se drami ha a hun kwinta di hun ke nene hun ke sala di madin uri aro hana ra qapi kwen ke ufa nengron ke nena sta pro hana hisa khoi ro hana hisa jamruan nga si marietz ka unwa si khwat qasan tsitska unwa mayo ke youtube isna ufa no ra video rona umsi ufen squadron na dingan ke ufen nge tsingene khona a khaika ame tsi khaba ha ke sa khave khitsina ufen tsa o tsoka khave khara kuma tsi gene ikhan arma ya sne ke khaika ibe tsakara ka usa sne ge sra problem nes khan arma ya se tsitska hon a ngob chubu sen khon ka tskira mama ma problem sa tske unwa tsi khari khos antina orang orore of umre nen khan arma ya sna tske sia ho kha ti outdate ma kuri baba kuri mna kan ngara ka habe ire itsi check up esidi wa sorosa si mwanai awna si kai wa tutsna si die nesting gera witi an haika ha ni sing mwa ba ne no khosra arama e khana fruze wiesa maske ke se an khana sa fruze tska wie oike sa unwe ba asa unwe kha tsitske qwi kurina a uinqa ha nga sa yike all that etc weesa tsisi hotsini se so ona fruze hotsi fruze we ba hotsi nga ba go uruse san uruse ka es ka sa family nka i ha se ha sa
1: sa yiru ke se tsaisa qwa a ro sa go u ba da hai idea so rutsile ke to ke se ra qwa ka nga a iphina do min min i sting house tini uruse pti anstrengungse itse du nedin ansa haragora ku kgetsa ama dagira kangang stimi kwaisa srotsi idagira didatsina qautha awri khwega igu nego mie kansnes ai oe amtsi nedi i kans a season hugat satsina aitsi magori anqwa usentwatsi ngaba khwa ikha tsitsi nedin airo de sidieti nguri ba ahoqa its antha hi khaya idane nesifru i ahina dimu a thatsi wi ba hoqa ngumiske sada khani ane aziti ham waiti ham nyese seida sada ding urusip ngami bestina ke se qise season reti nes a we amri dimi da gini ding usip nga hara am kangans ngwe sa surut chivera
0: kangans ke ayos

se pinatong tine di dani sinogi ne khoro nentsi nentsi na di habodi di da kunga dao tsi dura da khunga nkara tsa ditske sa tsutsa an wa amapke ebe sa sa tsina tsana tswe tsiko ira ge khoen ke uge de beset ditsni mi khish aroma khoena nqan eram khasi bara ma in ina satsan eram staba nqa ixe utsing eram staba siu satske an da itska tsatsa seno ixos ase otsni Satan nam khwesi disa khabetskira ebe khon gini mi batsi dari gini nqa ixe utsi khoi gini esa ebe mathi sa nqun o khabeskin eram sa satsa nqa tsana qwe khwa qa o khasi ciba hore otski satsa nqa qwe eram snas ei ni season No, tingo san aiban aman uis nes ngatski sata asubu subu pasen ka. Eriam sat ngana ngitana tuis. Masat a sisen uin kasi. Nise gin ngong ap ngak tui kubi gara ha en hansen di tikire. Mabada ni ima dida ni tsoa tsoa dae dani di. Ham tingom ne hui ki di tsa yo. Ti ne hui ngaraga dida nsa ikun khab magre yo madi ni ha yi sat ki gana ga sat ngang eriam satania. Nikwen ge Sats taba tritsis ka habe eklos asaram hi ne khoye kwa tora khuidani of ekunidani hi ngai ke tsana eram satri o ngali ka khoye tritsi dinyo nqa khoye din ware satsa madiran aindi satsa nesa nqa maka nqa eklosa uthi dinisen re nqutsa ba dida ebe kwa madiran aine go tsaga ama se ebe ne khoye maditra mungwe maditran ai sats nqa igikana eram satri elo ke kurup ke o adam nqa tsana eram satsa ngai ke tsai Adam apke kurup ke Adam inga tana ngai efasting eriam sa kehain. Uwe tiske efasa ngai kwe kwe ngubi e kwe gya tayi. Tana ke ngai kwe pnga hain eriam ske sa tina sine gitana hasi ba ha sa tina sine gitana eriam sa. Opke mo se ba. Eriam sa unga sa anan u. Tiko kai kwe kwe ha. Tam staba ku tritigo no huri staba tritigo. Kwe na huga anhan. Edo anhan ke kwen. Nesa matita nini batu kutuile dan oka tuya dodo tuyududu kutuko kweka kweyuka kwekwi au ankan. Tipke kwe, mose ba nesara eloban wetka yitira apke eloban bete mose. Tae ngasang omga hai, tae ngatunga hai. Nga yitu unwa hunga yike kanan eriam sa satke nga yuka ayin humisen sa hana hiba ya eloba nga yu hana huka maati ya eloke sat net ngutamsen sini koske. Tae eda unwa, tae eda ta, tae eda dika. Ni kwen gen nesi swasa ne on asta ni ngari se I. Haben inga ngwaran aititse, maba khuda ni ngwa marisa ho, maba khuda ni osat nga igin ngayin eriam sa. Ko osku za hire daets unwa. Dae sa khazi pina daets ngay guze, ngay sat tama hun kagwira si zingi eloba. Elob ke trip tau ngay kana, ngay aha hui kagwira tigore. Daras ke oli igi unwi. Suru deb ke ne maba. Kup kaban waskiran wa. Tiski seram hi dia ke suru deb ngamai datsi keng oti, nene sa. Suru de aida ko gugin sa ti wangu tsina ra uka obgra profita din tais wa hin ngiro i gwit ka wa gin nganu ye eki nganga i han insta ba gin ngi han khui e tsiki ya buruga di ege i sa tsina ha khui ke lo ba ke di buruga di bani nga tsina nga ka a isi nga tsina khwa kha kha kha sip nga ka a isi tsin ans net ngi nga nga ts nga stuo frost nga se ke lo ba ke di nga di buruga di bani di kore jesu de itusa ro fa itse nkwen gin uma ge iskia Nai ke ngaba hain oro khuru nan twin ge tsai e tsi ge tutuye nai ha khun ai tsui hani season sei sat taba nai hasking eramsa satanic ngukamsen ngukamsen ngukamsen it's go dai da uma dai da dikha tare e tsi tsai pno hai dai e ne bara un hai it's ye we are ba mai tsi ba tsi e season eramski hana satan nga ne kana nai ke ana we are ba fo shine nge satsa diba ni kwe da ha ge Kau kau guna urap di ngama anas tina dah hitma niat skin ngomaran ini bapa aku ni hamari sadi bapa aku dah nitaiho okore korore tait unasa ait masa at kita kau at ferdier ka Facebook ne ge hat kabe gugun kabe gugitri o anau katige ha ha kue ne kue alta kun ge ha sara da basara tu ya ge ha ni soi kuka nun unwa no bapa aku ni ha soi wiban nun unwa on ngadi si senta mahuski tait et sa tangai unwa Tare eng ngai sat taba ha e hina dan e uti ni season uti e ni tutu e kore Abraham ki tom sa ngai e pina ke ngai ti unwa tom si tut ke wiya ba mi sa mi khai ba ha ko ba tin ngai ke i kha ke sa tai unwa tai its unwa tare its amatla tai ya season uwe kha ho kore as ngai ge ngai tongi ba ke kai mi sa ngai ma tongi ngap ai tuip ke yesu ba ha

ke ya qabi ha a khungi khungi ha sichuza yi sacitsiki ne qayibe nge nu nu it's awan xaba xaman ithi ayipasen tai eha tai ba season ka tai da matha tai da nga inga cha ibuya ba hathi nga khuyi ay ha season ta ebesa ha ni sei khunti tsha ya khunti tari witi mathi mari go tai ya khunti nga khu nda ha nga khunka ayi ha ke wiba ayi ha khunka tui ha ra season ke buya ba satsin wa net no skuza itko tai ha ti tai da matha ti tai ni season we ero kaise ga subu ngaiske kaise subu khuza waske kaise subu khuza amske kaise tsaisa seran khwa khuza khabe hana nu it's nganga edo tai eda umwa tai eda season ucha tai ene ne qan khunda ba dida asi ucha di gin qere amsa sat ngatana no kweni chiu sei khara khara sen khare gin khwat ma sada nga gin ngai tsai tsi khas tsi na tsai sat gin ngai kuri ase khabetsa ga ai betsa sat ngatana han ge khuna qere amski ngai sat nga ana ha os pantara sa gire ein hansen edo ma dida ga di habe gin ne taras ne ran ein hansen um nga miele nu o e ha tru ge ze ha no ma bahus ni hodis gin ngaran ein wa khun gi ha krahe ha stuf ski ma nga sta sa yin ngona ro di gudra sa ma bahus ski ma su sa tis ne trasa in kha pere de amkha no am kha beske wa ra pere de am taraske nuti ma ba khu ni qai di man ma gren qai hinaski ge ai uka on hara mar ne da un astu fros ara ne da un a khuru ni ka di tsao tis ke di tsao ge khu na ge khwa tsi ge nqan qa bis ke ho qa to ma risa ska qa qin sta ba sne sa ne khu san i ka i se ge a tsinki khona qin sti bere di gude gre wa tis ke dara sa ait mas au ba ge risa ge mai sa tsi ne qin ro stu za hit ma ne a tsi ke ari aitse ne a tsam nuna ha ka kho gu nqan a sna qa in anu sa ka sa an bu nqa ka nqa un khau tsi company sa mai tsi sa tsa nqa kho ga ni betal fenseran kwendin gen uri khasema khun ge manet nu sku za hiren qinta itsa dikatsi sa sa qipi nga tai ha tai da unwa tai da dida dika tai eda adira aru kan nga sku za nure its aire ne satska dido as kaudna oike kai sera subu sata hana elopting ais nga kums sata hana ne qin aisa din was sata hana ne khun ai in khase seasons ke sera subu edo gaun di hotani Naike kwen kha di tsai tsida ni sada tsina di hotsi negwe in kha ke Christin answer ge netseni tsaika di hota hanani no kwen singe di hotsi dani sada tsina di hotsi khaisana ni ong a khaiske hanan ha khasa oike gukaru singan asti tame ke seke owi tsingi kwena ge anqoi profiti ge hap ke as nganga yihan oi ngai na wan oi tsui tsansi man oi cha ne buruga di elop di ke ama am i man as nga iti ke tame ke tso ngai ha khun ge sa tsa ne tmo skuza hire tsi wan ngare tai eda ni sizinu ni sitse ke sa tsa khwa tsa sitse ke qhinin tsina khwa tsa sitse ke khonding hwan tsina nqan khwa de dira ga mi uta tain khwa de rami tsai tsai gren aski madigire di tsike man abi aide madigire ka otsike ne khuru nang sa nga tsin aide mas an ginisa go khwa tsigine nqhenisa ra amai tsige khuna ra iqokore satsa ta ya dikha xa ka tsike satsa nga khazi ba nwa xa ise nqu ya tsaisa se nqu tsaisi ba tsike nqa sin amai kibo thuru aus nei o satsike nesa uthi like wach di buge tsin aid mas au satsa khuru ya tsika satsa nqa igi qana ere am satswi tan umsen nqa ere am tsusa wan ui its net ka nen ere am ai kotsi muntu as khautla o tsini an khaiske satsa di ui tsin aid mas au ni khara se ise ige sada am da am di khan au ya am da am di gin au da habe taere da am singat sta ta da ma da ba sta tu nes ke sat singa tu ta na tu sat am da am sarang min tu ya da am di ki pero di da am de ha wan un um di kan season kon di da am de ha hin nu tin am sa khu am tsa ni ka kam se kon di pero de khara ka nga ku ra khun ke sat singa ski kanan re am sa tu ma da ba sa ngwi ma di tsa net sa di kao net sa ngwan ai hin ero kari dani kwa of tai dani sat nga skit kanan eram sa goi ma e ya gani batsi mai tsnam nga sku sa ngware tai ets atla mai sa khasi pina tsi mai tsubu sa tsatsa ta nga o gin eram sa tsana sat nga goi ne tsa am khoi ra nga ne tsa am khoi ga nga mai dani u sti khubai ge eram ske sat nga tsana goi ge ta khoi na khomai ta ka hu se khoi nga ta khoi ndi u nga khomai sat nga goi eram ske ne si nga tsa wa ntsu ye u its khoi tsi aiska kun ida sa da khuna di tsi di twa ta o di tsing au da tsi ga khon tsing au

So we go tinra tikang acting hona sao anida kwasi sara koma yise. Ibe dana kiding hwan dide. President Dr. Netumbo Nandin died was ki UN sa kutan in. Lutante kai kui Western Sahara ting hoba oresani hoba de. Ochop ngang haris ave mang anit kya kring aika. Serin kops Queen Sophia Stiver das adika. Si sa Africa ngung enke kaunu itan kagung aradia hong ata. E openings na di Strait of Hormuz di sakra sao yise. Sini ngang di korang uiba sao prasi. President Netumbo Nandin died was chegwami United States ning atutsa ding usa Western Sahara hoba oresanira hoba de aning huka ha hani ores eng arusa kur tai kai basi ka hung ai khanga sarawis aitsamang abo sasiptis aiske Dr. Nandin died was agomi Namibia ai ngora sing hanu ai sipna tuipa niramasa Namibia tikwena Atom to rekikling am anka. Sarawi o Aisa sing uis. Mohammed Yeslem Baisad. Di Tabakurung Hoa. Siginiding ang hansending huatanam kangaku di kadirek talka. Presidentske guami. Nes kading hung hantang haru direk talkasa. Kuen Western Sahara sinawang ay di dinrang uwa mga siba. Kovang is aroma. Sarawi pti aitse matangapasin ay kasip kya ay kong ratawang mi. Nadi in ay stip. Inya Western Sahara ay rahong ay sa. Nadi krito si ay isiba. Uba usa kyang mi na. Ocho pangang haris ave mang anip Cleophas Kainkop giraming ip ay kring ay kasa. Ay kong ra om kainsin sti projekti serin kops Queen Sophia sti vertas. Adi ay handi ka. Kainkop kya go ami. Nadi is kuali. Nadi school leading up sing ice na surrounding up sin serin cops a year om hesa hanup ko tsadi ka si sing arep ngau epte ko ang aro nadi tender tsadi uru sip di sender sa serin cops ang abu khatam di sikorun amal jun dollar ku khagya di esa verdang as a skill lot chara ome si sen on ha kaigu kan hawa se tabai Queen Sophia's hanup di si sen khasip tarung asa Nesi hang hanup ding wabadi. Naba umstiti duasa. Rang ainga kuse. Disi guri ha aharop king items o chumising ankling namibip na kosis na kwa uwe. Sadar taxis aige ahang op. Inti ngori kasap dip aroma. Namibia avang naman kava dip ding ngori kira kalto ne ngay kais abaka kwas kwese isi disir aigu. Menham kani ngagya isa. Wang uha. Angang amkudi geng aisa irap. Sing empty. Asa sirang aigu prelding aroma korang unsin skauka. Ne ngoripta misang waike ngawagu digia korang unsin edik tuas. Insti disiguri khatkan bagiang ha skauka. Iyage, kompaisti kumaitani haiba. Sige disigurung akuri khas. Ngasa. Akabase. Nedi akabke Nang urip tamisan waiging ngawagu de. Kya korang uisen ne tomaske. Ne tisikuriha ansa ba ang haas kauta. Iyage kombaisti kung apat kohan iba. Nedi i aure akap keng wan u ipting nurip ansa pa igya nga. Tsi kapas ase iban aus na gya kaho. Nedi kamtoro tamaske ne tomap ki gya ong awa nadi ngay kais. Kihan iba.

ding hona kaisa mes era tang hao. Se dabar kapti ngong in ke kaungo di tang togong araden arigam dan stats is a hua hong aka. Nangong akus tong to di miss, UST iraning aguhan sara sause. Near Strait of Hamas at Kabakova amti US gang tadi ubis disa. Aigup type tie sahuhan or rip the miss and why get kaungo ye. Nona ran good at two literary a yakuaka tati diselit tank of a haka ran good at two literary a. Nasi have a get kaungo di tank of a twist up na. Nadi eat tank of gooding. Nagmatogu, Nagoyan Aroka kaungo ye. Ditas aidan orong orohe. Nadi kaungo di tank of goo. Nator of ear USC irani dip get tank of akorang usin sahuki a. Umkahaba. Nona disinonang akwen ge nesang aipnaguru kaubahe. Venezuela pti tam tairekan hong hovip. Ia disin wa disi ditkwena. Khangai da mahasik yang ngakup na. Op ti kwa vunstak tis ti tam tairekha. Hong hovip tip ki tuwing wa disi agake disi koro disi sko sikin arosen. Auga si kaubas ti ngandi. Huri ame la kuira stip. Ia kaisa si tsang trasapta bagia sise. Ang au kwen si maasen khamaisan tinge. Uing wow na dying uis. Tin nadi is sorodi. Nadi tin a dying uis tin taking habe e. Doing what is in nani get his renas and ogam hung e. Sisen aun. How was sisen aun ka? Hanu, anagasi president yalsi Rodrigo eske. Masen hang ang ina. La guaira stikana din aromakan kansakoroma. No nasab hanuba. Kaidi zidina ha, quen nohoba kaha. Serang nori habe kikorum what is his renasa kuna. No hoba wye da maha se ngadi websites ay. Neng ho trito si mang on da maha karuse amasa. Somali apting un. Di maasi. Ke ngakasa nganup. Unding hovusip di maasi ba. Nganup ding oro ngakob haran aromay. Ngading on osibuip ding aradi. Ting ngawaku ding aigup aing wasti di kai tautong ngasa se. Uni ho ho ngadi. Un abosa si maasi di ngaske World Food Programma. Rakhaikom ong osip harib anstip. Hagang ng harib ay hasa. Tambal jun sa ngasa ko na tsang kase. Sing ang arusin tauba. Ang unikohan wagurukurip di kumapha hasa. Nesi ha ko isip ung abosa sip di kanga di kya haga kay disikoro disin o disikwin tuna kisina. Ay nga tuwi rahong disin nga ning apersyen kung nan ay bisis ap. Hagang ng harib di bay hano ko ba hanga sa awkumot na bako tumase. UN stik kain aredi. Kerang aro ni di soas ni ay damahan nga ay ngaw na ngasa singhasi ba uang ay din aro sa di. Inge toto sa marisi ka nga de goronis ay kaikain ba. WFP skira mi soa liap. Tuwi, ib ay tuwi sing hobay na kay sing undi masip katsangka sing hob asing masa. Tambal juns na ha toman na din aso kabarang wasi. Si tamtam sing horong na. Namibiyab kaku si ma, damaskyo kaku nausip di kwe aw lavinia hay topes. Kikain kang kasing isti Nelson Mandela bais karing ab maradong onsa. Geberas, South Africa aptis na sadertaksis ay giyaho. Hay topes. Kengaya mang warat tausin toba, isti tabas na giyati. Nadi isking uni, adidwas ting ababa. Tuy kamapsi disi tam ahayin ting ayip na atongse, muna disi nganing atong kutha. South Africa apti, sa Sicily, Sosipos, iyagi tam ay. Ang wakas kautan. Aroko gudin nungus nage South Africa pti poncho motuanga. Dansa. Tui kama tam hain singo na disi tam atong kutagi aho. Namibia pti Daniel Paula sa hungi. Nabai Simon Matias sa disi tam ang aging wakase. Nambas kang nari nungu di kautan kurung hwasis ki hai tope sa. Insti dans arama king ay kasiba kuro kowang ui. Sigo aming inst ay san disi sa. Maraton tam a disi tam disi kaisang ap nungu di. Los Angeles, aroma a ang homisa kung aroma ni ratisa. Inske kadi QKR na wakapsa, nadi iha kaip si South Africa taha tana si kanga din aroma kankan sa koroma. President Netumbo nandin daidu aske, utaate kutay kain ba, Western Sahara maasiba kovang is aroma, au chop ngang haris abe mang anipke, serin kops Queen Sophia si vertas adidu omkinsin di kakling aiga, si South Africa ke, kaun nabi ding arade. Nadi is trade of Hamas kwa am sahura hon a. Niskining hon am sigup triyuda kwa yao. Sarang arma kaysa mis ay hakairikaw tumakari.

0: karuti neswa e ngara kromisi o maike chariba sarile chisira di kurisa na o maike chariti wa ai ngundala mara susin ariao kwa nse karuti na kwa nse kwa ai timiri machaba kupata na ngawe bana sa tunde swa ipan hausi
1: ara kwa nse timiri chi kwa nse kwa ai ti chari kaun chi chari omoresi o na ngawa sini rongo ya ba serious ngawa nwasi chari kwa nse kwa ai ti kuha miri ya kaaro karida karisinhwan dira mi se ichi karisinhwan ka dren kwa zio da ko se se o mai ke kharip ngaba kwa kharira ko se ke kaaro kharira ibe ni koro ama besinga kwa chinga no ti masi e oga ama besinga a sauha ichi ko chani mi chi kharri aoha se I nechisa nga sen kwa da ni ko skra o mai ba ora ka se anu kaaro e tse toa sa ho ama besinga nga di ikara sa masit nga ba tke kharri ko chara ho se ke uga e nishisa kharri tuirsa hoschina kari aba khare kama naba man was it kana to chin tuan china ni sisa kari om di kara no wa sei ke ama besna itike kari ngari au kha ma si naba tike kari ra ho sei ke I kana to kari ra kari sin horo nan kwani ko ro chi o chinenes dreamland kari sin nasen kwada ni ko ska kana to mai ke kari nga o ti kari ku cha kana to kari sari ro chu hai si kara ga nga ku kai sen ro di na de gro ko khen nas ke kari ambulance and ngama bisa auto chike ngari itaisa taisa tuan uis ngasa tarira hong ai seike tari tu ambulance tu sa kaudo chike and awa ini haskara tari masit ni haskara tari akum in ai ai ngari I ambulance ngasa ho esa kaudo chike tari and anka sabena ngari ikhara ka ngaku kai sendi ngade ko masike ngaske kosa se ambulance di orosi ambulansi ki akai che ke khari masip ni ha se gra io khari ni ngai se ke tanang as khari dis pada besan wa ki khari tanang ai di tong na ba khu khari ni ra ambulansi ni ra tan e se ke ka ro che ke ni ri ma si ba khari taisa tuan us as e kosa sing urusi ngamap ai ngoisa se oi ams nas ai tadi taisa tuan trip as e ka ro chi kari kwacha e ugara tom aman ani se tuga nung ka ro o chi ke uga ani se kan alo se kan ras ni se kan

0: gape ke nna sena tlhadi ka ire kwendi gankge nga ba tlhoxa nxa mali sena kaondo ka ire kwendi gankge isena ke nxadi ikgaraka nxa kotobiredi nxa de nira die nxa mali sa gotshe ke nxa ba go kaondo tlhadi kgaraka nxa ko tsongwarong kgana ko ee nxa kinder garden di tlhadi ecd sender di nxa di tshena kaondo tšhabo isa de nxa boga tonga bana wa tshikoro kgotsa ko oke tlhadi kaondo tamtise nxonang nxa di e tsongwarong kgana dikgae gotshe ecd sender di nxa di ke tamtise nxonang ade a tshadi o maike tshadi pna a nadi tshabu ntwiti a tshadi taunwi ha se di nadi nga ba gonira tshadi mira tom tore se ke e se ye nga tsuja hard ma ichi tshadi ni ba wop karo a ska tshadi nga wa kaudo o ni ba wop sa u ka tshadi a khoma isi kha khoda na ya tshi a khoma isi nga kara nga se ke kaudo tshi ke nadi karo a sa ai nadi i khara ka nga ku a tshadi kari nga khana na se i kaudo a projeka nna na tlhadira tee tlhadi farten e ha gondi dramise e kaondo tshi ke kon prin a tlhadi a kgana ka kgara ka nna a tlhadi mese ka tshaman kas a tlhadi uin kas tshobibelan di drami kaondo kgara ka nna ko kgana kap a nxap tshena nxa bara a ikonse ke tshi ke nxwan tshena tlhadi ga kaondo a tshi ke a nxwana ha a tshi ke a tlhadi a plina ha kaondo nxaske nxadi e anin tshin ke nxa bara go ise ke nxaske nxobun a nxana tlhadi kgam kgwena a nxadi e nxobun nxana a season tshi tlhadi nxadi nxobuna amagos dintlhadi ikene di projects nxasa a nxobisa kaondo tshiske niri projects nxasa tlhadi nxadi e marise wip nxa ba ko a kgonkgwa se ke nxa ike $3 million na mise dollars nxasa tlhadi ko a kgonkgwa se ke kaondo gabe ke niri marise nxasa a tsora nxise nxa ra kore a mise kgara ka nxa ko ecd tlhadi tsongwarong kgana ko kaondo tshi tlhadi kgara ka nxa ko kosa se tlhadi ko nxadi e tsongwarong kgana ko diko tonga bankgwadane kos krao tsamtise nxonang a tsongwaro kgana ko ecd sender di nxadi ke kaondo tshabonxwi ha tshi niri e marise nxa ni tlhadi nira tomtore se ke kaondo tshi ke nxa ske nxomedane kos krao tlhadi tlhoanda bes kere kon dikgae tlhadi e ba ko nxantso nxa mase e nxa ske nxa khomais ebago a khomaisti nxani aitui kaondo itske nxadi ikgae nxa bara go se ke nxa ba ike tlhadi kera kon dikgae nxa ba a nxomisa se ke nxadi kgae tshina tlhadi ni nxa ba go nira tomtore se ke e kaondo tshi ke tlhadi nidi e nive wop karo nxa se tshina nxa ba go nira tomtore tlhadi tshikoromo nxa nxwan di ha kgae ko nxa ka tshike koromo nxarabe tshike koromo plin nxa ntshin ke kaondo nxadi tsoi ka disipiri nxa ntshin ke tlhadi ne mari sena kgoxa ya se tlhadi koro ma e se ke kaondo ne ke tlhadi kgaraka nxa ko tlhadi projeka nhina farm nive wops karo nxa se nive wops ai tlhadira a ikong se e ike nxa sa se tshe tlhadi kgotsa kaondo naske nxadi wip ke swakop uraniums nxa sa go koro ha se ke kaondo swakop uraniums ke tlhadi nidi e tlhadi a projects nxa sa magotha nxa ske xosa se kaire kon di ha kgae ecd sender di tshi tlhadi nive wops tshena kgaoxa se nxadi e wip nxa ba tlhadi koro ma se ke kaondo gape koro tlhadi nese nxa mies ke swako bun uraniums kga ba go kaondo nidi e maris tlhadi ma estusae tshi kongbedi de kgaisa gape e nxadi e kokadi nxadi ni ha ese e kaondo a e ba go nxaetsa nxadi e swako uraniums a go kgwenane kaga kaondo tshi tlhadi nidi e projects nxa sa ni a nxara se e tlhadi nidi a odi hasty nxadi e kere kgon di ha kgae nxa tshina ni sarie ecd sender di ni ba go tom ore adi nxa di tshina nira sarie tshine mongwe kaondo ne marinkga tare nako ka die ataena a kgara nxa di nira ko ese tshi xosa se nive wop nxa di e projects nxa se tshina tlha di nira ko kae se ke kaondo a e ba go nxaetsa iske ha nxa sa nxa sti nxa mapa e tshike kgotsa kaondo tlha di kongwa esa kgarisi danap kongwa esa pio in canade nxa tsha sena tlhadi koro tamtare se ke kaondo tlhadi e koro nxa dikopantsi sena koro mise kaondo nidi e nive wop karo nxa ske tlhadi pidma dike tlhadi tradition mungama bkonga se piyo kana de baguru mi khabe khari guru ka ka nidi e projects ke a ngwa se di chi khari ngwa se ngaba nira tomdore se ke ta ro chi ke thabuka khari su da bin no bi uas ka chi na ko ve chi in ai a ka ka ro da ni ko us kara khari a o mai ta ba tsaisa se a na malnutrition dira mi se in ko ru si ti no bu si ri a na ka khari ta ye se ke ngwa ka me na ke tsonwa ron o ba yang wa nga ka ro ro do ma ga disis na ha se iko apti tuan nan ke khari ui ba o mai ke khari na khari ke ang wa nga na ke ung sting no bu si so ro na ha vitamin di no bu si a khari na phan ka ro ma se ti ke ni ri a na ba malnutrition di tura mi se ka ro na ri a so ro si so ro na ni ha se e vitamin an khanu
1: Ya kankans tida mire ngaike ngachoba khona kungxiba ingxwaro ndicuye si ke siyaqhasa I nga umayike bahusela wan ai khona ra hosini sizathira ngumse isu apna skin nesa I sege mokotip tina nesu ap I bongani mokotip ngaptinge ngwiqhamari singahuwe singase xaba tsanam sense ap kodi yeso ap ngama amed makwini maske south africa sa ngaba pke madlanga commissions kha a qhosi sna uqa esikhawqa ski nesa oro ina qanga thina ngicunqasela sakuphina ncamncam

Akida sala sako bara am zene tis aroma ti idani gosi geji kwa kai masip ngap china dra hon anse e e ti aripke kha bara uni aripke kha bara uni ti dagen obe khida ni miskao asa tap ngira tase e naske ne swap e kwesa op ti la mesa ngari skauka bun status e dagi asa tap kara ta naske grip ti hon e tap ti second half ti la mesa e swap ngasa I'm going to go to the next one.

0: Umqondo wadakayiseke igangangsti qwayisa bamansi chombe bqamire. Sara ngoqanqandisa ukunqabgo ha xa igqicada swap ayichida. Khaxa uCharles kavanqabqa xa imara xa idimire. Wa umaridini xa icawu tsicicese.
1: Ayigra qwayisa bathe ke ikhodi sicam khodi. Wa kancwadi namiba pidinqa. Wa khaxa daha bophi ngosunga ha. Kodwa kawa pinisa khucini khaya xa kuthida uxa uku awreke nxa yeqhalisina sam koro usna koro xawuxhasa khu xhaya xa mirodeni khomayi akanxisa khutani khomayi senitiraminse ubaibeti kacikhwe uwo amasesa tomxaxhayi othini ebi amapit ekoro khayi ke anxiti xhayi sakha kisa kamsasa tsaba anqamba tike awungqai tsaba saqaw ba khuqi sang haiming om tikaw pisaidi wadi gira kan itikai na tikoi wat ami wan wana tikwa qaw sin ipeninga ngu khwete mapke ngaitke hapa thom thom tsaba ngau tikan tsaba wa chamku ka sat ai okhusen o tsabele tsatsa tsaima sa komukura ide komo o ke ka o ba le ko ngang tsi komo sa tsa ba khuphe e se tsam a le ka ro sa khu e lo tsata le ra o re tse e ko e sa ba u ha soro si tswane tsi khaban wana go tane e senora khu ke ta a se ke e o ba tsaita tsi tsa ba khu ngora tsaita sa tau ba khiphe om tsong tsapkeni aru uta om sabendi kai ha kai kwa khipa ke ku umisen ha se ai pan ena khuki ai kwa khai ka sa se ke elo pilisa mabani o le tira misa sa tau ba khiphe a khiphe u ya ba khai ka da khiphe da e ti khom kha tau si di kai si kha wa om ari ti wa de e an an to ai nga kho si ba khu tau kho si ba khu khai kau ran a abong abuda ki kau ta da ada wa tsai ba khre ti ma wa amen
0: ada kai se kai kan kan sti ne tse kan ai ya mere kha kha Charles ka banqa ka ngadi ya sa reng op kan andi sa go pna khai kau tin wa um ari de tsai tsai qaro ma Ma qara iske Saudi ra sinetis qaro mang opting an ande kwa qong wa. Akai tons Elizabeth van der Westhuizens. Auma turus. Ke khoise disi korong a guri ku cha. Arop de uimbang amang homsi uim cha.

xaisa koro xaisa xa inga kho sis 18 ka go qara maqhami sida dikho kha khoe qong ha ke Siegfried Kainkop nga sa se go khulu ticing an sa ipke nani disiguri gu cha nga be demase disiguri sing as ka mang ip dising items nga ip di omsta ba king ne ome ha ke Siegfried Kainkop king on owa ke kai qong Philippus uira Ting on awagi kay tungs balamina kain kosira di tumagi i. Taras haga tumagu. Nona tansa di. Aukwin. Hosan. Ansabin. Chief Santos. Kuka tops ti Indian Pirates ay tingandi. Ngapkirin huru utansa narang otaw. Wunstag si turus twesop di sa ige. Abundant Life Ministries taitwis na kahong ir. Rocky Krishna ng iram sa bang awasani ha. Donner tak si tams twist of disay. WC ping hamap tay twist nga ka. Hun ir omstava Rocky Krishna. Friday tis ay. Ige WC ping hamap nga. Tabang hang abasa hun ir ni diye. Tay twist nga ka. WC bip tay twist nga ka. Omstava hun ir ni raha. Friday tis ay sina. Siging on oa kay tong. Hage si fritin kop di kosa. Sader tak si hagas twist of disay. Kaisa rom savara tsatsang abas ka kwesiri kao. WC bing ha ba ho kwesiri ni diye. Wabas kostis. Emeridas baskop sa khis trep kodanas nagani hase. Tiske kog ta sa pionis parki di. Ho ba di javani raha. Nasa ta sa sim aroma. Ome ta la kriyo ba kaya nga kaisa tobi. Tobi tam. Kaisa tam. Kaisa nga ni aga. Michael Kave si ba kaya nga kaisa tobi. Aga kaya nga. Koro nga ni. Kaya nga tui kaya nga. Sebastian Karoe ba kaya nga kaisa tui tui. Koro kaisa. Aga kaisa. Kam nga na. Siya kain kos, kain nga kaisa tui, hong kaisa ngani, hong kaisa, kaisa tui sa iting kahong aroma kami. Kay kong sa mga Kristina ang uwi khas ng mas, ang maros na maskyo kay mas tiging ansais, na uda mas tigire uwi ameske. Amam tiging ansaisa, di siya kang as kamang ayip di sa i-concept of clinics na bang ayrop di uwi bang amip tagiya koko ni. Tui tumap tam ng rituan, muna ng rituan di uwan, Tui kansap. Aukun ting ansabin. Tina rang o kou. Tikalin hosap tina. Donar taktis ay wuns taktis. Wuns taktis turus tuesop disa igi soros na tabang hang wabasa. Piedras edam stop na kuinsap o kunani diye. Ami gergitsi, piedras edam stop kodanas nga ga. Donner dacht is obas ki tumis parsing on agit no da politi entrena exin rams ai nira sit kharu kharu ti gen on awa ha kai tons kresina ui khas khosa sader dacht si hagas khoi sop dis ai silo ami ker ke tai tuis ka tumis parks ai nira ha sader dacht si hagas ai ske sorosa nira khon wai Sadar tak tis iski soros rakong, wai tis ki tosa son tak tis koros ay. Son tak tis koros ay silo amikir kep tay tus na katsumi sparks ini ha. Kau ngawas ema tango sisa kain nga kaisa tui ngani hong, haga ngani ngona ngona haka. Warin ui khabay kain nga kaisa tui ngani ngona, tam tam, tu kusin ngani. Wasab lugas kamadama kain nga kaisa tui, kain nga ngona, kusin ngona, kaisa kusin, kaisa sa itin ka hong, aromat kamire. Kaik mo Bernard Lukerti, Aw look di gong ansaip, ke disi hung a, koro disi hung a, guriguta. Ngobung aip kaut nga tara khai bisi omsta bang aerob di ungi bang amip kakit kokoni. Tam disi agang aska mang aip dis ai. Ngona toman hagang nori toman hung tansan. Ngona ngaw sa gu, bigisas akun sing ansabi narang otaw. Ong awa hatong, Bernard Luker di aw look i kloske. Sadar tak si hagas kamang, hagas kwe saob dis ai. Sara khai bis rooms kadli ki kirke bakhuni diye wang aukana nistra an satani ngom dom kere mana khai nga khai se tui hmm na khoi se haga khai se haga haga kaza smarta kere man se khai nga khai se tui hun khai se khai nga khoi se haga tui tui se ikin ka khum aroma khami sida kaza ti kons angelina di dwai dark ske tam di situ ing as kamang ai dis ai haga di sing nonang agurin kha Mungkin ayat kau kena kadu dulu ayat kau kena ayat tu uhi bang amip tadi kau kau ni, mana kau madi? Aku kencing ansa binarang. Oh kau.
Waba di git donner dacht sie tams in ihre Zotzwa. Saudos na, spiel grund im Agoma umstaba. Und wagia uma anataks umstaba. Soros freidat sie nanir nit kong wai, und im Abbas ne eikon se. Sie ging ong a ausi die duais trosa satter dacht sie hagas trois auf dies ei, tani dann in haus saudos amma wachuni die. Sie krogt das a penis park in hova di daba. Trisha sa kringa klese tui, haga goro kam, nona aga kringa hun. Michael kringa klese tui, haga klese kam, hun tutu hagas eitin kahun arma kami. Ham koes, Emily Collins ke nona disitam a gurinka, disin nona askaman aip disin anisegin on oni. Nona toman haga kansa gutu kansa strong ratin aukonaran otau. Emily Collins cross ke koros twice up disi even nicer than hava hook is in anistani diye. Sader tachi hagas ei, sader tachi. Donner da frida hige plegi store bi omstomas, tui hun kringa kamstaban abadeni ha. Budas, maske padasa kringa klese tui, nani koro kringa, kose tu koro aga. Marli sa kringa klese tui, hun aga koro, koro nani hun, hun stavatin kafu, arma kami. Kam kap chalden karwe bi al mudi, dogis tu guru kaye. Tongra ana karwe, ale da si marten karwe, orip. Tira di uap, ke disis kamang aib disai, sentralen ai tong na kam disi guru kuta. Airup di unben amai pake kokoni. Tongra tui kansap, haga kansa di tui tuap, kam na usaran, au kun hosan sing ansabina, rang opau. Tongra dak si kams kwe sap disai ski tongra umstavan abasani tsotsua. Frey dak si sing unin abas nung kaisisani aibun. Tsigin ong a chalden karwe bi amudi kosa. Sader dacht sie hagas kwees op dies ei. Pietres Adams knaba hukwinsak op en idee. Maar dan a kringa kreise tui. Kam kringa hun, tui kam kwese ngani. Kleren sa kringa kreise tui. Ngani kwese kwese, ngani koro hun kam. Ali li soarts kringa kreise tui. Haga tui kreisa, haga kreisa ngona koros ei. Dinkan hun arma kami.

Lang usip ngat na ron mani hironda mang wa ngonan ngi kama bahu se eda kain grab timire kain grab irreplaceable this kira Beyonce sa ngaba ngakup ay mi bada regisera di sa gup ngagwan am kasen kamkwen sa gup kamkwen ngawa api drami se netsa gam karab ay si irege dira usilista kanin hao ngay dira di se iske nesa ti irege Rakom kan kan go insa ti kan kan ai ba un kai sa kisa mas ma ba ma ba sin ma ni sa hone si skro bet no ba en apta ne ba idani sa dan un dani ne kam kam kan na insa ti kan sin kau kai sa regira kom ka marisa dai na dai mari go tsai no bu sang ai ba dai ka ru gro a ha usen dai ka ru go hai op tin ma no ba madira ka usen kwaske ngani kam kam kam hu ma ba ka hai mi ba de dai dan ngai happen sa Madura hose and batsy, Mariko Tang sang Iba, can say good caru. Come this equation aske, gamin Ibe desa, come this equation 29 digramming arigin mona disidiram it again. Ha, as a clap, not a do say get amabehas na June, July, hey, good on up, Saturday, good to go at caru. Sound clear da ha, sound see it ago, sound clear da go scosse, amitira mire. Si idani miske ne wekep erege saratina ni unika ngao ni basara di sagup nga didaka ne wekep kaut nga erege diratina ni airo ni kai ise ige in so ne wekep we must make the most of it dida mire ame idan wakase ne wekep nga ngao si erege mas kaut nga kahung airo diratina sado huni kairo se ige in kahung airo erege nga ngudire dirami kwen kama today again we keep na ama be hasna insati tin kai top maning house ge e kai ranse kai han hina sorosi zeti gaga si se ham sira hon asen ansa rutina da doba kai ngarapti mire tsikomkare insati tin khaw ai ba du going kai sa kai sa mesin wa ba dinga si no go basara tsini isa se ne bang hao ke sa regira a o dai tsa duang a kha ma ba du ha dai tsa dura ho senchi mari tsa tse sa kwaske ngani tsam tsam tsam hu ma ba kha tsi mi ba dire ti tsira lo ba mire taron a di a ha kwentina mari de piri kuren loch de era si sen kham kwen dai tsa duang a kha mari tsa tse sa si dinara happen kwas keng mani kam kam kam hu aba du gra ka ore kini hon matinet kau di ha kwen tina ni si go chaila kwen chaila ti wati go kwen kwen hina skola hu ko wasin saro ti ebe kam kwen sa ku ngan hauro aba ho khinin tani se I kwen saro tina ara tani graf di mere marisa tai ngo ba tai na tai ngani tam tam tam hu maske kwasa ngabang wa de wa tsada ka odani ko sarudin ngo bukhwa haisi am de ti maska kwani koro ne testing oisa tsedi man wa ha de taina kho ka bada sisko kine bara incomplete ti me bada manda chedi ede gi ngadi tsaura tsi insang oron ngan ngan ha hoige am tsasen ha se tsare

Abke John Legend Nabara, all of me, Dimibada, give your all to me. I'll give my all to you, Digramie Nava. What did I get in Kawa Kaudo? Is it good to get Amta, Seno, Madisa, Madide, Taina Tai, Madiko Taik, sang I Bati, Dan Kadugurung Aha Usen, and Manikam Gum Gum Hums, a Hodere, Nabada Hogure. Ida ankadu mike kubekwe wa hina amgasen haiti mabakudura ka afting nanuba madita neva saige tam nungo netis aromasi saige tam sarua ti idage tabe egaroni madi ise hairo ba hukan ay half digramio hare koro digramio ti madi saige ngayra tamto ara kaito tswa nuka sa opnga da ha khoya adi ma siro ba ngeng ang ba sen ha ti rege ko siron tyron tyron a khoka ha se han sak ding ngai ngai ka ha se ah kai gya ti kanaga om ding nga khabo ku nga ye miri ti khai ka tsika wa ro tsikira sore ro ra ho ti odi sore ro sna tsika si mama ro o tira ngairo bahon khave ada tsang grab to me say the mac freede makhabi ke gorun abiro sina hi sang ai pngati agro vekep nga o madira tausen ti neba huris ame ptina madira tausen makhap ai sina ke gorun ngadi ise abiro hana hi tida mire sang ai pnga ari ko isina ke gorun ngotsin ari dege ko kuri kha hai hanagam sera to khaba ke kan kan simire kweni hina gorun an kana aba social media and have a go is na kinga kan nights as a list to me queen ngobu kho hai si amro de gron ngwa ba de queen antsina da do kho ba kai kan kan stimire tsi tseske insati go always a isa tisa ding nights ke insati go always a isa ari ga sona tse hanits kra ngayotske abotse tangi dikuni misati ska sona tse ngao kerke kumrotsi madini ne madi kaga sise satsesa ne oha sege kaise ditsesa go insaisa to khabake kan kan stimi makoy wai hina goro an ainde

arirago ngai hain ngap ai kai kan kan saga ni batske kai zames ai ve kepte din ngatske ngai ogu ngi kwen kharen ai ho ai roi san ai vidage kai ze besach tira mi kwen kama mako ai ren ngira di khnara di kha ve kai kan kan sira to ba mire tira koro reti sara din oisa tedi ngadin ngai kha ve de gra mone ba ngobho ha ise am din ngadura ngwa de kai sa tun ai de ke kotini ngabani an ngadu

Yeah, me and Mrs. Jones digra me mang I las khabe qawo do chidang ero sa madre nete gam karab ay huga mandatse di edra nkhanqa gusti mandatse si drami se e tira dida qudra beke korobet mandatse swasa khanqa ro de ma o de nete sa do khura nqa ngqao ada gromise makhwe white my beginning I nga to grip din I go nga da go chi kuro nga grip di piko nga I a rang an haru no paira nga se tsati a ba ngo sen kha ti mi ha ne grip di kuro nga nga le ke sing nga tau tra hun wana go a sing nga di da ke wada mi wa ma si go khan aro mai ha se khave de gening han nga go ida ama be khas nga ne go qau qau nga ning kha ku nga ku matitsi di dani sei corona ditsi ama isinga khadas ko se singa kuri ams aromati da mire khave na khare i tsuitsam kha nga miro ra ma da sa dan kham ko da khu kham ko dan wa ama kham ko na khu kham ko na wa maritsni kha nga sa horis an kham ko e

0: nethi gamkarap emasi gugamasi atsi tling tling up crack tling atsi twang winde crack twang wing ngup ai edani go warotsi eight mabahu hang hang magusani maguse isat stinda tabe huing beste quen hina advisor aman tira ang hang ngan gin intina tum dudite buruha hunna rang haru khavera no quen hang quen quen gi kaise kaise kaise kai tiba ma intinda masigun ga hosen intinda hunngan haru khavera ma tin no quen hang kwe he Akwe tsikini au. Akwe ge. Kaisi tlisa. Akwe ge ama bihas. Kaisi tlisa. Tisubut meigea. Sa tora tama. O neba. Sa tora tama. Masiku hakla in ae. Sa tora tama. Hinata no kwena kai mati. Kai mide miba ti. Nghanga ti. Kaisi tagai. Adi masiku tinge. Nghani ke tlisa kwena. Dida mire. Kwe ke kahare. Kamkwese tutam haga. Goro kwese. Kamkwese tutam haga. Nghani kenga. Madidara motivate ku. Netsi kamkarap ay. Kamkwena kwero na dekini uti. Dida tina ting hanga sa nima. Ngada gromise. Nghani kago kon karu. Subut ma noktang. Ha tika uk. On skap an. Didara mid. Maine basada sa ukup nga. On skap an mama. On skap an. Tida. Sing my clada as cosera sing tida dita clada as cosera dita say have subutama. It's not easy, but we push the diagrammy. Hurikavapna, guys, we are pushing. Let's push. Tito skin it's a go. Nehure is the WhatsApp sing our hainty grummy bugger. Only 4 days to go until Friday. Di, okay, let's push di. Orake, I ne. Kain karap.
1: Kain karap maslow. Ang kan siya.
0: Kan kan.
1: Song siya di siyang ngam sa siya.
0: Tangi tangi.
1: Tao ka hukore si tan karikong ka mama si toh nire si toh inang unsan re si kukin inang ngam tada gitok ma kuen kuwa na da gitma ngam ma din te kuen narami kagada gitida gita wana kuen ngam din kada gitya kuen sina ngam gita toh tam kuna nigara si kuen sina nire
0: Kan kan sida mire doch kurip ay kup ngada ge go tri tsing ni kwen gira kabun ay sing ngai kaun gro hunan go sing ngat mayo ngana mati doni miba kurip tikuron ap ke go atharu dio health tip kurip tip ngada ge ra ka ni sisa tsi ngin ham kwen ge sing ngai kaun gro huna sing ngat ma go ngana mati doni miba
1: alba de krile kan se an tan sim tan sim ti an
0: Madisa. Kain kerap mire Madisa.
2: Ada dos kain ya mire.
0: Kain gea.
2: Kain gea uzli.
0: Okay, madi do kromi.
2: Jadi saya kira dia apa sih kam sih kro. Ada dos ngau audio buka kain. Mari kita sih dah kira ko. Ibu dah kro dos ni ngau di dan kuyan dia lega. Nama karul kada kain kan.
0: Kan kan sih kromi sike. Okay, Vicky, insa kara ba umare in apka kan gans. Yeah. Kain krap. Kain krap. Kaysa kung abu e phone ke aram. Yeah, ngao ba khu wa ngabats ngwa hina de gira khun khat kharu tsai de gromi. Tira ni ga khoro ek

ngahayrogra mang wa just in case dibgra jahi mangaba mebada Mas eng a ire gigro my love is your love digro me bai maske Whitney Houston's khasisa sege disin a hero nara man o haga ya khu ne zi tutske ng am ka sano cam e tsin oni ga ng ap ke sarari sa guti ba hairo se dani ko roti man o hang harondi arop ng how chiko wan ge hasku se tanara man o sa africa ke 30th ari mona disi juning hasti deadline sa unwa wa foreignan ngining wa dindami se isa ubahu tige kwena ngay ngadi I ngoba ngadi kastina nete sa igro tuatua sige e tige ama bakastina auroha masi ba ngatabira hong ay sige e madako sili shira tindak na bay sa hu tige gro mie happy belated madako sili sh happy birthday tige gro mie okay ke kan gans toch ba arigois ke khabe ke kan gans ne ba sne ke kromi o muthias na ba khus ke shenon sti o si bono shenon ke o muthias ahu am gasin ha okay ke kan gans samuel karise o si loves you dike kromi yeah, man, get my mobile call. I see I'm doing this. I'm having. Could I like go to Korea? NBC Digital News. Have a Diana Obada. Madi is said that Nikoro to informante based na or to go to Tainda, Maba Mori is a case at Gosa say as I'm Juan Hassis King Lansa Tainara is ready number up Nati Taina and Juan did Ramise is ke Nesa NBC Digital News Tavepke YouTube ye ha see it's ke Facebook's a Sina Ahoka Mabatski Watia Koroka Gala dinners ke go hang ice Outa bisna is genesa homecoming sti sing was Miss World Namabias Gam or disit gam dis nanin a griptis Eli Aron's dis mas aromagodi hain se is genesa aron skinny nona disi hung disi monang ang e wang hobisin gus nanisi onisip ngus nanisi house ege maske Vietnam snasa tige nadi is a gala dinasa mas aromago Oh hi, hi. Madi kala dina di ay snege marina ra pledge eh. Amay madi is a ragun kwederang hang nasi is kinesa. Anta sabin ti ngamibib eh han kaina tip ti kamanyap ti kuingang haris na han kamanyap kuingang haris na han man ge kahu tau kara ngarise ge hang hasang hanup di ngai government grantan si financial marisin abading ngadin aroma iskine sa digrami haven ke kam tera di akuru aun di ahasipina ko di haip ngai ke sike wiba kwa ho disney ke ngabarang ngori sige im nampot social investment funds ke administration blocks in anikurues mutekela am skoli estip masa ko hanga tigra me marisise sibinda khinga harisna isken nesa nedi I administrasi blocks kini 2,3 million na mapen dollar kani kanse ike im saradin ngami pep di ministries ngami pep si marisari masin diske gua mai ang ndeva homa auction kral sa si ko amang huni om sisen ko di machinery di o maune woodworks ang o kongong huni ngang haris

Sheeran ngabara thinking out loud mitse ngxairo yigege hayina une ne ne ngobola roske now now kring habukaida ngxairo itsin gege hay khabe chida kore informante ngxangxane bgeng harana o koraka aus dina usiku ke ngcabinga ngqa khayip ayiko I comes the correctional facilities mas mandates a Jacobus Kavasep ngaba kuchabira sekwaho ngicamdi sixisa ngakurigathi ngicamsti hope ay chabira sekwaho etigira nquri ngicamdical friends Francisca Naubes inacamdi sihaka ngasti qams aroma iske neza epke now beske cam dis dis question as april cap dis again omncane cam dis ngona ngikuri pinga 2023 pinga iskenesa ngadi iseske a ngang aming isti boyfriend ikava sepha martha pinga epakos nga khoba besna iskenesa tigran muri iske gyang ngang ame Tamkas ahia iske nesa ti I gene babakiro e ge anai isning os in a di gran murie ti iskene babakisa Francis Miracle now besting ana ne babagisking istina april cap map my gian uni digra murie sep ke kavasep ngaba chabiga sekwa ho ne di items aroma iske nesa ti gran murie ya maske ko da ne siskre io informante ptanguri khorona qamdi sinqani a military officer kuke kwa graduate maske nesisa Uganda smaza soldier ku khata kirangwa qamdi sinqani a student officer kuke kwa graduate junior command it's a staff course number qamdi sicinqa qamdi sinqani a gripdis iskenesa namabian command in staff college sina Uganda smaza who iske nesa agro vekep di haga ngites ay gro ngai graduate ko guge di soldan ke di damire di geran muri ese ke so anes nga snake ko skeme ha di geran muri e kaudon anes nga snake ko skeme ha si 15 days and 500 namabian dollar ka kwa wanga namabian avangam kuhina anes nga ha gu hartap karip nga guge wanga di cha ang aha nga di nga gong aha si pina gwea iip ay nga di seske tarik kukusa 15 days and 500 namabian dollar ka wanga scout nga iske nesa nga di I lottery nga gong aha si nga ung freda ches iske nesa avangam kukirami ngu di weekend crime report nga nedi nga ika iske nga irka mikro I block DS na iskenesa omi ay block DS na uesa kwe ikonay edi iko kweza hami ti ami ba iske go atan ti ami ba andu ab mi lottery de lottery

Saske go dandi amiba iskautna iskene sa tiskene kugu sa go amiba is istifoni a dial sigre kuote sa ang isti tani mayrang ang abab ay ismaris ne sa ngongwa kugu sne ske ne kuote sa go ang mai skusa tani mayrang ang abab ay ti kawe iske yana kamari ang ngongwa at makawe kengay 15 days and 409 sa isti account da huko a kain uye nga ko de sa sko kain ay pwede kira miye ne maris ke no ba ho o ait matsi I gang uwe sa da yi go kain ne di I magong akasi ba di sa tsi ke kwe no ba kosi sma uwe ma nga vang nam guge kain kom sa kabara ma ang anka sa bina in dang in di bank details an manang un akwe na ma tanan go dirami se itran khami se ina tamasis krayo marison kaisa khun giran khami tirami se ina tamasis krayo aban naman gea tirami itran khami se ina tokoba fake lottery dance ke go dit giran khami tsi mdc ke go tan ke tsi 10 days ensa anda ge mdc hadi gira anai madi competition tsi khuna unha di khave sata din senre huru idake netani tan tan tan ah ti dan tsaina ti dai satani sa pen hanani ma aneba satsku dan mai edo adan ni khuna khaiba khaves ke nqiki ukuza nqari 15 days and itsi nqai go a wanqa dan sku go ding khami gaba itsi nga kode sa nqinkare sa phone nqa ne dramisa dimitsis go fukusa nqinka kode sa oiske isti account da humari ko a nqinye digrame madira di ho ko na titsidi au stressa tsihini sisa ena ga dani maira ena ga phone call u stina tsin au skuse go ha go ikene baba giro isoroske gro ho itao do plastic nqa comment comes asna iske ne sati gira ngurie uitama soro onna sororoske groho baba kiro itisa plastic nga naravels nga iske ne sati comment comes nga ne gurun oha sang ai nga iske ne sa aba ngam gira me tare kweske kone so plastic sa goa ho kain isti tare isti charts nga aba ngam guke ramin uwe sa kwege ne babagiro iko anngai tsi aba go plastic nga ka tsi ne babagiro in aba go sia go ne ke kwes uwe sa jarts na di gran mori omsti danas na skira min eske gro jarts har ke ka tsi sko an wan oga oske no plastic ko amu no hai tsi sko na plastic sa a kuikanyo oske go onga sororos papagiro itisa ko a ho nga ba uwe sa igi ata higo ne papagi a nga e kaisa tine di ho ya di se kaisa di kira ngori tsi wan nga di kira eku aban ngam guke no ba wan nga di ka a aha aupke gro an o are aupke gro an o di kira ngori katima mulilos nga kanung kauk nga iskene sa sadrates ay ngona di siguri ka zambian kung ipke ngay nga ba nga ap nga kuro ang o nga di isi ipko ipti tsin ipti tam tosa ka tsin gohang nga I kanung kauk nga ba a marid mi capsize di gira miya daga go ka de misa aba ngam go kran muri iku di weekend crime report nga ne din nga kesko elfi ran kama guru isa libula village nga iske nesa oganjas nga iske gro tare ko go sa cosis nga uwe boyfriend has got class out nga iske nesa nga di I have a deep tongue, I sing have a deep map out man. Mona, this is going at a request. Ke, who's this? Nagro away. Kaira says go. Mona, this is present. Aguriha, boyfriendy. Naba and has scout man is skin is a muddy. Come, I sing have a deep grow. Is scout man no ape and creep or can just tip my iske. Nessa nickel gupke. I am smart away. Digger me.

fuels drift ting anang aros neba Northern Cape in Mahas namabi up to South Africa ptika di board up tap a orange refiri nap tap a hang aros nas nas kikikusa closest magro uwe di grang murie Joanne Klasse ting anakikuski haga disi kurun a kurihasa Tais nikugisa di nikugiski Bible studying de tuarun kagru umha ngomi ominga dikira mie ti habiski nikugisa tuarun aguru tawu on ngahu naguru dikei tiskin isa guru tari ni tuana in hunsen ti sorosin haruguna di ugu tiskin isa guru ko dikira mie keise kagura huike iske nekwana go tsakat mahai digira nguri have iske nekwana go rotari in madi e sorosin harugun man thau ti iske isa go ko ti ige go an uye neko ko iske ko se ngoro uye di gira nguri se ike e kaise kaise kaise tai screen ai ti nekwan ge bible study ba dimiti go abasi nedi e ke questa ba bible study ba dimiti gro abasin hao tuan ge ne gro ne khona di uena have skin link was is not go in ba kore news 24 ke mang huasa uha eto aye ha kaise kaise tights maditsen ai tai ra qaritsi madi ko hao tai na tai sor tawaroga ditsitsi ding kaise ama bagasna we ha ke kwira dise e khona it's just comes it skinny up it's like what kira it muti gore abasne ke gore nguriye South Africa pngara no go bahang ngo pa senior police avangame ngaptin ke go a ungi kamkaus Kamkau web cross scout na iske nesa Johannesburg na iske nesa Major General Feroz Kani ke sonates eko anwa e abusta madise omsa mari wati go here iske nesa tipke ayomsa ngwage akun uwe di igirangri nedi ise ipke Feroz Kana nisi testify iske public inquiries taba ngadi e wang ngadi hinara di e di South Africa punga ngwagon akasiku ngamibe iske nesa di kira mie ke kosis nga snage a uwe hai main hap nga ma amsat masip ke ngangkire sisen scout nga iske nesa di masis kreyo ma ngwagon akasiku ngapkirin hao scout nga iske nesa di damire di ikira ngurie seike seike ngadi ima siroku ngakara ngabahu ngabepke noko ba ayoms ngakoy ngadi ina wa scout nga ipke ayoms ngakon uwe scout nga iske nesa

Lesi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin hoku ansa korang uns kam ariti ti amti amabekus hoku wap ti nganuk masi kam kamsen hurun kwan aroma NBC sauku ada gandhi hoti ni ansa aroma sa wang amsa kwan karis na hai kasin

Nenwa nqano mara gira kan kan tu tu pe piro tira kabu ke si che pa haka hinda mang o se I ai ke karapti kore ir sa khuza tsi da ke sala ding hang ai ngari ai ti ang anza mnga kwan ang ta sen anti da de sen da cha iske ne sa tsi ira kai karap kai karap kai karap kai karap te kwe ma tsi tsi be ka we wa eng wa mi re tsi san ai ga huda ga ra wa tsi oske veke ti tsesa e veke ti uro tsela dire mere veke ti uro tsesa ngwe ka ma subuma ngwe ka ma ike veke ti uro tsesa subuma tsi ngadi iti ske no go ba tsesa amqama gabe kara go tsi itsne o ya bakan kan stikumi ne di e a tsesa munqa e tsi so resta ngwa sen tsa u sina dara unga se iswa ba eno nqa ka khang dinga ngikon gore ngwa mana tse ba ngikon now e qom tana ga tikha gore season qong se ngikon now e no tung ra so ro tikha gore season qong se gabe ko akara gore ga turu tse ve ve ke tiske sang ga ho dira ga wa tsiyo ngi turu tse gabe amqa ma no a ngwa ko tsitsika no ho ba ko tsi e kama ga qharuke tsi ko o ike ai bra nqa ire tsitske go man ara am tsheza ka dira nqa ga bengai kara ko e kara ko kara ko tsene de kara chaila nqa ai koro e dimi o ida chaila nqa dira bi se in kona ra wa ona ro je nqina nqina ne ba e tsu se tsu nqin ta o ka qong ta o nqa ne ba e tsura ha se I ari yo ga qara ga nqa ku tsoko era ha nqa go na nqa ri wa ona ro se nqa go nda o tsu ka ra qong o go om de se nqa go no go ba e I betse nqa se o se gabe gari nqa o gore tsu nqa re tsi om di goi om di ai go si se e so ba is gonna say da ma ku ku ba ka wa I na ni wa se I wa e do go ba nqa sa nqa re di tsule qore ba re tsi nqa re tsi se nqa o ru sa ko wa go nqa no sa tsi tsu nqa ri re e tsa ne ba nqa re ka o tsa hina se o tsa e o ru sa o tsa tsika o go ke khoe go I khoende da mirevan

kharisi ngwan apti ngano bua khona qong ai hase irake curo abane ha hoge mai tsa tsa.

tong sna re gera khwema dira qhabuske si so sa sei dan qharutsi qharon qwa sna ngqwe qharutsi ko tarna koro e tarna ra iti Otabis ngabada gra sna ngqwe qharutsi go osina ike ngqwe aisti ngqasep ngatinge engqomisa nqa ike anu aus eli aron sna sa Oba Hussein, Miss Aroma Iske, Nessa Digan Ebarami, say, go and come here, Idi Damire, Otabis Iske, Nessa, Nava Iske, Saradi Koros, Maza Miss World, Namibia, Sam, Atitam, Nissan, Angurip, Tim, Romanising, Kabada, say, Vietnamiti, Hong Asna Iske, Nessa, it's Iskin, Osnangaba. Habas as an idiot, Corosta, conquest as a writing who was in Moncabasi, so we iske never tribe and was, but who con was, maske a Habas at iske man abagoro, com cause him. Idi ege, Abarami say it iske and what the ecoros nangabanisi, Moncabarase, me, Grosse, so we snake. Ane di ee kham gura sa ngani kei ua kei disi nambiap di tular kain haa ua hun ngari stoes ua huna ne ako ka se iske ngani kei ua kei disi nambiap di tular kain haa di ee ke ngabakuro mi ee se ee ti iske as ilis na guru mi enji oon ngadi ngari tina ske kankan sarama ee ee ee nghanop Aba score a ho se e saratin hoba ogap nasi kaba se going Austin House nas naike twing wa haga kei mutisi twing wa haga desi twing as oze a twi kei haga desi ogi desi nambia tu dollar ku aku ki wa how we twi kei aga disung a oge disi nambiapti dolar ku kemari I oing us las ngago angkang kawe se I seske sarati koros na ngabah eli aron tiang anza Vietnam di kong as nanisi ngkai para se I di ke wara mi e karuti da garo koro o sina ike kamayapti haris kaina tsep ting anta saben anti nge cham sira ko khoka ai an huru an di house mas nga gurum nga se I di ke na barami ngari in as na ngari in asking na gwa I kha ke inta ngari sa se inta ka huta ko ngari se I an hanup ti ama ka I amarin ho ko di obodin ngari ne gara khon wa ka o in ke hona sira ngari khabe I ke nen nga aroma cham sira ko khoka ai an huru an di house nasna asa go a try se ite ke ne barami e kore khaza ho au chop a kamayap aroma inge wa se ba gormi se I se but mai ki ha ona ro se ngari tse maga ing wa ba e ano tswa go hai nga e a kon wa aroma ke se but ma ha tse ke ri e house nasa ona ke se go mang o ba

itse go re ba e di ke ne ba koro mi e xa sebe isine ke kamanye apti awe ma ane ipa nxare se kwa sa bu Nicodemus amutenya xa ipsina goro mi ne di in aro nga a xari aro a ti inke anta seven nga nara anan Damaske oga ha khuwi kanu qaba ku hay nga e nkara nga e qon wasti qwa nqisara ho nga se e o damaske nga ba sa an inge nga di sase umha dama khabe e kenedi an kanu nga ba o isa ti nga ba goro mi se e okay karuti ira garano khaba goro o shina ike Asang ay nga ngamibep awo ebti nga risari masti ministries ke ndefa homa ati ang anza kong uditi hara sago ama nga si i di kirami etsi ang nga kuru uhun Tinago a man last year 80 can never mean the Kurkarus and I punga iske Nesa. Ike Okongon Harris, Nasa, a defa Homa auction, the Rami commodity and Harris. Maske Hunke or get his Nabia to Dorco, I get caught, I eat season Ohun, in a Goronoba man, and K. Haka, Mulcho Nabia to Dorco, Tikasi Banga. Di kene bakoro mi se e se ikeng ngadi e wan di atong di haras ngasa ome tsi no go bang ka makosi sen u hun antsi na koro ngaba manga se e a go ra gara karo tsikoro o sne ike ocho But I had a sing of man, and if coins are clever skin go, I think go to me, I know a broche, and Hina is a seron cops, Queen Sophia Saver, does not a con one, and try if ke a king a ha, deep can never go to me, say, see, and what he, a roadie, Maddie ke, my, who guru has it, the om kindness. As aroma ko a ngwe se e ti ige skoli ti an aya kwanti a khaip ngaphina serong cops as na gya o me se e ti ipke ngadi me se sina hanu ba goro kan saman ngadi iqo iqa se aroma iske neza Okay, tip kino ko bago rumi. Serong kops Queen Sophia Stivertas nga raay kong umkainsens broche kan ang tayip ke a ting ay hati

Okay, I don't get me. Around here, I go and I take a car up. I call I better know. Oning haro ikabe da gara koro osne ki step up arc kwa si ti ngun ta singe aban ngaman asuriku kodi asuriku ti asuriku ika kwa za kaba di para akhauba a parta kharip di kan hawa se ngamde singani a ngamde koro a vetai startup. Uip am skoli tsaraga ebe singa goro manga se iti kene para mi e ngamdi ke ngai ngani wa goro ke disi nambiap tu dolar ku kasi bago ko ta ngai si inke ngadi ima ngadi ngari china go ai tima ma wasung wa tsa ron si ngakun si tsa ron aroma goro ma ngai se iti ke ne para mi e nidi I ngang kasi ke ako sa se Suruku ai akalkas a kabati ba orisa hobas. Si a darukuri titorona hobas. And once ba how say a taking us a kalkas a digi. Bagoro me is a im. Okay, say Danny Karuti. I'm tingling the emitor de Madrid close and regamten such as Arma de Corago, with the Grammy and Nani de Grammy or Ida. Anirsting kwanda na kete ni maadwise.

yanxaxwa sikramini sikira nqaniri namaqawuni esike hongeri enqasa hongeri tikamiyo lani nkwana kanti nkwana kakangu buse wachithi nqali enqurubani ra mandu si in khabetsa kwachakara kose ka isu apunga ike ngai kaike nqakubani diha brasili ike haka cuica mnguna sara nkuru tige alison bega bapaldi nga cuisika tige danilo badisi nqona nqasa eira kai sinukakumi eti makwinoshi haka statin makai maka laisi ngaba ngona sathi santo sathi sinqini asikathi ke koro sagqaga sikase mero bathi khaya sagqaga sekuyimare sithi camse gqaga sepakweda bathi ngaba khu camse sinqini asika rayani thi khosi sagqaga sekhuna bathi hunsa gqaga se Felicius Junior ithina ha jabani dabai ke ngona haka ngona sala ngholu wethi ke susuki baba linqancu isikathi camdi sicamca sagqaga se Domiyaso bathi ngona sika ke danigusi ngaba hathi camdi sicun asika idop thina this is a gaga sike dwani ngaba hathi camdi sika ngasika shano bathi disikoro ngasika nisa ei kamada bathi disinqona ngasika nakamura bahathi ke isichap ei disicun asika maida bahathi ike disikhasa ngasika weda bahathi disiyaka ngasika jay idop thina hase ike ngapke jabani amaxusa khabe ngwan khaqalani ngangxuru bamathi seswa apna chida ndokuba edi qharure yabana brazil ica neske neswa ei ngqona disicam anqandi din apti ngxuru kunqasa sedawukapke ngai ari ko qai khaba thike ngadira 1000

Nesikekisa mesiqhobas NBC Stiza. Tana sikuhungir chinda chesicunu ngona sao culture nono phanda. Khoma yese chini sebetana qhedi ngandide. Ministries rusi pchin hwasi qhoba didi ske. Bole ngaram wasti ko qharunqas chin ngori khwasti ngzawam. Namibia Statistic Agencies NSA's di kwake khwame di generali Alex Shimoafeni pyokuru min arosena xa uqhere di geham. Ngade I kwake khwame di nganqaza siba munqamstiba. Ingxaxobu eyiqinisa izingxikanwa qonke khona ukuthi systems amunqameme. European Union's EU scheme asa chaide kwaqhaga visa di ay Somali bintunqeni qaruma thini singxonde khona inciba sawubaze. Ministry isiqhuruzi bintunqo wazi qaba de diskepolo qarama sko qarunga di ngori khwasti ngizo unwa. Ndiri inxaxa zipqapisa ora koro chidi dinqanira unwa se I ngaba yin qhuruzi bintimanzan na ranga matira uba sene andi ko qharunga za nguri ku ti khwa kan gutna tsaga uza ti nesting iba zinske saura dan horosti u et khiza mun amza ti umgen khiza kha kha dini tsaga u et khiza ngop qabaze mayisan ge tsari sin andi twan u di ti man u asiz nguti tsakase nan ge khun ti nanira tsora ku se ngari kha kha didi sagu ai Anwa ministers kurusi pchin hwasi pqaba didi Susan Njaleka sikuru tsumgum qaw thimi no ngase qin equnza di ye hapule ngqaba ari ngqis qaruma khabetsina ye equnza se ari ngqaba qob di Africa bdi ngukunqara hon qaya thi ngaske ngqinqinas akaze qari qab di qams no khoba twa doma qaiza Namibia Statistics Agencies NSA SD qwake khwamay general Alex Shimoafeni pchukuru min qarozenda qaw qredi ke ha qwake khwamay pamun amsing hazi aroma e kain sin khasi ga un ha tonga khom systems

ke polsa nigqwarhapukeni sapain Marquinho Marquinhos si ngaqhoqela skini sa Marquinhos Marquinhos ya Brazil kaunqulwa ke ngabathi noba sandosi dibasiske polsa tini ba Marquinhos dibachithini khanqani ay Danilo ba Danilo ba khuchaba Marquinhos dibasing okay rapke Magalaisi Magalais inqipungaske polsa thi nebachaba ngqobusi yamawapke captain Marquinhos ngiqhoqela ske polsa ngqwarhapke Brazil kaqhawe ixasa laqhawe ixasa thini laqhaqa qhawukeni sap ay Guia Mares neba uqtaraha qhoqela thi nekhanqani ira maske bolsa tini bara khokhen kautini gohapkini sob ei Marquinho sathi Brazil ke neba qas thari isa khu khabang ngukuding khung aska khabang qas thari isi chiqasa qaung tana ka qamsin yabani khung aska ngakha khabang ngukuding khung aska nguru waske bolsa Brazil ke neba qas thari isi khomaye se Casemiro neba uchin ngobusi maske bolsa Guia Mares neba khokhetini gohapkini sob ei Baqueda noba ngobusi maske bolsa thi Sandro Silvasi Sandro sakho neba Casemiro ais qap qa gohapke Brazil ngawu qasa ko qaung tai qan gohapka yabani khung aska nguru ing ostak qap disi ani sob ei komiye dan nguru team nabara komasen mapkin sob riana riani khabe kosia munies ki khara bolsa kaadwe e ngaba ike horaka se kaint ma ngago de kwa finesse junior itingi ngaba ngwaro se kwa ngaba ike japani ba khout una unga kali ba horaka se ipta horaka se kosen ngakap na se iswap iskinesa e khabe konkome koske bolsa ti ngaba khoke ke brazil la ni bara ngakha chao khabe japani ke horaka se khawa ba ti brazil ki ra tauro ba unga nga am tau ti unga am tau kara di cha khabe ke kaisi a komro ti ke ne chaba khusna japana horaka se tya sra khaime se ki ngaba ni ang ngaisi ke bolsa japani ngung asa khuti huris kap kap ti se kuma khoni ang nasi ngaba kamsia ang nasike bolsa ice cup ka khabe ni bang ngobusia khai khanye thi ngwa khap je brazil la khabe khokhel kop ke japan khabe khokhen kyarap ke brazil la khabe ngobusia ukep ke japan khang hos eta na khusi ba dani khusi ko ne ba uchin ngobusia maske bolsa idop pasi idop ko nok thap ngani ai maske bolsa nok thap ngani ba ing was cup cup ko mi khabe ko khokhan ap ke brazil la ne ba khara ngwa khap ke ne war ke khap ke junior ra ngadoi junior finance se ra ngwa khang ka ne bang esang ai tirisang am kusen bang huru khai khabe danas ka ngobusia khai khaye khabe ngobusia khokhel ke brazil la ne ba uchin ngobusia maske bolsa chi ne ra khang ka ap ke ne ain Brazil la khabe ko si ngobusia khai khai ke Japan ang ngalu ice cup ta ti no bara kho khai ke no sap no khap ngalip ain Dani Sandosa Sandosi ko uthi ni bangobusia maske bolsa Casemiro Brazil li ke ne bangalu ko kha a ti ni bang kho khai ke Marquinhos ngaba Marquinhos ko ne ba uthi ngobusia maske bolsa ne ba gong gong ese ngobusen huru wa khaba Marquinhos ba si captain Marquinhos Brazil li khaba hu ice cup ta gong gong ese bolsa Casemiro ba si kho tara hap ke Brazil la ngalu ta kha kaura ti ni bang di chak ta ke kwa Guia Mares ngaba ngalu ti ni bang gong gong ese bolsa ti ni bang ngaba hap ke Baqueda ne ba uthi gong gong ese khabe ke horaka se Japani ke kanam haba kaadwe khang husa ngona haka ngona sarang huru Brazil ke haka tui kam ngona sarang huru haka tui kam ngona sabke Brazil larang huru thi ike Japana ngona haka ngona sarang huru se ke kadira ka usen thi kongkume koske bolsa neba uting ngobusia maes ke bolsa neba rakna khakta ke sab e kui mare sa lokam ngani e maes ke bolsa Danilo ko neba uting ngwa sando ko neba uting ngobusia maes ke bolsa Marquinhos captain Marquinhos ko neba gaze mairo pak thi Brazil e khotara ha Japani ngung asna kana ka gamse ngaba ka yari asra ko du sen se wa amra Japani ke tui kam ngona haka koro ngani hun ko ka khang hus ai wa kai du sia hai mai ni se thi neba rakna khakta o khabe neba ngobusia khayo ske bolsa thi taip ngara ka khakta se i ko hakuna khap ke Brazil la gaudu mari kura di ne ba uching ngobusia khai khai eske bolsa Japani kha ha khai ngui se ithi naba khuni ang ngai se naba khuni ang ngai se ithi ithini ko cha ko se gei so ap ngai ki nguru ba no khoba ngadira tausen khai nga dira tausen ka dui ne sira ko kha tam di se tam a ka unda ka se nguru ke ne ba ti gra musen se chi Ronaldo no tingi ngaba kap ai ngwa se ki kotika koso ab iske nesathi ngaba ngobusiya gonkomo iske bolsa thi orong huru ago Brazil di kuje ngothi sine nguru barako seike ngadira ka usin ka ri khabe ne ba gonkomo thi ne ba khokhe ke Brazil la ne ba khotara thira ka kha ka ken sob ein Baqueda Baqueda ab dani ba kumasen ma ne khap ngani ema iske bolsa Danilo ba thi ais ka ka khabe khair ab ke jabana ora ka se nga san ip bolsa dali sit classic game Brazil di ba khabe jabani ke khais ei tya sin ammai sin ha ngadi khae chi nga am chi dali se sara khoe khuru ge khabe ne ba uchin ngobusiya ma iske bolsa ngaduin ngabara nga kha kyaup ke ni sab ai kochin mi sike sab nga makalai sin ngaba no khap ngani ai ma thi ni rak nga khap ke benson da ngadui junior ra wa am bai bolsa thi ni barak nga kha kyau mari kura di khabe ngaba a thwa se a ngai ngaduin khabe gi rami as nu ye ching nga ngai di ngaba ai ke ni sab ai thwa se a khuna ngaba kwa ngai se vis bi am ni sab ai Vincent Junior kha ikha bolsa Vinicius Junior kha ikha bolsa nguru bai tiski nesa khabe igrami bolski ang nai thai sa khu khabe niski khara bol ma khabe chat kha is nahi itma ki aitsoma sigwa kausnuga ai ai

sinengike chochi khuna hame chochi khun chingira diye khabe ge qame di a qai ba kwa chi qame a qai ti kwa chi namro ge jebini aro ngadi e break roste kwa mai se swap ngas ke nesa

Jabana tui Brazil la chayna di kira tau seneske obeha tam di si kwesen a tau nasa. Chi ke khuna ngabara thararo khamai kira musen se chi. Ama se jaban guke thai khayin chira nasa se nga wa. Chi ukhayin gura swap nga khay sira nga am wase ge chi ke nadira ngaba tau sense ge kao dodi chiko chani mi se jabana tui chi ke Brazil la chayna se di ke ngabara musen se.

si zamdi si nqani nqanqi kuliba tira mi se gqa ukunqara nqa khase ise skene sathi ngobe gqa ipti nghoro ku gene ka gqa ule Canada thi ne swap e Mexico thi America thi nqara nghoro wesi khabe iqonqwe ko ske bolsa khotsara hapke Brazil la ne ba Japan ing hung asqa Japan ke amase wa kura nquri emdi ke wa thi khangqo se using concrete samira sira nqa uqanga khabe iqonqwe khabe ba khabe khaye wa thi okay ke Brazil la thi e sang amgu se nqa khabe ya khoi amguse konqayi khabe kwaqhowes sisuki kha Vinicius Junior ke ikhase konqathe khabe kwaqhowi thi ngaba khone inqonqwe seskeball saqangalweni ngicawe ichayi thi qonske auro thi qom asa Brazilian aroma thi nemisi geizwa qathi ayinqajarapta qhome ngaraske digrami eqalwe ayinqajarapta qhome ngaraske thi khayeske digiri barami esethi South Africa thingi adikamqwe sinqipe nga Sunday sizengoro khona ngoqonqwe ngara thi unika ngqhawuka unika qanguro nqanga ona hinda magqawena si kwa cwe chanqa demi thi ngaska kwa qa icha si yidi igqaiba khun wa aroma skeni seqalwe thi ngaba khona inqonqwe se Brazil khodi ke ihangqoro khodi qa icha thi nguni hemsa qa icha ha ngaba Brazil trade rosa seizo abnga skeni sathi ngaba inqonqwe ske bolsa Brazil qa dikaje tamse cuba kwa icha ngaba chanqa ku khabe khoko inqonqwe ske bolsa thi ngoqara ngabke Brazil aqanqwe kanaka qamse la qa kha yabani ngong asna abas khap khap disik gomira ngoro si engwas khap khap disik gomadimisa nikap ngani ema ske bolsa nepke thanilo ba neba uthi ngobuse ama neba khokha ske bolsa nepke risap e markuyosa nepke thanilo ba nepke Brazil khabe khair abke japana khabe esang e diresa Brazil aroma ka yare ase kanaka qamse alipke junior aqanqwe amguse nga khabe khai thi khaba khai ke japana khabe khokhe ko ke Brazil aqanqwe neba khokhe ke junior anisap e qanqwe tam kadika agora gomasen ma hoqara hani ba uthi nokam ngani ema ske bolsa khabe japani ke opta ngukan umura ngukan umqanqwe thi kwa khap ke japana nga swap ai ang was khap khap kuma khabe khokhe ko ke Brazil la gao gao ke Brazil ka qanqwe nisap uthi ba ngobuse ema ske bolsa khabe ko siya wase thi nguye thini nqanqa ese ama se japani ke uri qara khai de unwa uri qara khai de ngade unwa nqanqa ska bolsa kra khabe ko ngaqali ka ngoba kula okuqa qa skusara ethi ike khaisa kaise hamasaro ngabathini khotha miska uskin the son of king nqanqwiba kwakonkuna nokuchabithini kosi geiswa ngathi ike reswa kaise aqomro tu ichai ngati la qausen disi hinda maqawu maqaro sangqaip ngasi ngaqaro ma qulu ngaba qon amskaw khabe nipke Brazil kaya re samqa sing esang aitire sanira ngakha pje Brazil ngawuwe madikura dithi jabani ke korokali kwa kokhanguska waka haikan han uriem dithi ngobruka dikama kana sing nibara ichagao khabe nibara kumaseni ngeno khoba Brazil khokalas ke bolsa ane ang waskap kap tumye kanaka kamse agup kan huru as ke bolsa ne ba khokhe tira nga khapke ne swap e khotini mise ke swap nga Brazil la kwa kha ap ke Brazil la ka yare as am ka ha khabe ne ba khaba ngo busa thai wap ke Japan ikang husa khum dum yasu khabe ne ba khokhe tine kwa khapke gamada ais kap ta gung kum es ke bolsa kwa kha ap ke nu kap nga libe chiko se ke swap nga kai kan kwa kha chi kunak ta kharap ke ne swap ai a khotini mise ke swap nga Japan khabe ko sia khain es ke bolsa jai idop kro hecha ka khaut una wa garip ke nga ba ka ruwe ke waro sing huru apina nekap ngatni ko se kai o taisa sing ngasa nga khaut una guru ase iba ti anselodi ke ngunga ba kaadwe e Brazil kali ku ke anga sna ba chi babal kam dira kai ka kai ke anya Brazil li ba khabe ne ba kon kon eske bolsa ti ne kwa kha kona kha ke ne sop ai makala sing na ba Brazil ke ne ba khobi ko chi kwa kha kona kha ka sa kaung kura kaung ta ra ta sa ka sa ko kaung ne sop ai khaba ka sthak kap ti sing gume ma eske bolsa no ba ng huru kap ke tani lo ba khuli ba si eske bolsa ku mare sit ba si ne ba uchi ngobu sia mai ka se mero ba ku mare sit ba si ti ba kon kon eske bolsa no ba kna kha ke ne sop ai makala sa kaung no pa kai u sen si apke nok khap ngani pe chinko sike swap nga sandosa ni rak nga khak kap ke ni sap e juniori maske sandosa ka do maske ni ba uchi ngobu sia mai ke ni sap e ko chami ka ba khoida ni ba uchi gon ko eske bolsa Brazil ke ne ba nep ke ma khuiro sa ma khuiro su ko ni ba uchi a maske bolsa nga kharap ke Brazil ang aisa ngai dire sakai sam ka ha ni ba rai chak kao e ke ni sap e ka we mare sa chini ba uchi ngobu sia gon ko eske bolsa makala si ko ni ba uchi ngobu sia ma ka se beirut basin ka se mero ba khu makala sit basi ho tara hap ke Brazil la nok khap ngani pe gon ko eske bolsa sandosi ke ne ba Brazil ke neba uriko sikun hwa pru kedin khoni hem didi gai ka se wa kha kona kha kumasen mara kana ka kam se japani hung asna ka se mairo neba ra kumasen red table ka khul kai khani ase neba gon kum eske bolsa ma khuri osi neba uchi neba ngobu sia ma se yi wa kha kona kha mari kura di ho tara hap je Brazil la thi japani ke hora ka se na wa ko ba tu tam ngona ha ka koro ngani hung khaisa kho se ko se ko khang kho so wa thi kanam kong se doi kho chen ais ai thai se gai ngara nga kha ka uchi wa kha kona kha neba ra kumasen map ke ni sop ai ka ru kho chen se ke sop ngam ba kwe daba khabe ni ba uting ngobusi ya maeske bolsa thi kase mero ko ni ba uting ngobusi ya nguru ke

bakhuni angxayisim ngabathi sandosa sikwaqha inqibela sekhaba khona ngagcobisela inqomkharothi ngaligororosa uthi gqi ad naqa inkathi kunqala inqaroso esikeni seqalwe khabe inqaba khona awunqa eske bolsa awunqa nise babgedwana gauta nasa unqanqithina inqaba inqobuso ya awunqa bkhe jabana qhoqa raham nebke qamwa lisithi qamdi sinqala inqanqo kuliti qhobe ti qaipti ngolo kuna ra iqonso ika neba qonqo eske bolsa qalwe ngaba iqoma sen maqaha qwaqa bkeni sab ejabana qaipna ra qaha bkhe jabani jabanes iqaha ra kuji akha ka doyodan ti khunda qwaqa susuki ndain ndain qwaqa nga awu ne dra ngarina xa isakuru akudla mi esethi neba qonqo eske ball saqandwe thini ba iskap ka qonqo esethi ngaba la qaha qa brasling hum asna tena ka qamse ham khaba khaba ka saqap disi qomu yai nebke jabana nuko usiku ngoburu khedi ngori hem didi qaqa seno ba qokhe ke tani kusi ba neba qokhe thini ba mama apje kamata ba nebke ni sab etom yasuba nebke jabana nira qa khap ke maita ba nebke maita ba nebke jabana qa khap ke jabana khabe thai ke qop ke brasil la qandwe okhe khabe jabani ke khaba ko qokhana ba brasling hum asna ngawa apke jabana qaib ngara qa kha qausi ne kham ngani em ngobusha maeske bolsa ido pasi ido ba khuni ba ngobusha ngurwa eske bolsa ne ba qokhethini ba mapke sanoba sanoba khuni ba khamada ba khum ne ba qonqom eske bolsa qa ri qokha kona kha mind up ta un am tin ne ba qonqom ngobusha ngurwa kha nguska japani ke ne ba qana ka qam se brasil ngung asngara mama ching hansen masi brasil guje wa ko ka tui qam ngona ha ka ko kha kha ngus emanya se ngaba khuna u chap ngani ya maeske bolsa qa du ye ain qwas chap chap this community ngaba ra qa khapke jai ido ke amguse ngatsa khabe ya khai khaye brazil li kha che kwa kha ke brazil la gado ngaba le thaka o khabe ko kwa ro se ya kae se ke ya kha kha na go sta go go muni kha go thwa go muni kar ke ske ngaba kwa ngwa kha sa tip ke ne so ap e di se go ngwa sa ga ga ngura kha mata ngaba ja ba ni kha ba khun khuni kar ke sa kwa ma se ngaba e ke ne so ap e thai ya sa ga ga ha se ama se gui ma re se ngaba go ro ngwa am tsa counter adak dira mi ga o e khabe iske ngaba sa kwa ngune ai kwa skra mi di se go rong a hen gira ma ka o ne ske thai sa is eng a sa che turon ap ke ne ba kaaduim turon apna da gino khoba amta sen hati tui hairop tukki nesi kauma ha masa haga disi korong a hending ai kha khabei kinisi haga hairong tuna gwa mang aro se ne turon apni kong amsa japana ko ti brasil kha nga ho tara hap ke brazil la ne ba uchin ko busia kong kong eske paul sa dobar ke hap ke mar khuino si ne ba kong kong captain mar khuino kam se khui ai stap ta kam ko selska ngau khabe ko sia ne sap ai was ke paul sa kaaduin Wabols mas trami e as nu ye ching ngai trami se ngab ke Brazil la ngudi wabols ti kong ngai khabe ni nu ye ching ngai se ba kwe dap ke in wabol ding ngai tsi ne ye wabols sa korong ngai ka khabe ke id ma kwa e se ge ne khobe ka ge ne sira thara ko na ga lu e hugang hun king hurona ge ngwe pele ko Romario Pepeto Cafu Rivaldo Ronaldinho Romario Tafaral nakonge Brazil ngain aibits ki gremi hin aining ai khadi gremi sen ai kuge ngaga khabe ge khuna gyang hara tige nisia komro Roberto Agut ngali ge ke se kamsa i tige nisia komro khabe tini ko chamis ke unin nis munet maskos ke dang ad ma chabiris ko bang ama khuli gremi e unis se ko masingin haras na rak na di khabe japani ge ne khol tara ha ba ni kap ko mie ne sob ai khaba ka kap kap ko mie kon kon ko ske bolsa japani ku khama cha e ne turung ap chi mang aro ga ha ga iro ning ap na japani ku khama cha khabe ko sia was ke bolsa ai was kap kap ti sik ko mie ti brasil ke ra abasa khura khaba ka ska ngoru ti japani ge khaba ka sa abas ka ngoru se e nadira kausen ansalodik ke babal gam de kai ha bane chengse si madiku babal gam nap lekurung apna kai ang ubak sa anang uri hem sa gai gang nuga ba dai di ya se khabe ngaba khai khanye ske bol sa ga du es kap kating op nga ha ka sra gang gao kaura ha ka sa chi ni bara khok khep ke ni sab ai jabana chi khai wara ku khang musa khok khabe khai wa brasil chi ku daras khabe ngubu se khai wa ske bol sa khabe khok khep ke ma jabana ama se ra khai ku ke ni sab ai jaban ka ga du e auto nasna ka doing urina ga ko gin ne bat ka ko gin ba si pa utro ba han no ba si khuru ha se gu ye nga ko ga ma thai wai ha ne bat mas ke no bas no bat mas ke ne bas dik dura khoi ma ko gu ye ga lu se gin nga dira ka usen khabe ku gru ke jabani tina ora ka se ke thwaro se brasil kha ge ha we te ne nga se rami ne nga di des ke ngai ke na di nga khara na kha di des khabe chum ko chang u coming up tai nan khol ka se kha jati kam he rong gira ma ka u khabe kon kon ko ske bol sa ne ba khol kara hapke brasil la mar khu yo si Marcos Cordoba captain Marcos Ote no bang obuse maes ke bolsa nirak na khapke makalais makalais ne ba ote no obuse maes ke bolsa Marcos ne ba ote no obuse gongkom eske bolsa ka ri kha kona khapke Brazil la kha ka ora ne ba kana ka kam sin jabali ke ama khai ha ba ka ruim e wa ka ru yo wa ka ra wa kha so wa e striker acha isi ma ka ra ri an ge khai wa ku ki ra wa thi ke ngadi ya

0: wesithi maboswa sasela maqanqomqalo wethi maqhayiswa sincubora gasi thike hora gasi qisiqise qoma ithi xa ithina Brazil aroma hase ye subutma auro a qari a dikutani mise swa iskeni sakabe qonqonge koske paul sa qwaqa kuna khabke Brazil aqanqo de qayqa qaqa qwaqa malikura din qaysa qayetile sani unika turo qapting hawu kuna ne ba qonqonge thini ba qam kuse qayqa nqanqwe yabani ngqonqa asqa Brazil league ne ba qoqara han qam kuse nga ice cup ka khoyi danaska ne ba itha khabe o gura nquba ora ta ku ke ne japan ka e markhai swasi tanaskas upkas karaskas uskas wan horaka khun tarang huru ku ke ngalwe thi ngaba qonqwe sethi ngaba nqobuse xaba xaye wabke japan ngalwe iku khang hus e khotara han thi ice cup ta qonqu brazil ke ni se khoi mara se cup ngako mama ba e sacha tururo sa sorus kama ku ma se khu ke thi ne japan ku ke ora ka se e nwasi durus nang house kama ke tan e brazil ke ang hwati japan ku ya duru ka khari nqobu ku ke thi ke ni sisa kuchini gose gayo taisa sera brazil ani se khoima ose kwa ha sauru ose duru sara wa am se khabe ge turun aba kwa kun am ka duwe turun apje kwa kun am brazil ne so ai khainga thi jabana tuiti ge turun aba kwa ma se ge kuchini gose ge so ap nga ida kharo se ne bani gose ga e oike ama se kaise a komro so budu ma ha wa khu snate me ge ne ama se chini gose ge so ap nga game jabana ngapo ho ai sa din ngwa tirami si jegira ngawam hayu tra si ge shlo sa jegira ngui tomma go kra yo tirami se iso ap nga ske nesa kwetka no khoba kra ko nenqandi nqa aroma thini kose ge iso ap nga snake bens khabe thini koska on brazil de ba ederson ngu ti sandro ba ngu neymar ngu ti ge ne sap ei Weverton in Nottingham, Bremer in Nottingham, Pereira in Nottingham, Benz in Nottingham, Ti itka koso apna ke Fapino tinangwa ti Danilo tinge nokwa okangwa ti Hendrik tinangwa se Hendrik West ti Martin Leni Martinelli tinge okangwa se ti Ederson tinge nokwa okangwa se ti Ibanezi tinangwa se ti game Diago tinangwa nokwa okangwa se game Nobatka koso apna snake ni swap ei Japanese club game okangwa sing Zukawara Zukawara dirami ti game ngabahum Itakura Itakura ti Nakatomo ti Mashino ting Tanaka ti Kudo Kubo ting Kodo ti Osaka ting Watanabe ti Suzuki ti Okawa ti Seko ti Hayakawa ti Suzuki ti Siokai tingin okanwa se game katika koseka e swap skin esa team nobatka koso ap ngapki Carlos Ancelotti kya Brazilin ayoti ngapki nira turun ay au e Brazilin hong idma khabe ngang hobaran ay se iba Brazilin ki nga se eating hopti ngai saben khatu giring ay se khabe kini se Ancelotti ba ngai ing hanuba ho ase kotka so ap nga snap kini sob ay Japanin ay ap kya Moriyasu tigira ha mi se turun ngapki kwa gong am coming aba taina nira kotka se tidaibe edi umuiro
1: 我々は勝って次のステージ

Yes, ke khara bosha braso le di qenqwas ke nesa ne bayike saura nguru bade ke nqanwa di me ma qai chat ko choko qai chan ngune upgrade me ncinci bosha kala mqanya at me sharp ko dimitra lo qap ngani ba qoy khaisi khabe qonqo ko ske bosha braso le game qwa kha ba qandwe braso le game qwa kha ba thi ne ba nqobusa yanguru ske bosha thi ni ra qha qap ke braso le qana ka qamse japani ngqong as qa khaba ka chat qap ti sicumi ai nepke jino ra qadwe qai qap ta ngaba swa wa qao se qam qari qanga uta qharu qao se out ma se ta qha se khabe ne ba nqobusa qhai wa ke japani qadwe japani ki ai se ko qhaira ba thi ne di ki ngai khadi ngani khwama ye khondi tu ini se isa khabe ngaba a qau ke japani nguru ba hora ka se ko thwa se ne ba ska koro duni qao swa ai thi ke ngkhuni kar kis asa ko a qai nqunye se thi ke ngkhuni kar kis ko ma braso le nguru apko unikar kisa a khonqwas eski ngasa qandwe dc ngona ncapki ngaba ngapki a danilo danilo pki unikar kisa kwa mai oh my goodness dai ngai nguni awthe tirami seiswa ba iski nesa thi ngaba khuni nuye thi qonqo eski ball sa qandwe ngaba qonqo pke japana khotsara hani sap ai brazil di ngumqas nga ngai ngara qa khaqao madikura di ngobuse ngqiku di khang khoska ngurwa dani khusi ko noba uthi ngobuse ya maske bolsa noba khokhe pke idoba ngaba kho ngobuse ya ngurwa eske bolsan nakama nakamura pha idob qathi idoba khususuki I kho up susuki basi japani kho up ke ngaba qandwe ngonqo yekoske bolsa ngaba ngobuse dani khusi ba uthi susuki ba ma kho up qamse qaqa hani ba uthi ngobuse ya maske bolsa kamata nebara qumasen ma qaisa se hora ka se qumara praslin akuba masen thuro apya kamata phi sano chika dira to khaba bire se ngaba khuni khaba qungqung eske bolsa qadwe ngaba rami eske ne bolsa khanut ma ka ko dike ngaba kwa ha se dike ne barami chike khara bolsa kwa nguni se khanut ma ka ko dike kwa ha khuna ngapke hora ka se qait ma se kwa qandi grami thi ipke neswa ipke nga ang homisen din okanya qali ku brazil di ku gira ang homisen e gas aro man huru basi khara khara aro ma di grami se khabe gunku ko ske bolsa ne ko khap ke japan na ama sera ne tsa huru ga ku ge japanese ka ne ba uthin go buse ma ske bolsa ai stap ka khabe go buse khaba khai o se thi no ba ga khap ke brazil la ga do e san e di de san ne sa khabe kan gat mai ka do thi nga ba go buse ya khokha yen am ku se khop ke susuki ba ga do en susuki ko am ku se kho e junior ke ta maro ka khara ka namen junior ka bolsa u ji ka mo na ka ri ka sin nga so asara o kan thi ke ora ka sira komro khabe ko ku ko se ke bolsa ka ro chi ko kha ko na kha ke ni sap ai cha ba na thi ka ap ke ngun ng ba ka se nga sa pa ba lu se nga kon arma tin ko ska khabe nga ba ngobu se ya khai khai ke ali sho na ka ro khabe ni ba ngobu se khaba kho khai ke cha pa na ka na ka kam se brazil ngun as nga ra nguru se thi ni ba ka kha ka ap ke ni sap ai thwana ni ba kho kra ha ni ba u chi ngobu se ma es ke bolsa khabe khaba khai ke brazil la thwani da ba se chi ngu ap nga nguru ka es ke bolsa ni ba kho ke chi ko kha ke sa no ba ni ba u chi ngobu se ma wa ap ke dani khu si ba ni khap nga ni ai ma ap ke thom ya su ba ne ke cha na casa con cancado e khaba ka skap kap ti singum yai ho tara ha ne ba uthi ngobuse ma wise ke bolsa ho tara ha ti ne bara kemasin map ke ne swap e ko ti ne se ke swap nga na kamura no ba uthi ngobuse ma wise ke bolsa no ba khoke ke danu kushiba ho tara ha is tap ka casa ra kanta ka ura casa ka ro khabe khaya ku je brasil ka ti japani ke ho tara ba ne bolsa na khab ngani ai ti ne ba uthi ngobuse ma wise ke bolsa ai was khabe ra ngoru ti ne ba uthi ngwas ka khase kharu ke khabe ho tara ke brasil la ti ne ko khab ke ni sap e ka se meiro ba ne ba uthi ngobuse ma khabe khaya wise ke bolsa ama se bolsta si ke yabani ngali ku di nguwa ngu tororo ka khabera nga si tinep ke fineses yino ra ga lu ngaba khotara si ngaba ra ngitsa tao e ne ba uthi qamse khui ngurup ta aku ngandi maske ni kayares am ka khokara ke brasila ne ba uthi ngabu se maes ke bol sang esang e dire sa brasilin aroma ngai ngara ka khaka hi tsa tao ra mari ku ra di kumasen ma ne ba uthi ngabu se maes ke bol sang ga lu no ba kong kong si ti ngaba khodok kam ngani ima eske bolsa kana ka japani ngung asna ra thuru e seike ngadira ka usen thuru kya chwe thanga japana chwe thi ni sap ai brazil la thanga ne bada naska khai eske bolsa japani kha ti no kam ngani bela khokha ngai kaus eske bolsa khabe ko sian wa ka ruwi ai ai was trap kap ti sik tumi ai japani ngung asna au ngai ko eske bolsa brazil khang hus ai thi kas khari ai se thi ne ko khap ke brazil la ne ba uchi ngobusia ma eske bolsa ai trap tara ko kha ko na kha se ke makalesi ngaba ne ba ma eske bolsa ne kam ngani be khokha ke rayana ne ba uthi ngobusa maes ke bolsa khotara hapke ka se mairoba ne ba uthi agonko e veneses junior ne ba uas ke bolsa qalo ne ba uthi ngobusa ma ka yare sang ka brazil ke ne ba khabe japan ka kore khang hos e tui tsam ngona ha ka koron ngani hu ngaba nga wa sang ngabe tsaka ngau khabe ya ngau be ama se great save ama se am go se go ngau be ke susuki ba qalo im susuki ama se i khabol go eske ngasa kaise go i khai bolske kuimare sin ngapke ne bolsa ikhase ko danasa ngawain
ngabako ihapolsa neswa ay Danilo Phang huru khai bae thi amkusya danasa ngau khabe ke ne kho ab susuki ba urakase ngabang ay ko ha e khabe gongko gop ke Brazil la thi ne ba uthi ngobusya mais ke polsa ngwa khap ke Brazil la kaya resam ka ha thi ne ba kam se khui ai stap ta khabe ne ba danasa ngobusya khai wai thi kho khai ke ya bana khabe kho khana gop ke Brazil la kana ka kam se japani ngung asna ngau chin use mases ke ne sa ka ru kho tara ha jap ne ke Brazil la tuma sen ma ne ba uthi mai finances junior de basim finances junior ke ne ba kha ka ka ru am ku se ngabang huru ka thi ne ba ke Brazil la khabe ra khaib ke japan na ka ru khai khai ko ske bol sai ska Brazil li ke kho khen ko ba japan ku ke wa ha ka ho ra ka disi ku ke kha ngho se sia Brazil li ke ka ma chi ko kha ba kana ka kam se japan ing hung ak narang huru sin ne ra ka khap ke ne sob e Brazil la ka ru ne ba uchin ko bu se mai ske bol sa ka ya re asar ak du se ne kha ngani e mai khaba ka stap kap disi ko mi ai ngaba am ku se khoi tabi ka khoi khabe danas ka khaba ngo bu se ngau ai ngo bu ka li ro ku ke a japan li ka khabe tabi ka sina ka se ka isa ko ku ke khet kramu e makhurak nga khabol de ngadira mutana sa ka se swa ba iske ni sa thi gonkon ko ske bol sa thi lokap ngani be mai ske bol sa thi bala kha kaut ni ko khap ke ni sa ai Brazil la mari gura di ai sang ai das ka ngau chiang kha kai khabe ya thai ngu ye ga du ama se kanaka kam se tak nga ga swa ngap ke japani ka di ku ke ha ga ko ro se sna pa nga sira ma ga ru yin ama se thi ja gom ro khabe ko khap ke ni sa ai japan a thi ai ska ka gonkon ai sang ai di de sa ne sna ro ma am ku se nga khabe ha wa ga ru yin Amase, diragrami ne japan guke mang ai gura ngawa sang u ti mang ai gura ngang am sang u dit se ko cha in kaise I khapol go iske nesa cham kari kha ke pas nga ngona se si ka chi guje amase ngaba si guru khai se ge khabe ngaba khwa khai be iske pol sak nga ru chi ike ngadira tausen ko chi ne mi si gai swa iske nesa chi ike nguru ba no khwa tu I thai nga susugi ke abang umraba susugi ke abang umra ba che ngadira tausunan je khona ka ruin hurup ke no khoba tu ikhai nga ba che ne sisang obo kha koro disin ngona a tauna mas ke koro disi akang a tauna rang huru se ngaba khwa kong kong eske bolsa ne ngune kan ap ke kaise an hang hasang a guri dui ba wata hata marita diske ne ba ngaba sa se khabe kong kong eske bolsa o tara hap ke Brazil la istap ka kong kong se che ne bara tu dui bolsa ngwa ka khabe ke ngin ka we khai japan ku ke ngawa ko ka tui kam ngona ha ka korong ani hung khaisa khoise disi aba go wa go ke japan ga chi khai gungo ga chi ngaba khwa gungo se chi ke japan go di wa ka kira kai se komro e brasili ke ngobusira ngurusira nga khati ke japan ga kai se subusira na wa khai aroma li che go tanira misi ngaba ke ne sob e thwan dira me qarib ke japan go nga khe ke ni ngatin je ra ga se ke se ganna khai et kramu khabe ngaba gungo we se ni ba o che ngobusira mais ke bolsa brasili kho tara hati chu kwa chi e ngai khadi nga eid ma khuna ne chira e chi nga sa nga de ke au sa nga de no khwab ke japan na brasili la dan sat maha neske ni tulu nga I hanas ka sin uning unsa ngune chi nei masri masi ga yosa sam khabe ni bang amgu sang hulu khanyas ke bolsa chi ngabara kho khai ke junior ga duen venese junior unga ske bolsa marita di nga kha kaura ni ba uchin go busya mas ke bolsa kho khai amgu sang dabika khoi chi nga uchi nga ga ga duen amgu sang nga uchi nga ga Brazil Casemiro ngap ke Brazil e mutni swasa wa tawi ke ni ha Casemiro Brazil ke anskening aip ka ha otini khai kau se ga iop ke brasilan huru da tin tats ke ni khai au se sing ai chwa chwa na sa se tsa tsina ko gurang huru kamani ha o lisa japan ku ke ama se ura dai so energy ku wa sa wa ti si ku ke kho ap ka sira else ra nga wa khabe kura u khan yo o ku ke khwa sira wa se se ke ne si kwa tsoi tsoi ka ru o be khai ke no khoba tsoi tsau na ka u ha o be kai ke no khoba tsoi tsau na ka u ha di tse ko tsani ra me se ke a neng huruk nga khuna si khara di si mas aro mas ke nesa chika se mairo red devils manchester united si engels premier league hapti nga sti nga ke ngi ba kwa kon kon se chi ki nesi a tui tui ka ru dai na si a khara kha no khwa ai a ha ai nga nesi koro di si korong a tau nga ne coming up nga si khoya swap ai ski nesa nesi ski ai ka stan huru chata se isa nesi ski ai ka stan huru chata se isa chi ije kwang ai kha se nga ru e mariske dirami kase mairo ke nidin umde ne satra marina gaukama e mariske
thi Venetius Junior ke rami ha je kia kham je kira ti rami kali ku kenisa Brazil ku ke ngwata tsako ka Ryan ha ku tsinda ne ke kia ne si ja kira kham ti rami se sa Japani khon ke nga pa sla pro tan da am na kholkan Brazil ku ko dikine ban aura de e sida ke ti rami se swa ku ngaskene sa nga lu ti ke nga ti ra ka usen huru ke ne si tui tui kwa ba ti nga ba khwa kong kong eske pol sa ngobu se Japani ko utin ngo di kho ap su su ki wa khwasip ka ngru wa ske pol sa nga lu ai stap ka khuing wa nga ha ai ai wa stap ka to me si asis ke bolsa khabe ko sia khain e brazil ding hung asa ko brazil ga tini au nga se japani kha japani ko au nga ske bolsa ti lo kam ngani e khotara hab ke ni sop e nakamura ba ko ne bang busia mai ske bolsa dani kusi ngali nga ha brazil ko tinje ko wa kha ngos ka chako ti e ko ke japan kan khaba ko ise ai ska bi gwa se khabe ni ba kung kung ske bolsa net ke ai thoba ne ba u tin ko busia ma khabe ni ba khai khai ske bolsa ti khaba khokhep ke brazil la khabe ni ba khokhanap ke ni sop e japan ati ka khajar ap ke japan ka du khabe ko khokhana ngunya ap ke bira play on as bolsa kong ko edira mi se khaba es ka kwa kha us ke kwa kha gona khab ke brazil la ka du khaba ka stat ka junior ke ni ba ngukan ago ba khosu usal kharu chi ko kharu ba ka kha kwa khab ke venesis junior ka du ni ba ka khab ke venesis junior am ku se ngat uri bai ngu my goodness ama se ngam ku se ngai chi khaba ngap ke kase mairo ba khabe ko se ang wadi ka du ama se ning ai khai ke ko brazil gun ai khai ke ko e Venezuela dinori ke tamkari hana kharu thira a nga gop era ka se ti ji a ne u ka nga sa khonda mi cookie sti e susa a ngo kan akho ba u kharu thi tui tam ngo na thing ngo na kho ku tam ku ka ke ngiban khayo si thing uri ai sia nguti chu kwa thi ni si ji ko ai kha thi green eye ke no kho ba ga wam ho wa um si ka ngut ma ha o ka ne so ap ai sin uri bi ngut ma thing am ku sen u sta ka se se ke ni sa thi ga dira ka u sen se i so ap nga ske ni sa Venezuela dinori ke ti u ya o thi dai aroma sa ti ra ne ba mi se i so ap ai khabe kong kong ekos ke polsam kwa kha kona khap ke chapana khai khai kong kha kha igurim hum asna brasili kwa khai khai tisko sian kwa swap 18 ngaba khoni kong kong ese e ngaba khoni kong kong ese e ti ike ngatira xa usen ka ndu ko tini misi ke swap nga hurup ke kwa kharani sisa e hurup ke kwa kharani sinje khuna kwa kharani la usen khai nga kuma tsa kong ke khuna ka ndu ti japani ke khaba kwa khoi khai tsa ba khabe ne bara khai kap ke brasil la khabe japani ke khotara ha ba khaba ka khap ka ti sik mi ai lep ke thwana ne ba u tsing bu se ma ka o khabe nga ba am ku se khop ke alison khai nga s lebu si khop ke nga ba ka ndu kai ngans liverpool ti co-op king abati ngawara min kam se kone ngare di ngab ke tafarale ti didap ti kugri ma bal di jigi nga e brazil ti khoa ku ang age ku khada kan khoda ke tafarale ti ne swap e idanimis ka didap e tinje ngabali ma osigi e ti ike nisit nikoskao obekha idanimis ka nisisa alison ngaba ngaswa sa jak khokholi ti brazil ku ke ne ba disa de kwa disa kha khabe ko ne ba kongku eske bolsa ti han wa ta ro tin ang naising brazil di kai kwa brazil di kai kwa ti ike ne swap e ngadira ka usun ti ike ngadi ha se romario ke ngunga ba ka ruin e roberto carlos ike ngunga ba ti ke ngadira ka usun se ka ru ti ngaba khwa kongku eske bolsa ti nga swap e ne ba nguni se nganut ma ka ka bu kwa ha swap e iske ne sa ka ru ti nasan hurua ko obekha brazil di guhia gi ang agrin huru ko gen a taisa se ngar ko kunga gi atoiri di grami e chi a taisa se ni sisa mang wa ha chi gi ngadira 1000 se ka duin huru ngo ku je khabe kura khara ka ngago khun china ngar ko kunga di se chi goiri di ngara di se iswa ba iske nesa khabe ne ba kong kong iske bolsa chi ko kha kona kha ke ne swa ba brazil la ka duin ngabara ka kha ka ke dani a sandosa a Danilo Misa de ba uting ngobu sia mais ke polsa Venezuela junior ke ne ba ka duwe tam ka de khap kan uye me ke se khai e tini ba gong gong se tini ba uting ngobu sia mais ke polsa khabe ke se hama sa ti ke se khai ti sia wa ti nguye tini ne sop ai a nga nga se Japani di pal diam ka ba khu Ancelotti ke tamro ye go sia khui ba e ti tamro ye khui ti ne sop ai ra khom ro ba se ge ngadira ta usen ka duwe huruf ke ek to ko ba che kai ai ge no kho ba ka u ha se ko chi ni mi si ge swap nga ne huruf si khara se a kong am kha se brazil ki ni si wa chi ko ba che nga ni di si twing a kaun ke ni si rang huru nga skrang e ba sen kam di si ko sen a kaun ke ka u ma ha mang a ma san ai phiang ai ge step ai mang a ro san ai nga ras ni ga sen a kha be gon ko me ko ske paul sa ne ko khap ke chapa na eng was tap tap di si gumi ai ne ba ma es ke paul sa kamara pa si kamara ba khone ba ngobu sen huru wa do mi ya su ko pa si suzuki
nebke jabana gamse khu ice cup tan wa nga ha ka sa ko ka ko ha brasil ngum as nga ka ha tino bara nga ha ka ti kaise khai kari ro gi khabe kali sira khoe e kaise kali sira khoe yaban gu gi ngda ya maso sbude gu nga sa e ferrari sky ra khoe kari gu gi ngalu nga ferrari sky kaise khai e mercedes ditin khoe di khadi di kaise ne basketball sa ha to atra mo nga kari gu ra wa tsa usa ti sbude ke o ya khamasa na kari gu di nga khamasa ti brasil kari gu go gan awa kari gu khoe sti khasi nga ha ma khabe soros ki se nguru ti ti a a kwara kwa face ti bolsa ka ho so ap nga dau ka kwa nga se ise zep ke le suna ne bolsa

nguyang ipting kharasnga in khari kharasa khun wati kai kharasnga ma si kamsea khu ti ama ne ba disa dia disa kha ti ne ba kamsea khu yeske bolsa ti ne ba kho khai kene sab ai brazila ne kham ngani ai gong kong ti ne ba gong kong yeske bolsa ka ru kwa kha ke brazila ti ne ke jino ra ka sa ko kong ne ba uting ngobu sia mai khaba jino ri ba wati jino ri ke bese kha ba jino ri ke ne kwa kha ba ne ke brazila ka se mai rop ke ne ba ta ba sen marap ke ne ba khu ye ba lo ba uting ngobu sia mai yeske bolsa ka khara ku je brazil ka ai kwa stap kap ti se gome kong kan yeske polsa ni rakna khakau kai rakna khap je brasil ka re kai ari asta kna khak tuma sen ma ma man han sen tam kari kna khumai ti de barak tuma sen ma ke brasil ka re kana ka kai ari asta kana ka dus al dus rang huru sen ne ba uche kam se khui khab ya khop ke susuki ba susuki in am ku se ko khoin wa khache khol ka re wen wa khati ko am ku se khol ka re e hora ka se ya banesku ke Tres senti ko ko ngwa dira ke ta ya na ka di ba ne ko kharu di ba kaise ye komro ti ke na dira ka usen ta lo ko tini misi ke swa ngas ke ne sa khabe ko tara hap ke chapala no khoba ke ko ngong asna mane di sin ngonang ak down dira mi ese ngas ke ngai ba sin dam di sin ak down kira ma kau khabe ne ba ko ko ese japani ko tara ha ne ko ngong sna ne ko oms ai ne ko kharas na ne ko ngong asna ngaba unga se ei ngobu se khang hus kan huruwa dani ko ship ba si dani ko si lo kam ngani ai mai ke ne sob ai ta do ai tho ne ba uchi ko ko eske bol sa khabe brasil ki ko tara ka ora ba ti ne ba ko tara ap ke sa no ba uchi kam se kha bol sa ma ka kha ko khara tin na lo kam ngani ere ka khap ke disi ko sa na sa kai ka se ue da am ku se nga khabe alison ni ngom de ngung si si akhop ke alis me garu kai ko bara ora ka se spat kai bol da ranga khan ke ti ke ngadira ka usen se ka ru ko tini ko se gai swa ai skene sa ti ike ngadira mo sen se ka se mero kro ngo ba si ka cha ka o khabe ike alis na ngai nga khais ai o se ha ti da mi se ti nga ba gong gong eske bol sa brasil kha bar bar khino si kho tara ha ne ba o ching bu se makala sa ma ne ba kho khe ke ne sop ai zando sa ne kwa khap ke brasil la ne ba ra kho khe ti ne ba ka kha ka ke ne sop ai a ba kho da ba ne ba o ti ma ai junior fenasis ne ba ne khap ngani ai gro di cha ka khaba ka ska ka ti se ko mi khabe ko se a khain ke jabana ching bu se a ngap ke brasil la kho khori tra di ka o thumi sen la ko je brasil ka ti ne sab ai ngadira ka usin anje khona chin thorup ke no khaba tu tu se ma ba chin ai ai ki khoi ra ba ne ba kho kan chira ma ma ke brasil la jaban ko ke ma ro ko ka chi wa ko ka khang khang ko so wang obo khatin ko chami so ap ai e chi ne ba gung ko se ke bol sa ngadu ne ra ka khap ke finish chi no ri khokra ske bol sa ne ba u chin ko busia ma ne ba ra ka khak ka u chi es ka gung ko se ko tara ha ne ba sab ai jaban ing hung as ngap ke brasil la ngadu ne ba ra ka khak ka ke ne sab ai casemiro ko no kham ngani ai mas ke bol sa chi do ba ra ka khak ka u chi ko kha ko na khap ke ne sab ai rayana ne ba u chin ko busia ma es polsa ne bara chakka o chini bara da khakap ke entry ka ne ba mais ke polsa ka ru ti kho tara han ko kha a brazil ki swai ra nga ba ti venasias jinori ko ne ba utia mas ke polsa ka ru ti ne ba am ku sang huru ga khabe japanese ku ke ngup ki ni ha tis ke ni ha kwas ke ni ha ngup ke ni ha karadi ke ni ha a tanas ke ni ha wa khun kara khai tari ku ji nga ka ga ru wa khun kara khai se ti kho khuni di ga di ye ti ke ne sob ai dam di si dam asa gai ga han huru ap Brazil di kira ka tip ke ni swap ai ip ke khosi sa gai ka hase kuna ba kwang wa tip ke tam di sit tam aska martinelli ma ba kwa ka se martinelli martinelli ip ke kwa ka tam di sit tam aska ti ge nadira ka usin ta ro khara khara di ge ha ko re ti a dwani tin je ko wa kha ti ge nakamura ba ko a ka dwani je ko wa kha ti ge nakamura ba ko a ka dwani je ko wa kha of dwani je ko wa kha di da mire dwani je ko wa kha ti ge ne so ai nakamura ba ko ta ti ge ka usin ya nakamura tin je ko wa seige maliha e ngabai ke khara khara de koro di ese so ap iske nesa ti da khoba mire ti ike obo khatini ko chamise ke so ap nga no khoba huruba a komro auro a e kaliro a dit ko tani mi se so ap iske nesa ti ike madira mo sen se ta ru kochka kosega e so ap iske nesa ti ike ni ba khotara hap ke brazil la ga ru ti gam di si hakan a hin ke nesira ma kaum waxa kona kha a se ipke brazil la ka kha ka ora am ku se ne bang hulu khayes ke paul sa khabe ay khen kop ke chapana e yabani ke khay khaina ba khabe ke yabani ke ne sisa ko ngang a e ku ya ais ai ha ti ha ngang ap ka ti ne sisa wa ka khaus ka ko wa ti ke igni nga a kham di subu subu sin ta wa khai ti ngalit ka khay ai sa ngui ot ke sira di sana di ti

nga di sa di nga sa nga sing ngi bara kon nga tui so kura khai ma kau chi thuma kha se khai swap iski ne sa khabe kon ko ego ske bol sa kon kha kona kha ke ne sa ai ko chi ni misi ge brazil la kai ngop ke ne ba khabe khaba ngob se khai wa japan ni kha chi ngi phina tui nga de kai ngob ke chai ba dana ngob ni du kya brazil khabe ne ba kon ko ske bol sa kon duin chi ne ba sira kho khai ke ne swap ai ngona sa kai ka ha se makala esa makala esi ko kho khai ske bol sa chi ne ba kon ko estap ka brazil li kha chi ngob ra kya kha kau khabe japan ko ke ogu ha ngu ba ni ka sei khai nei guna hama an kai xteng hania gu ge dirami re chi ngaba gung gu eske bol sakta du khabe ngaba khong ngabu sia khai khai ye se ai stap ta e japan gu ge go wa japan gu ge ne sa ngak dai gas ne gom si mer gu atma japan gu ge ne si sa account host ka go wa gwa japan gu ge ne si sa account host ka go wa gwa chi ge ne ba ngha gu de gwa ha in ha gu di ge gwa ha khabe ke ngun ya ba bi ngaba gung ngun dai ta di gao khida go re khabe ngi gao wi khai ti ke ne sop ai hendrixi ngapki ko ha kan ma se gari grami kami di an ai ti ko khi i hu ka khabi kam sai gya na tha ko sa da ba ku gya a khai di da gini rami sei ge ngari khona ra gau sen ka lui kam di si kam ai da ma gau sop ka gru kam a sti ai ba ka ha se sop ai

Ya tang dui, tam di sihin kira magkau. Tam di sihin kira magkau. Tama skiyo tam di si. Hin kira magkau di damiri. Kabe nisi kira di si kosen ahinda magkau sura tausen seki. Si tami ki ibe kuro aroi I soka an aros aroma. Iku dag dali kasi kita wana kap ngama. Kabe abahwa kung kung eske Paul sa tang dui. Neng unika tangkunga tineng apna disarapta kai khaski digreng ebasin kaului yecha go tausi ki amasikaisin komro ngaja daguski niba habasa chi khagasin ans khongga mistus nira niba hase martinelli ki ngaba kai masu kwa kan digrami he game arabo sanin nu ye ting ngai se game japani kai kwa gongo kop ke japana uchu kam ngani pe maeske bolsa ngaru chi ngaba rak na khakao ikke japani

na ay was kap kap ti sig kumahug tanaka para sa lingkong as karang hurusin. Di ba uti ang mabuse maes ke bol sa iskap ka ti di kap nganip ay kokan ke ti lang nakakap kin sa isano ba. Di ba kokan ti ni ba maep kin sa kamada ba. Kung kung ikos ke bol sa kai kagop ke Brasil lag nga duin. Mabuse ng huruwa, kang huskan huruwa, kaba kokan ke kerten kapten Marquinhos. Kaba uti no kap nganip ay maep kin sa ay kwetin misi kaiso ap ngas Daniels Danilo ba ti di ba kokan ti la mama ipke Brasil lag nga duin. Kasa kong kong ti kwe ti kabit haudo ma Japanese kukang hawang gali kukine ti sa. Ichi crisis nara khoing du gusra tang airo de chiram nagdali gudi khabe ni bangku chi nesking esa gaduen wrestling aroma khabe ni bangu busia khai wa escape ball sa chi ni bara khokeng jao khabe khaba khoke ke brazil la japan gu ke wa ko ga di khoi duin e kere ha gu sia dau sa tu i tam ngona ha ga korom ngani hun khaisa khoi se dc at wa gu ke wa e kanam gu mangali gu je nga ga khara song ek dai sarang huru ni che ko tani me se wa gu ke wa chi ma kan ha se chi ma di ma ga di ngai ga di sa de ha ngai ta as ne ge sa chi ga ngut ba bol sa ma pai sarang ngu an wa gu huma kha sarang nga wa se so ba i kha be gung ku e go ske bol sa chi brazil ke ne ba khong tara ha ba ne ba u ching go bu sia ma es ke bol sa ga ka ga ha ga ke brazil ga du i wa kha gu na kha ne ba kha ba ka sta ka ti si ku me rang huru se ne ra ga kha ke chi ni ra ga du ne ba u ching go bu sia ma am gu sia ku yes ke bol am gu sia sa ngau kha be sia wa ga du khabe ko sia wa am gu se ko ngau khabe ko sia khain u mi sa chi kwa bol skini ngai si brazil ka wa brazil ka kwa ski kwa bol sa ni ngai si raya ni tra mi ka ri ti ko ngau che khabe ko ni so ai nau ka ri ti ap ai ngong chi ang wa to mi yasup ti ai chi ge brazil la kwa bol sa ko khong kwa ri kwa bol ski ang wa start ka ti si kuma khoni ngai si Marquinhos ki ngabasi ma ba captain ni tna tanai rang ngau si ne oni coming up ka madinda khuna kausen disi hun a hindun ke ni sira ma kau we thi kam se khui thai gop ke chapana op ta thai o khai op ta hai chi ha tara ha tara e der sak dalam ti der na bi ramang kali guje slow ti bet ma ga khabe ge ni da we thai komro a auro a kari a khai ra khwep chi ka sa sa ngwa khwep chin nai ge ra ka se komara ha se ge nga se brazil lik du barang huru jabani ki thais ai dugo ang ammai sina chi ngaba gongku me ske bol sa chi ni ba ngobu sen khuru apke brazil la chi khaba brazil ki ngasu go ba unga hairo se khuiro thuru ba chi ngaba khu khaba sira goi khabe ne ko kha gona kha ka kha go kha a chi ni khab ngani paya ma se jinori de basi jinori ko ne ba uchi ngobu sia ma ske bol sa ni ba gongku me chi kho tara apke brazil la kaya ria sam ka jaban gu ki wa ha ka ga du a ma se wa chi sin ngong tan umha e satang ni si gan sa hara ching ngudu mes kama cha kama king nakang hus ai chang ka ru ngaba khwa gong kong se ngobu se khaba khai wap ke jabana khabe brasil ji khaba ko kho khai ba japani hung as ngam ha gara ap ke brasil la swaro ira ngam ap ke brasil la ni ta wi khai japani ke mira ba si ji ki ka nam han haru swai khai di chin do khap ngani ai kho gara han ba u ching ngobu se ma es ke bol sa brasil li tup tang hurung ai brasil li tup tang hurung ai japani ke ma kan si aba japani ke kai ari asa khu ora ka se ngaba rei pa ka nam chi ma ba ka khabe ngaba ngobu siang huru wa eske bolsa e brazil gi waraba brazil gi waraba ti wa amraba ni sigran ibasen khoe phinani bolsa uchi jaban kanin kong kang ngap tu ke nira khamsa subu subu kha e ngaba khwa kong kong eske bolsa kas khari aise khotara apke brazil la kas khari aise ra mama apke brazil la khau kha ne ba uchi ni ngobu se mawa eske bolsa chi ngaba kho kai pieni sab izan dosa ngaba rai chak dau ni ba u ching ngobu sia ma eske bolsa chi ngaba khwa kho kai tin ai ta ngadira ngwa kha durros kama gura ngo khu ge chi ni ba gung gung se chi ni ko khap ye brazil la ga du khabe ko ni ba kan kap mai chi sia ni sab a game endri ging ngaba hanut ma se ni di bolsa kwang huru khain chi ke ni sab a january ngaba bolsa gro ma chak dau khabe i ji kan kap ma kwa in chi ke kho ap susuki ba se ni bolsa kwang kho kai se ge di sia ganga hengira ma kau ka ruwe chi nibani ngajangan ski ngat khasi ngani ma khasi dan step ka nibate nibai ke ti sai chi khunan khaba sap ma nibachi ni disa se ga iot ke kam kha musini wasi munan ai ching wap ching da mari iot ko ding khait mai mari iot ti cham ding ing ai ki nga ba mana bit ki ngari khai na ko ke sin nu ro se ai ta sa chak khabi sa dani se ge ma dira ka usin ta ruwe khabe kon ko ko ske bolsa ne ba kho ke ke brasil la ti ko kha ko na kha ke brasil la ka sa ko kaun japan ing hum as na thi wa ko ku ya ban ka tu cham ngo na ha ka ko ro chi ngani hum khai sa kho se di go ami ga e kang hu sa tan ka ro ma ne ba u ti ya kon ko ske bolsa ti ne ba kho ta ra ke brasil la ka ro ne ba u ti ngo bu sia ma ske bolsa ko kha ko na kha ma di ku ra di e sang e di de sang am se khui

abe hayrat anaskas tuskas no brazil ngakho ukuthi thai skuzana njabanga ingxaba koro ngitsanqa ukuthi niswa ayi brazil la khabe kusiyanqa waske bosha qangalweni martinelli a martinelli ke ingxaba koro ngitsanqa khabe kusiyanqa wancuska qa inqathi ko amkuse koro ngaqa khabe kusiyanqa isicqa isenqod methi amase qa qanise nga house ke ingxaba bosha ngwisina koro qa si eh qanise kungqe hayi khabe ko qa isicqa bosha ngod methi okhoni digradi yesi tikira niswa ayi ibkira okhonile kwadi ye tipke nokhamngani bethini miski yanqanisa cyaqa ncurwa ngapkira ngwasi adisi koring asa cyaqa abakamara apti kongwa tipke tanaka bakuta tanaka tanaka tanaka tanaka tanaka tanaka tipke kota tipke nesop ai nesop etiko tamise ke yokamara bakwa ti ngabakhwa qonqume ske pausa nesike electric rang amthotho apke japana khai khai aroma thi khamsa subu subu aroma khabe ngaba khwa qonqo we say thi ngaba khai khai eske bolsa khabe ko siyan wa brazil qalit ngob enquthi thi japani qalit ngob enquthi wa dimisa thi ngaba khoni aw ngai say enqwa stop gap thi sikuma ko brazil ngung asa khoni aw ngai say ngabani aw ngai say mapke neswa ai danilo ba danilo pini aw ngai say disi cam ahin kira ma qau khabe ngaba qonqo thi ni batana ska ngawo thi ngaba ra khai chao khabe ngaba khonqo kha cha khop ki alis ne ngobu se batana ska ma wa so ap ait ne ngwa khap ki brazil la gadu kho tara ha ni ba uchi thau cha thi ni ba uchi ngobu se ma es ki bolsa ngwa kha an hung asa ngungura ngko khung asa ka lu thi ne ngwa ra kha chao khabe ngaba kawe ngap ko so ap ne ngne ba ra mi ha ha ha ngwa di khoi khai kema kema kema dia ha kema isi ye ai tsinin ai ku ngai tsinin ngali ko sempelen ni tsikhon tsingira ha sei ti ngaba gungu eske bolsa ngalu ko tara hapke ni sap ai jabana ngu di pal di nga tsin ngu ngung as ai susugi pasi susugi ko utsine ba ngabu se tani khusi ba ma tani khusi ko utsine ba ngabu se ai tho ba ma ai tho ko utsine ba ma ske bolsa naka maras ni ba utsia gungu khabe khaba ngabu se khai khai ke brasil khabe khaba ngabu se khai hapke jabana ti kaise ka ai bolsa ngru kaise a tsire bolsa ngru yabani gi ameti kaise khai I wa tau cha chi ngan am do ka chi chi ka khaba ko this is ko khaw si hain o man ai ko ai si ne ko si thai hung ka si di chi khabara de sen khabe ngai ke ngi tau I khai ka lo khaw tara hap ke jabana chi ni ko ding hung as tarang huru se khabe ko si an was ke paul sa chi ni aw ngai se jabani kan kwa brazil ke khaba kwa ko brazil ke khaba kwa ko chi jabani ke khon ke au marana chi kwa gara khui ka awuna ayap ke ma ba to se e ngobunga khare khanga a kai kai to be ka sa kaya se chi ne ba kong ko escape ball sa ka lu chi ne ba kho kai chi ne ko hap ke japan ka lu brazil ke ang khung asang al kama chi ne ba u chi ka khare sa ka khabe khaba ngobu se kho wa escape ball sa brazil kha brazil kho gra escape ball sa brazil no khaba u tra escape ball sa de ko ding khung as ai ngai ngai ra so ai was ai chi de ko ke japan ka wa ha ka lu wa ha ka de ko je khabako wa khang huska e khabako wa e tike uraka sia komro ti deba konku eske bolsa naba danilo ko neba uting ngobusia mawaske bolsa neba khokepke marquino sa neba uting ngobusia maeske bolsa ne kwa kha kona kha tira kha kha kwa khapke danilo ba neba utia maeske bolsa o tara hapke brazil la kaandu brazil ni bara kha kha chao ti nepke junior la kaandu junior igira swa uma junior ki kam per kha kha kun uye se in kam khagenin uiski agurip ken ngal uye khadi de sei gramie a kaise aro sa se khuya chi ge mut kam kari khan ibara kanam sei so aba iske ne sa thi ngaba kon kon iske paw sang hurup ken no khaba tu ba disi ainda ma kau disi ainda ma kau chi ngaba khusa ni ba khusa ike karo ami ga sigra ma aro sang aip ne ga chi pelen di gramie sei ngi ga wi khai kon iske kon ma sa leng uni ga kon nga tai bara dan sang khau ba mai ngaba kon kon iske paw sang ga ru chi ne ko khap ki kona jinu ra ga ru auduma khapki khabing nabani wara bolsa utin wa khoi gangam amku se kabika khuyes ke bolsa ga ru chini batana skang ngobu se ngawai ting ngaba kho khai ke brazil la khabani sab ai ting ni sab ai japani khum asna kho tara hasi ni ba utin ngobu se maes ke bolsa ni rakna khapkin sab danilo ba ni ba utia gol gol ke bolsa khaba danilo ba mawa es ke bolsa ni rakna khai kap ke brazil la ga ru kam se khui a japan ku ke ogwang khop ai snak darip ek goisa nasra ngau ni sab ga ru ma khai wai ren a ga sin se ting ni ba kho khai es ke bolsa ting ni ba kho khaguna khapkin sab ai a japan a brazil la gandui brazil la thurung ai toi ki ha japani ke ni se khaya so ko ma ba
ngqasa kukuski ngqukuko ngqasa ngqukuko dantwadi kukudomo madi kuhaski ukatsikwa nidingho ngatsenghao satara uha nidini isikayo jikini qobu nhuru jikini ngai qaisi jiko nhuru disnami sinjikwa wanqaira ha qaisi ko jikani siko nhuru wai disnami qobusna tsora ngwasi khuya uskini sikgaudi khabe qabakhwa qonqume ske ball sathi nibaqhotara habke brazil la yabani ngqungqas ngathi niba uthi ngqobusi ya mayeske ball saqhado iqhaqa qhaqa kona khathi ngayiqhaqa qhaqa qha uthi niba qhoka yithini baqamise khuye Brazil laqhado ngqesa ngqedile sam khabe go siya wathi nquye thini nganqa esey yabani di baldi amqaba khu ngayikho dike nqa emarale qapa ayimathi ngali ke thaqalo ethi ike orakase kaisi aqomne di ngqabitske leso apa isina kwetska kose kaiso apa bolsani khomen tarang huru awe ta ta uye chaine jaban ku ki hora ka se kaise electric ka am aisa khama i ka uka unga khoe bwap ta tiki khama sa chaura kali ka chaut man kali ka disnat kran ai e iku khat ke khawe mut ma ne ping sku sa gorin khai sku ske abe gon ko ko ske bolsa ti ne ko khap ke ne swap ai brazil la ka do ka sa ko ka japan ing hum as nga chi ne ba u chi khaban ing hum as ka chi khaban ne swap ai brazil ing a japan ing hum as ka ta kha ti ne ra ka khap ke ne swap ai brazil la ka do mali kura di ti na ba a kawe khara bol ske ni ngai se ka do e sang e di de sa brazil ka do ma na ba iski ing huni kar ki sa kwa mai se unikar kistin je guamai mudura nagdari guje khau mai sin gar sage kone khau ji gaya sia khai khoku gene pings ku sara inga japani diga e khau poni khoyo ni chum kam ronda ai ing dau sa khabei ge aro ga pings ku sara ti ge nari ha se ka ro ti kaise aro sa khaisa khuan khara bols ke nesa kaise aro sa khaisa khuan khara bols ke susugi ke nesop ai unikar ki sa guamai susugi ke unikar ki sa guamai Suzuki trip tingin is ein huru apkene ba lokena khiba ba nepkin ga isran huru ba trip tingin huni kar kisa guamai isran huru kin huni kar ga khiba bo sem khowa bo sem Suzuki ke huni kar kisa guamai ka lu ti khowa apke ma ba salali uba unga khowa lu uba wa khowa apke jabana ra khowa ka lu ne uning tau kunga ani hinda ma kau swap nga tai khara khara si ya ha kha ta ya i kha am ku se ni ba nga kha be ku si ne swap ai sia ngong u ye ka du ta nas ka ama se ne japan ku gi ma khai swas ai ra ha tanana ka i ku ngadi tu gi ha chi je kai sa kom ama se ko i khai khara ba uskin se ka du ama se ko am ku se nga hai chi ip ki tanas ku sa kwa ka chi skin nga bo sa am nga gon urip ding amai sigwang wa chi khwa bo skin nga ai si brazil ka wa ai wa stop ka ti sik tuma khus ke ne sa e bani nga ai si we chi am ku se nga ngwas ka kharu gai khabe ni ba kho khan yes ke bo sa ka lu chi khai khai ko ke jabana khabe kho khai ko ke thoba brazil la Vinicius Junior ke ni ra ka ba ka lu warang wa qalib ki nabang wan huru agarang wa se chin am ko se torop ka khakha yes ke ball sak naw de khabe ko se yang wa chi nu ye chini nga ngai sing brazil di bal den wa japani di bal di am ka ba khu koro hairon tun kira ma ka un eske ma sa ko se disi ending ap ni kong am se swap nga sa naba khura ki nguni ap di kha sip nga han ai gun nga gunira ka se nebara disang ngalskirang wanga nebara disang ngalskirang wanga brazil ikon ge twan kai khoi han wan ka siya a op tras twan ron thi ub nga se siya khon ge nidin hur ka si go aroma chin huwa sing au was aroma ali gra kausen ai ngami chiko mai anselo dipha naba khoni kongkum ese kamsia khuipke jabana khowa susuki ko kamsia khuichi
nibanqobuse dana sikanqewe skipaul saqandwe thini baqhokhe ke jabana qhoqara hap ke jabana qandwe qamse isitap kanqulwe skipaul sathini laqinga khaqao khabe ngabala qhayika ke brazil lati jabani ke nokuba qhoqara hap anqayesa anqayedile sanesa madira ha ne swap ayini nqoni nqhoku nqadaye kula diqao nepke jabana qandwe qakha qwa a qana ka qamse ha anqamkuse khuyi khabe ya qhayo wa skipaul sanqamkuse brazil li khathi ngabala hita qao khabe nqobuse khaba qho hap ke ne swap ayi jabana khabe khaba nqobuse qhoqara hap ke brazil la qwa hap ke brazil la aurosa qwa hap ke brazil la qandwe qasa qwa qao thini Trickle, Habinova, and Ohab Gesuki, but here and we sit down the co op Suzuki, Napkisiwa, and we say Tini, I'll not say.

Brazil Godwin. Aungayiko ske bolsa thi nibaqhokha ithini iqorhabukini sapho eBrazil thi auro aqomro anqasa nqaib di bolsa danisi khasi ke Brazil chabi ha jabani ke horaka se qaisa se khais ei humisina se qaba ngaba uthi ngqubusi ya maya ske bolsa thi nibaqonqonqo iqhoqara hapke Brazil qando jabani ngum asqa ngaba kase mero ko uthi noba maya ske bolsa thi nokhamu ngani iqonqonqo se thi ngaba ra qanqa uthi horaka se chwa sira qanqa le kuje jabani qali kuje ma khais was ei ha mas was ei ha bolsa ha khais was aiha tiki ya komro ai kon sta misen oi ki nguna haina ra ma ka u khose disi ha inding ai qalo mara nikosi ke swap ai thi ni ba uthi ngqubusi ya maya ske bolsa le kon kha kona kha apke ni swap ai brazil 1-2 sarang ha si ni ba uthi ngqubusi ya maya si I cinga tsami ngasi thila ma cinga skuza danu thi thila tsami ngasa ma ngase khabe ngaba asia ha ka u kudi ha thi ra bolsa ni nuye thi ngai si ai was tap da bisi kuma khuthi ni swap ai jabani ngum asa ho brazil ka imqwa Nisigira kam hain kuna makau. Kam hain kira makau kong kawdwe. Ngakwa kam. Abahura ki mangaro sa kaya baning kong si. E ti parabol skini ngay si. Amgu si nga. Kanas ka ngaw. Khabiyak thayo wai. Ti nibara hita tik na hakaup ki nisap e vinesisa nibara di tiktao. Marita di amgu si nga khabi ko siyang wa kawdwe. Hain uye ko siyang wa kawpol sa kurung ngakdao vinesis jinyori ki. Come on. Come on, dira kona mi ba. Audu dira mi. Ama se ne gari ku jabane di kuje. Andu abe do weda ku china madigo se kuwa gari kaisa. Awo udu kubmo. O ngari chang, ngari chang kam skini ba asa. Kabe ni ba ngobusi ang hurup ke Brazil la gandwe. Ti kam se ak huye ske bolsa. Kwa bolsa ase ku ngaya isi kabe ni ba kubat kokain. E jabane ku jihora ka se kanam banya. Ti ni ba kongo ske bolsa gandwe. Kwa kona kaap ke ni ba juniora. Juniori kokona ske bolsa. Juniori ni ba rakna khakjao. Juniori rakna khakjao. Juniori unwa ske bolsa gandwe. Juniori rata basinma. Juniori kam kari kakakjanam sa. Juniori unwa ske bolsa gandwe. Kabe ku ni ba kokana aye. Kam se kaje duko bara si. Kam se. Kabe ko sini ba kokana ke juniora. Juniori geng unso se kokana ti ngaba kawwe ba gandwe. Ti karabols ke ni ngaya si. Ngaba ike. Venezes juniori geng kam ko kakakjanam. Anesi ka gam magara iotke. Kai chu ga bara ha di chi ko tani mi se ga ba go go se ha be ni khoin wa ha ching am go se khop ke su gi ba ti ga ba ngo bu se ang nice ke bol sa go ha ke cha ba na ga du tha ma sa su di ga go ha no ka ngi ni ai ai wa sa kap chap di si tu mang go ding hong a sa ho ne sa pe ka sa ga u ni ka ngi ni pe ka ha ching ai sang ai di sa ja ba ni aro ma ni sa ga lu e adi go ra di khou tsa ra ha ti ni ba brasil ki nga wa go ba ngi ku china Amsia kui khabe ni bang obusia khai khai eske bolsa khabe khabang obusia kho khai ke jabana kho tara ha se ti ni bakang huskan huru wa se tira kong kong se a ga ro ni si ke kho se disi hain ding ai ngai ke go an kwa ngai ke go an kwa tira ke man aro san khai na go ni ra ka se ke kho se disi hain ding ai ngai ke ni si san a go e na go a ti ike ngani haina go a ma se ne ngani hain ke ko i ana si south africa go an ngang ko ro hain ding ai nga Oba jang tau kan kau kasi ni bapki ni sop ai kasi mero ba gua chung kasi mero bapki gua chung chi ngapki I kai loks I kai loks ki ngasa Brazil di sa chi ki chung ching wan kasi mero bapki gua chung chi kurup ki ak tui tui ai dia gua kini kasi ki adik rami Fabiano bapki rang Humisen Ipting je ang agam Liverpool sin huru agi iba. Fabiano kira ang humisen kas karoma. Ipke nisisa ni kasemero. Isini loksan huru skia.

Ya qandwe nqatila xa usina nje khona thi Fabiano Gekta ngoba kainqans Liverpool sti enqakamhurwao enqakamhurwao Liverpool sti gike ngaba tipke nesop a nesop a tipke nesop a ipke go Casemiro banqwa andi yego qoqhoniko qhakaza sinqangqonqa mistike wa qoqhoniko thi ke nqatila xa usinqandwe nesitye cama ina qonqo yane bahusa la ke manqaro sanqa yaptiqisini rami seiso apnga skenesa ngabe nqabaqamsi yakho yeske bawusa isitapta khabe ngaba xa ikhekene sap e Brazil lati ngakha kona khapke ni barakha khaqa use coach ni misi geiswa apna ikene sap e Brazil lati khaqa down esang eti desane sane sap e esang eti desane sathi ni barakha khaqa u ikuthi nqasa si khabara qhome bawusa thi amkuse ni badi tsha khabe kosi a xa inqwesi cam sira xa iqali kuye khoye kuna si scout thi swaye madmaga thi khau ma ping skusare khole ku khare grenwa e ping igire khau iki khai khau nako ku ki thawana itma ping skusare khoku ngali ko se ku hoya khoe sa uje khoka ping dida mire chi thwa bol skining nga ese brasili kai was ke nesa thi oni ka ku gene ka ngona hen tun gira ma qau mani hen tun ju ko man aro sa ching ngona hen gira ma qau thwa bol skining nga ese esa edi desa nesa thira gore khai gas nda mo ha amgose ne yanga eski khoma bolsa qandwe thi Fabiano Tanas enqongu thi siyanqwa ngaba ko siyanqwa thi inqwe thi ningaca nganxa esi neski inqa ikhedi nqa amasi Japani Brazil ne di khoma yaske qulo nqa sa qandwe thi je kaisiya qararo di chiko changira mi se game naman ke subuse inqwa kha qhamu le khodira mi se swa nqa skine sa thi ngaba qamsi yakho yeske bawsa es cup cha thi ngaba ra khai cup ke ni sap e Brazil la khai wa ko ngup es skine sa thi ne bara khok khen kao khabe ne ba khai wa thi ko chini go ska wiki ne Japan kari ku wa ka nqa sa ka ngoburo ngobu khoro ko ke khabe qaisa se qabika sna qaisa ka thi ngaba qonqume se ngoba uthi ngobu siya ma eske bawsa qwa kha kona kha ke Brazil la qandwe ne ngoni ngop nga esa edire sa mari ku ra di cash khare se thi Fabinho Basi Fabinho Pumas ke bawsa ni khap ngani e ma eske bawsa lepke ne swap e Danilo ba khokara ha thi ne ba uthi ma eske bawsa no khap ngani pele khap ke ni swap captain Marquinhos no ba uthi ma eske bawsa ngandwe qobu siya ngoru wa thi ne ba ra qonqume se ne ba khaba Marquinhos Basi thi ne ba khura qonqume e stap ta qwa kha kona khap ke Brazil la ngandwe thi ne ba uthi qobu siya ma eske bawsa thi ne ba ra di chakao no ba ra khap khap ke Brazil la ngandwe Japan ing hung as nga khokara ha thi swai tu ra wa swa wa di ke kai sia komro e yaban ku ke wa ko ka thi ma kan ko sia ka e thi hora ka se ngwa wa ma ka thi ngaba khura ka ha ka ke brasil la ga du ni ni ha ku ngama di ku ra di e san e di de sa ma di ku ra di ka o khabe yawani ke khae ko ba khaba e ka ngo na sira khae ka di ku je nga ka ga du thi ne ba u thi ngo bu sia ma eske bol sa thi am ku se ne ba di cha thi am ku se nga thi nga ga ga du brasil ti da bong an bio Brazil and Neswa by Gamti, Nuning Kaugunga, Twitong Ropta, Kaumina, South Africa, in my case game, Nessie Nebagua is saying, Amase, did up more Brazil and Gano, Tam Tui, say again, Madida Thousand Cardway, Nuning Munisting, Abna Guda Genesida Gasim, Wapke Mago by Japanese and Naske Mitrasa, Nasa Sakai. Otsken orosira nang am tinang nasa se thaiske chauke chisna rai se wan sako ke urutuma china ke buma china thai gore ne bolske subuse ko ang ane na japani go sia toe a nga ro swa ro ba guru turo guru khai khamai khai mai chikore ka ba khon hurui chi ke tuik tam ngona haka korong ngani hung khuis a hung khaisa khuiso ko guje goi khai ke ne tam kha ne abi go hai ting ka is go hai china ne sa go ngoba sen tuma hai chi ke ni si Brazil atam chipke jabana atui ngaske yang ebasen jabani kini aru wadi ngaske yang ebasen jabani kini yang aru wadi Brazil tam tui tira tausnan je khuna Brazil ngadin ke khuna ra tausun khabe sa kaise a komro gandwe kaise a komro se in huruk ke neba kaise ko gom e no ho abje Brazil ang nuka chesni ai watini ni a sa je ke dete sa uya ka go haidi ti gira tausun gandwe se ike Neng huruba nesi kaisi agum kamron ke subusra ngati da gromi kaiske chi gaming apnat ki kau ba ma kha i tabing ausa ho kha i tana chuat da ba ha kha i strau ke ho kha i ti ke i collapse ta snatch ke i nan ke khuna chi uning munis ke nesi nira munis jang ngani hain ke wa ko nam ho khoni dira ti gu ke japan ka nesi tui mind up kiran wa kha chip kiran nesi okaba ba ga
ai ke ngorong na hai tani lob kira ni sit na brazil aroma sna ni sit jing ai ore sna gwa ga e brazil ke mung twa ko ba ai a ha ap ka kharu sa kha be ku jin ba sa ro si ni ku din thuruk tau ka ni thara thara ro ai chap dang thuruk we chini go si gai swap ai ngari gira tau sen ka ru a ba dai dai ai ko ga si ti ni swap ai ke tu yorup ko ba ma ka u kho se khas ke ni sa ti ki ngari khuna ra tau sen si huning on am a ku ka ra ga ha se ki kap ai au lu ching ngai china gwa ma se japan ku ke khau du ma nong na sa ping su sa gro ing khau ki khwet ma nga ma ka ai tin um ma ro ku ge nga ka ke che ko cha gro mu se se ki ngari ra tau sen ka ru ing ni op ke no ba thuru ba kho ma ya ba kha be thai wa ko ke brazil la ka ru i chi ni ba ra kho ke ke japan na kam se ra ka kha ka no ba ai wa stra ka ti sik ku ma khu nai ku je wan ai ti kan huruan ni sik ku je wa ka kwa ngan am kong ngan am kong ni sik ku ku ke ngara ngan am kong se chi ni au ngai ske bolsa ni so ai ta ru brazil di kai kwa ni au ngai se brazil di khung asa khuni au ngai se ngaba khuni au ngai se ka ru ngai ta we kai e khaisa in go se ko ngap king huru ba ka ru ngun yop ke mai kan ai on ngun ba ri ra ngun ngai se ki ngaba au ngai ske bolsa ka ru chi ngaba khwa kong ku se ti ngabarai chakdao khabe siang nguni se ara bols kwang nguni se kore yaban ga hora kan aba gugene gugurum huru ne gura thuru se kan huru wang ne se gujeno kan ngaja gu nga nga gu kwa mu tu tu go tan gu je go di go ngam a ti hora kan aba gro haiming ans ai gwa mang ngabaske nga swa sa gu go brazil ga ho ti nga huru ba i khase ya ngabol sang huru ti am ku se a riba kon kon se sa ti ge ne sob era tausen ka ru ti ike matira mu sen se ge ti ko kha gona kha ke no kho ba brazil la gaip ngani a ti ne bara khai khen ka o ti nga ba gon ko eske bol sa istak kan wa na ha kana gara ka kha ti a ne sob ai ai ge no kho ba kho men kara ha ngun yop ki mai kan ai opening ngun ma se ni sa da gen ti hos ai ko ai ai tu ka sen ha ti ni ra ka kha ka ku ke japanese ka ka ru ti nga ba an ngun ye se hanut ma ka ka ba gwa di se khara bol skin ngun ye chring ngai se brazil ni kan kwa japan ni hung asan kwa kering nga ko se ta dibi se go tra nga ko ku ke how do ma ko ku ne ping sku sa hiam nga japan ne lo ba tra brazil go ti aus ne ram how ta ko e ta usan a wa de khu ka ba ne ba tsa japan ga ni ga go tskina net ni aus ne ku ba ramu nga di go se tedo da ba ramu ame nga ri e ka khabes ka boli sagra madi musi khabes intin za no khoba asa sa nga di ku de ga ne ba sna me e nga ke ta u ba ga ro ti ike ni sap ai ngadira kausun romario opting ke gap ai si ha ti ike ni sap ai ngadira kausun ti ronaldo opting ke gap ai singwa se ike ngadira kausun orang huru ago brazil dunga ago ago ke si gap ai ha se ike ngang orang huru ago brazil dugun ngak aromas ke ni sak ngalu khabe ngaba gung kung se ti siang waske bolsa de maske ko eske bolsa susugi khati ai ke khoira ti ni sisa ti si hain ko se ko a si se i ti ura gi ang nuya ba mang ai ta ning huru ba nguning am am khaisa khabe ai wa gop ke ni sap ai japana ti nebar khaib ki khaba brazil la ka du khabe si nobar kho khay ka uske bol sa ka du chin nobar kho khay ki brazil la istak da gon ko si chin nebar chan jab ke finish sa khabe nebar kam sia khuye uske bol sa istak da chi duniya ki ai ko sra ko ba duniya ki ai ko sra ko ba chi ai ki kho mai ya ki duniya ban ai ba ai ku ban an den ka ba ai ba kho mai ba sa e nebar a ngar de ram ki duniya ba ka du Lifting always and I have given you over going. Chip King, the bank lifting always and I've eight assistant. This up King Lissi, Obeha, Navaha Gongui, Chi, Navak, Kaikayaski, Bolsa Seki, Uning, Munisaguang, Muni Gardwi, Uning, Munisaguang, Muni, Holo Loss, Holo Loss, Holo Loss, Holo Loss, Holo Loss, Brasilike, Dangoba, Eng Aguang, Akagua, Karuse, Bahabe, Subutumagui, Brasilin Aroma, Saurang Hunukunaguji, Urakase, Kaisarosanirang, Homisensi, Subutmagohai, Gardwe, Kaisago, Auro Ing, say it again, it's a gum, always Aroma, Ning, Huruba, Guang, Amti, Aridani, Kaba, Kaikogang, Nango, say Iswapna, Didagi, Ama, Miss A, Dango, Dogada, Brasil, it is Penny Tingaha, T, Mutkini asked the BS, now Adirami, say Swap Aim. Tigi, Nadi has a habit, Negribitigos got in Hobbit Dagna, Nanning Nanning going, I did a cigarette, those Naskimed or Tariku Gimutra, Yabanidica, the Cameron Gay, Subusan Nasigre, Horagan Ibatske, Kainz Kris Africa, come and do Horagan Ibatske, Kaisa Kainzego, Huruai, Horagan Ibatske, Kaisa Kainzego, Coleman Karaheim, Titske, ne, Suaros, Nick Unica, who is it a Obab Nagna. Naske, Coenadra Mibasa. Onis aira kriko mastin jeng haras ngara gna. Nga sa khabe.

Hingga ciwedwa.

Toi.

0: Ungazodidiza baba. Uthobi, uthabela mafu.
1: Susile.

check.